0: kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
11: Para sa matinlo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tayo,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar,
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes,
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo,
11: kagakontrol
12: sa imo blood sugar,
11: DTX 500.
12: Masalika,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
12: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Matatas mga butika.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tay, natinig ako!
3: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
2: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinig.
3: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O, eto pa.
2: Tay, ayaw pa rin matanggal.
3: Ay, naku. O, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
2: Dito po sa paa ko.
1: Reset! K-5 Galingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ko irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mangabot ka!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mangabot ka!
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis Whoa. DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhan!
9: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar
9: DTX 500
8: garantisado
9: DTX 500
10: sa mga taga Quinto distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas Domingo hasta Biyernes alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagitungod. Paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabe epekto inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Okay ka! May kape ka sa K-5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5!

0: na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Extend Hood Superman.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
13: Para sa matino nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tagtino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500
13: masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500
13: masaligan.
14: DTX 500.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
8: D3 Bio.
17: With Vizio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
17: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
17: D3 Bio.
19: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: Pre, sa kaatob lang kahoyo. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
1: Oh, sige. Ari. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre!
0: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
2: Hey, hi!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
6: Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
6: Happy kalunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masalika.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Kampiyon sa balita.
17: Kampiyon sa music.
18: Kampiyon sa kalingawan.
19: Kampiyon sa serbisyo publiko.
20: K5.
21: K5.
22: News FM.
23: 88.7.
24: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Yon.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spor Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spor Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spor Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spor Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spor Biotics.
16: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow!

0: sore.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
7: Dragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katul-katul,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend food supplement for men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Asal rikas.
2: Epektibo.
0: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mag-abot ka.
4: Okay ka! May kape ka sa K5!
9: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
3: Kampyon sa balita! Kampyon sa music!
4: Kampyon sa kalingawan!
3: Kampyon sa serbisyo publiko! K5!
4: K5!
3: K5!
4: K5!
3: K5!
4: K5!
3: News FM!
4: 88.7!
3: Kampyon! Kampyon!

Asaan ba ang iyong pangako na ika'y di magbabago? Bakit nga ba hindi mo masabi na mahal

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Isa sa to ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tay, dali lang gid tanawon ta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulo timprano lang ko di tani kadto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba.
4: Ahay, nga atay haw. Way na kamugaupon nga duwa ni nanay.
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
5: Payo with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may
7: D3. Mabakas mga butka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabakas mga butka.
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
5: DTX coffee mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX coffee mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katul-katul,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa mo mahigto nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
1: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
11: So na, problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX
10: Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Yan nagapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
12: Yung may D3.
15: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: music na,
1: may balita pa!
0: Kampyon!
2: K-5 Kalingawan Time!
3: Pedro, nga late ka na naman sa klase.
4: Balan mo mami, nadulaan kayo na kalalaki sa dalang kinintos.
3: Ah, baligin buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
4: Ah, wala mama. Kadugay, abis yung magalin. Nayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, Kalingawan Time!
5: E3 Bio.
6: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
0: Available now.
1: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
18: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo na dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
12: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
12: Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
12: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
12: Yung may D3.
5: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
22: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
12: Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
12: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
12: Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
19: My family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DTX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DTX 500 ka na.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
19: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
19: Garantisado.
12: Epektibo.
19: Aramis mo.
12: DTX 500.
19: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga ulo.
19: Masami nagapangihi.
12: Masami ginauha.
19: Si may diabetes ka na.
12: Mag DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
19: Yan ang panubo
12: sang imo blood sugar.
19: DTX 500.
12: Garantisado.
19: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali ngasang ang palaya extra.
12: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
12: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. masakit ang tiyan?
19: Max for Biotics.
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
19: Max for Biotics.
12: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
19: Para healthy ang tiyan,
12: mag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
19: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas nagtino ang atay.
19: Happy kanunay.
10: DTX 500.
19: Masaligan.
10: Epektibo.
19: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
19: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
19: DTX 500.
10: Masalikan.
19: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
28: Ang D3.
17: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
17: Yung may D3.
28: D3 Bio.
17: D3 Bio.
29: Ako si Norberto, isang ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio.
28: Ang D3
17: ng may Physio.
28: Ang Physio
17: ng may D3.
30: Mamakal, sumagod.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Why? Are you naka-on? Naka-on siya? Ay, makita. Nagali. Diba?

Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kaabiyanan sa aton nga programa kada Domingong Adlaw. Alas 11 tub-tub, alas 12 sango uto. Dira lang mga kaabiyanan sa inyo sinipaboritong estasyon. And still nakatunin ka mo sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Servisyong may puso! Ini naman ang aton sining programa, Ilonggo Captioner. Sala sa atong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangyan ka upon naman ninyo sa Subo nga aga, sa isa naman ka oras natin nga pag-ilistoryahanay. Natoy sa mga proyekto, inisyatibo, no, kag mga nagabaga, talulupang doon nga balita. Nugikan sa inyo sini nga Iloilo Police Provincial Office sa Bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So sa Subo nga aga, mga kabinan, madamo kita sa pag-istoryahan nga mga topiko. No, para sa aton sining mga tagpalamati, live viewers naton mga kabinan. Nga sa subong grabing pakals, alas 11:15, ang ibang draga, panyaga na! Okay, enjoy your lunch mga kabiyanan. And first of all, we would like to thanks mga kabiyanan sa nga aton sining Chief Executive Officer sa nga DYQ 88.7 K5 News FM sa bilog nga Pilipinas mga kabiyanan. At the same time, tag-iaman sa nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy. Sumungon sa atong nga area manager, no, kay KK5 Ray Espia Umalay. Good morning, good. Kag sa atong din nga Gopuhon, no, nga station manager kay KK5 Warren French. Kag sa tanan nga katapo sa K5 News FM, no, sa subong aga, kita din sa mabulubog na. No, kag kanami isang ambiance mga kabinaan sa atong sining studio. Opod sa duwan naton diri ka mga lamharon, mga brusko, no, nga mga world class technician. No, kay K5 Paul Adrian and of course kay K5 Jesse. Oh, thank you so much gid, no, sa pag-assist sa aton sa subong aga mga kabinan. So, una sa tanan mga kabinan, pizza dos kita subong, no, sa bulan sang Agosto. Aba, tekon sa iban pang mga kuturan naton dira, tig kiliwe. No, ibandra mga kabayanan, no, kung ikaw nagapati sa mga panimadon, doon nagasalirgit man. But anyway, no, kung

may ara man nga nagabulubrato, pero do kalabanan gamahal nga gamahal na lang. No, especially subong sa aton sini nga gasolina. No, nagtaas na naman mga kabenan. So mga kabenan, sa subong aga ginatamyo tagid ang aton sini nga regional director, no, asang Police Regional Office 6. Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, sir. Good morning again. Kasita na natin yung mga Ilonggo Cops, especially no, sa atong sining pinalangga, no, kag amay, no, sa Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, sir. Sa atong dira nga provincial staff, Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. And Police Lieutenant Colonel Engelbert R. Banquillo. Tanda nga Deputy Provincial Director for Operations, to my fellow PNCOs, sa mga Head of Office na tanda mga kabinan, Chief Clerk in UPs, no, 43 na tanda sinik mga police station, no, sa bilog nga probinsya sa Iloilo, lakip man ang tanda sinik dua, no, ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. So mga abyan na to, no, nga nagpamati igit sa subong, nag-live views, no, sa tanda sinik programa. Isagid ka med ayad nga aga sa inyo tanan. Okay, sa subong aga mga kabenan, ang aton sining Iloilo Police Provincial Office, no, pag-abot sa regional level mga kabenan. Okay, by the way, no, sa pagpadayo naton sa aton sining topic kogli, no, sa mga tanan-tanan dira nga mga kauturan naton nga nag-silibrar, no, sang ilang kanawan, no, sa subong adlaw, before kita malipat, pwede kayo mudra makapadala sang inyo sining pagpanamyaw, mga birthday greetings ninyo dira mga kabenan. No, sa mga K5 naton dira. No, inyo dira nga families, friends, loved ones ninyo. No, dire lang sa aton sining official FB page, no, sang K5 News FM, at the same time dire sa aton sining Iloilo Police Provincial Office. No, kay naka-cross live kita mga kabenan. So bata malama tambok maniwang balok kag mga binayaan. Happy happy birthday again. No, wala kang buging tamyaw da, blessed ka mo sa Gyapon. Everyday mga kabenan, buhi kita, dapat ginaton pasalamatan sa aton sinimahal nga makako. So happy happy birthday again sa liwat sa tanan. Okay, kag sa subong nga aga mga kaabiyanan, para sa aton sining topic ko, in line sa aton sining pagsilibrar, no, sa 31st Police Community Relations Month celebration sa subong tuig 2026, no, ang pagpasidungog sa aton sining Iloilo Police Provincial Office mga kabenan, no, congratulations gid, no, mga kabenan, kaya nga aton sining outstanding, no, Police Community Affairs and Development Police Commission Officer, no, of the year mga kabenan. Wala sang liwan kun ang aton sining pinalangga, no, nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So kita nyo man sa aton sining background mga kabenan nga ipag-apply man sa aton sining world class technician, no, ang pag-award, no, sa aton sining Provincial Director, no. Okay, no, sa aton ina nga Tanod Academy. Okay mga kabenan. Awardee, no, aton sining Provincial Director sa culminating mga kabenan sa aton sini or pagtakop, no, sa nga selebrasyon sa aton sining 31st the Police Community Relations Month celebration dito sa my Camp General Martin Chufilo Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Sa ating nalikdan mga kabenan nga Hulyo 31. So muna mga kabenan, ang aton sining Provincial Director nagapasalamat gid, no, sa iya sining nabaton nga pagpasidungog tungod man sa effort, no, sa aton sining mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo, sa aton sining mga kapulisan. So strong collaboration mga kabenan sa tanan nga sektor, no, sa aton sining komunidad. No, kaya nga aton sining tema, no, sa aton sining Police Community Relations Month, no, sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. So dapat gino, you know, mabatyagan sa aton sining mga pumuluyo, ang aton sining pagserbisyo. No, not your Ilonggo Cops alone, but of course sa tanan-tanan naton nga mga ahensya, all sectors mga kabenan, united, no, sa isa lang ka purpose mga kabenan,

para nga maging masulhay ang aton sini nga pagpangabuhi sa aton sini nga tagsa ka mga area of responsibility, no, maging masulhay ang aton sini nga relasyon, no, sa isa ka gisa. Nga kung may mga problema dira karon, calamities, disasters, mga emergencies, mga crime incident, mga kabayanan, nagatinggob ang aton sini nga mga ang aton sini nga komunidad, no, to solve, mga kabayanan, pag binuligay para masulbar ang kun anuman nga naga pamalabag, no, sa aton sini nga komunidad, mga kabayanan. So congratulations gid, mga kabayanan, sa aton sini nga guwapohon, no, kag mabuot, no, nga provincial director, Police Colonel Bayani Manuel Rosalan. Ang subong man, outstanding provincial police office, no, goes to, no, aton man sini nga Iloilo Police Provincial Office. Ah, congratulations gid, no, sa aton sini nga IPPO, headed by, of course, no, sa aton man sini nga Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan. And ang outstanding city police station, mga kabayanan, goes to Pasay City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Herman R. Magbanwa III. Congratulations gid, no, Pasay CPS. So ini, mga kabayanan, regional level niya. Oh, congratulations gid. Pagsubong man, mga kabayanan, gimpasudonggan man ang aton sining officer in charge sa Lambunaw Municipal Police Station, no, no other than Police Lieutenant Vincent D. Garcia, no, as outstanding PICAD, ano, junior PCO. Oh, congratulations gid sa imo, sir. And subong man, mga kabayanan, from Miagao Municipal Police Station, we have Police Master Sergeant Julie N. Dimalaluan, no, ang ginpasidunggan bilang outstanding PICAD senior PNCO, no, tuig 2026. Congratulations gid, ma'am. And Police Staff Sergeant Jenny Marti Andong, no, sa aton sininga Pasay City Police Station, again pasidunggan bilang outstanding PICAD junior PNCO, no, 2026. Sa aton sininga 31st PCR month, mga kabayanan. Pag dugang pagin naton, mga kabayanan, kay aton sining mapisan gid, no, isa man sa mga fans man naton, avid fans naton, mga kabayanan, no, top performer naton, no, nga non-uniform personnel, no, kay Mama Regine or NUP Regine Marie V. Diaz, no, sang Saraga MPS, mga kabayanan, bugal kang Saraga dia, no, ang agin pasidunggan bilang outstanding PICAD NUP, no, sa subong 31st PCR month 2026, mga kabayanan. And sa aton sining stakeholder awards man, mga kabayanan, regional level, no, ginpasidunggan isa sa mga stakeholders ginato, no, wala sang liwan ang amay, no, sang probinsya sang Iloilo, no, Governor Arthur Toto Defensor Jr. No, congratulations gid. Ari pagid dire, no, may mga award di pagid kita dire, mga kabayanan, no, sa aton man sining culminating, no, kaysang aga ang aton sining Police Regional Office 6, then sang pagkapon, mga kabayanan, ang aton man sining Iloilo Police Provincial Office. So ara, mga kabayanan, no, sang aga ina, no, nga ginhiwat dito sa aton sining Police Regional Office 6 pag ang dinapit nga bisita dito a guest of honor and speaker, wala sang liwan kun aton sining Vice Governor Province of Iloilo, no, honorable Vice Governor, honorable Lian, no, Mama Lian Dibuque, Natalie Ann Dibuque, no, congratulations gid, no, for this successful activity sa sinipaghiwat or sa sining celebration, mga kabayanan, sa pagpasidungog, no, sa mga deserving, no, nga mga stakeholders naton, sa aton sining mga police commission officer, police non-commission officer, NUPs naton, sa mga supporters ginaton, mga kabayanan, no, bangod ini, mga kabayanan, gintagaan gid sang pagpasidungog, no, sa ila sining unwavering effort ug support gid para sa aton sining Philippine National Police, mga kabayanan. So, mga kabayanan, ang aton sining Iloilo Provincial Capital, mga kabayanan,
So po to ang mga kabenan, no, ang aton sining governor, no, kay si Gov Toto. Kag subong man mga kabenan si Reverend Father Ricardo L. Iñigo Jr., no, Pastor Aurelio Soles, no, Reverend Pastor Gapilitla na kuwao, no, Myong Suli, no, and Reverend Pastor Salivar H. Del Rio. Noong na panagi maras sa Council of Lions Club President, mga Presidents, mga kabayanan, District 31-B1, ato man sining M. Luillier, no, Panay South, and Robinson's Place Pabia were honored, no, as outstanding stakeholders at the provincial level, mga kabayanan. Ang ato naman sining Duenas Local Government, no, unit mga kabayanan, was cited as outstanding LGU, no, sa regional level naman eh. And Miss Carol R. Calvo and Miss Generous B. Destua, no, from Barotac Nuevo National Comprehensive High School were recognized as outstanding teachers, no, in the Barotac Nuevo Municipal Police Station, no. Commended for leading the ceremonial simultaneous posting of a unified 911 hotline, no, mga kabenan, posting of posters. So sa unit awardees naman naton mga kabenan, no, fitted for the collective performance, no, commitment to responsive service. So muna mga kabenan, ang Pasig City Police Station naton, no, again mention naton a while ago, no, outstanding City Police Station. And subong man, no, ang aton sininga Duenas, no, nga which is naka-earn, no, sang distinction of being the best police station with highest unit performance evaluation rating, no, kun UPER mga kabenan. So this citation reflects the efficiency, teamwork, and people-centered leadership demonstrated by the officers and personnel manning these stations across the province. So congratulations gid mga kaabiyanan. So pagin, no, sa dugang, no, sa aton sining provincial level, no, sa aton sining culminating. So si NUP Jonavin C. Kakam, no, and NUP Maria Asuncion F. CEO were named PCR month writers. Kamuto, no, si Ma'am Rejane, muna nga aton sining regional award din aton mga kabenan. As outstanding non-uniform personnel. And subuman mga kabenan, si Police Staff Sergeant Jenny Marti Andong, no, regional level na si sir, no, sa provincial level, iging pasidunggan pagit mga kabenan. Kaupod si Police Staff Sergeant Charo S. Lasconia, no, sa atong sining first IPMFC, were honored as outstanding PICA Junior PNCOs. And Police Master Sergeant Stephanie J. Lorke, no, and PMSG Julie N. De Malaluan, and PMSG Aldren A. Luma, no, were cited as outstanding PICAD senior PNCOs. Pag mutuma kabinan and provincial level man, recognized as outstanding PICAD junior PNCO, no, ang aton sining officer in charge, no, sa Lambuna OMPS, no, Police Lieutenant Vincent D. Garcia. So mga kabenan, sa mensahe, no, sa aton sining provincial director, no, i-emphasize that every awardee, no, whether from the community or within the police force, plays a vital role in building a safer, more united Iloilo. So he extended his deepest gratitude to all honorees for their unwavering support and selfless service, noting that this recognition serves not only as appreciation of past achievements, but also as inspiration to continue working hand in hand toward peaceful, progressive, and inclusive province of all Ilonggos. So congratulations kid, no, sa tanatanan naton sininga mga awardees mga kabenan, regional level, pakadto sa aton sininga provincial level.

Okay, mga kabiyanan, aton na nangyong kamustahon ang aton sininga mga pa-shout out kag mga greetings. So si Ma'am Nala Rodriguez, Ma'am, thank you so much gid no sa pag-monitor gid and always no, sa imo gid sininga support sa tanan-tanan aton sininga mga programa no, sa ang aton sininga Iloilo Police Provincial Office no, kag sa aton sininga DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Ay pakas no Robert Peñalosa, thank you so much gid no kas for monitoring sa subong aga. Kay Ma'am Risa June Maganto, happy Sunday. Good morning. Salamat gid Ma'am. Ay Skyscraper, thank you so much gid no. Ay Rans Rikin Tina, no watching, nagamonitor gid sa subong aga. Salamat. And nag-refresh siya. Okay, dire kita sa pihak. Kay Ma'am Nadeline Chautong, thank you so much gid no, naka-highlights kita Ma'am. Salamat. Kay Toto Rini Paner, good morning sir. Likewise man sir no. Keep safe gid ra. A blessed morning kay Rica Mateo. Good morning sir. Salamat gid Ma'am. At good morning no alin kay Toto Rini Paner. Buong M Escocio. Always it kami nagapamati di sa barangay Agba o Binggawan. Liog lang pa shout out sa mga upoda sa taga okay, liwato naton. Okay, nag-Seymour. No, good morning sir. Always git kami nagapamati di sa barangay Agba no o Binggawan. Liog lang pa shout out sa mga upoda sa taga Filimon o Finays ano kalinog salamat gid. Greetings from Sir Bong M Escocio. Thank you so much gid sir. Good morning po no kay Angelo Ribusura Vlog. Oh salamat gid. Okay mga kabanan, para sa mga papas nyo dira no, just comment lang kamo, pa-shoutout kamo dira sa mga greetings nyo. Even wedding anniversary dira mga kabanan or mansari ninyo, pwede kamo dira yung makapa-shoutout. Kaya ako din ang abasahon from time to time. And kay Chris Cloud Blusa, thank you so much ginawa no, for monitoring sa Subungaga. Kay Ma'am Genevieve Dobria Ohana, watching from Otoni PS, salamat man ma'am. And sa aton dira nga public information officer no dira naka amay man no sang Utonhim PS no current naton dira nga COP no Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Sir, good morning again. At sa tanan nga membro tanan nga katapo sang Uton Municipal Police Station. Okay, sa oras na nga alas 11:35 sa aga. So ato na, next topic na itong mga kabinan. Aton sininga successful blood donation activity nung no, aginiwat mga kabinan sa may Robinson's Place, Pabia. Ako po na aton sininga Lions Club mga kabinan. So sa aton sininga activity, no, it is a partnership between sa aton sininga mga kabinan ng West Visayas State University Medical Center. Pupangunan ni Dr. Al Jason D. Chin, Blood Bank Section Head naton mga kabinan. Thank you so much gid Doc no, for being our partner sa sining activity. Kay Reverend Pastor Saldivar Del Rio no, of Advocates Incorporated. Kay Mr. Rex Helvison, no, Council President of Panay Guimaras Lions Club. Pagsubong man kay Miss Ana Katubay, no, President of M. Lulier OPEC Dagyang. So thank you so much gid no sa mga partners naton no, to make this blood donation activity successful. No kagang aton sining mga successful blood donors mga kabinan ang naglabot no sa sobra 150 no ka mga individual kaupo dira sa mga volunteers naton mga kabinan. No, ang spirit of volunteerism still gyapon sa aton sini tagsa ka mga tagipusoon. So marami mga kabinan no kay through this blood donation activity mga kabinan in relation man si gyapon sa aton sining 31st Police Community Relations Month celebration. So gin pangunahan gid sa aton sining Chief Provincial Community Affairs and Development Unit, no, Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma together with our assistant Chief Picado Police Major Brian I. Alamo.
So ini mga kabenan, nagapakita no ang pagbinuligay no sa aton sining mga kauturan diri sa komunidad ko pud sa aton sining mga kapulisan mga kabenan no are stronger and stronger as the years go by mga kabenan. So mamintinar ginaton ang aton sining relasyon no para nga ma-aim ginaton mga kabenan ang kalinong kagkatawhay sa bugos nga probinsya sang Iloilo, of course sa siyudad sang Iloilo mga kabenan. So kadamo sa mga arano mga participants naton sa aton sinibla blood donation activities ng mga force multiplier man kita no nga nag-join mga civilian volunteers no nga nagdonar sang ila sini hamili nga dugo para mga kabenan nga makabulig. So muna bala mga kabenan nga little pain lang ni mga kabenan but a life to gain. Maka-extend kita sa kabuhi sa aton sinisig kapareyo through this simple lang ni mga kabenan no, nga blood donation activity, gamay nga effort mga kabenan but then ang dako nga bulig no, sa mga kauturan naton nga nagakinahanglan gid. So thank you so much no for this successful blood donation activity no held at held no in Robinson's Place Pabia mga kabenan sang July 31, 2026. Okay mga kabenan, next topic naman naton sa subong aga. No before naton before kita magpunpatch no kay iti save the best for last for last. Naman save the best for last. Nang aton sining sobra 2 milyones ng accomplishment no sa drug bypass operation sa may Banwa sang istansya. So karon no mapagiangot kita karon kay Sir Daji. Nang aton sining chief PDEO. So karon mga kabenana, after sang aton sining topic, sa aton sining kadua no nga paghiwat sang Tanod Summit dito sa may Banwa kang Ahoy mga kabenan. So before that no mayara kita nga video nga ipa-play. No mga kabenan, si Tech nang mag-play mga kabenan ah, no sa aton sining AVP o kon audio visual presentation during sang pag-kandak naton sa aton sining Tanod Summit mga kabenan. Okay?

0: kaya ginagawa na ang kapulisan ninyo ito, in-incubate namin kayo, tinuturuan namin kayo para hindi kayo mamamakasinga. Kayo ang unang responder. Hindi namin kaya muli niya, noong taong may walang to pare. Kung hindi nyo kami tuturuan. Bilang amay, no? Sa IPPO, nagpapasalamat din ako sa inyo. Sana ipagpatuloy ninyo ang pagtulong ninyo sa atong balangwasang kahoy. Kung sana kayong magsawa, natutulong sa atin. Kung sana kayong matakot na magsumbong sa aming mag-remain kasi kung hindi nyo gagawin yun, sino ang gagawa nun? Sino ang magmamalasakit sa atong mga kaparagayan kung hindi ka nun? So, from your Iloilo, please give the office. Congratulations on your graduation.
1: Node Enhancement Capability Summit dakugid nga buli kini sa amon ng mga barangay tanod.
2: Sa hapagid sa amon nga knowledge, especially sa amon nga tanod, knowledgeable sila kung ano bala ang ila pagalingon.
3: Kini nga training seminar, tamagid ka efektibo para ini sa amon sa enhance ang amon capability sa amon nga pagservisyo sa pumuluyo malabi rin ito sa may barangay poblasyon. Kag nagapasalamat kami sa IPPO nga nag-conduct sila sa training at training seminar.
0: At ayun na ito ang pagpuniligay para sa mga patawahay, malinong, kag may luswagol,

0: Okay, mga kaabyanan. So, sa tinalikdan nga Hulyo 28, no, giniwat ang atin sining second tanod summit, mga kaabyanan. Ating una sini no sa may banwa kang Barutak Viejo. Successful man aton dito ng activity, mga kaabyanan. So tanan ini, mga kaabyanan, in relation no sa aton sining 31st Police Community Relations Month. So we would like to mga kaabyanan, to recognize no kag ginapasalamaten gid no ang effort sa tanan-tanan aton, mga kaabyanan, nga PICAD personnel no nga nag or to made this celebration possible, mga kaabyanan, and successful sa aton sining provincial community affairs and development unit members naton, mga kaabyanan, headed by police lieutenant colonel Sheila Marie Sardoma. Ma'am, thank you so much, kid, for the successful celebration. And together with our assistant chief Picado, no, kay Sir Alamo, no, kay Sir Bachoco, kay CC Paklibar, kay Ma'am Ness, no, kay Ma'am Glaisa, kay Sir Loreno, no, kay Cheche, no, Solinap. Thank you so much, kid, sa inyo, kay JR, kay Ma'am Latuab, no, kay Laguna, no, kay Ma'am Laguna. No, kay Ma'am Tanhusay, kay Inyo P. Giselle Siloterio. Sino pa gidang wala tama mention no sa mga PICAD pensyon naton, no, dira sa may provincial community affairs and development unit. No, napakita gid silang ila sining expertise no sa pag-facilitate pa lang no sa pag-prepare sa mga activities naton. No, congratulations gid no sa aton tanan. Okay, next naton ang aton sining phone patch interview sa chief sa aton sining provincial drug enforcement unit no sa IPPO ang current man aton nga chief PIU kung provincial intelligence unit no police major Daji Bangod De Lima no sa successful drug by bus operation, mga kabinan, again hiwat sa may banwa kang istansya sa tanalikdan nga Biyernes nga adlaw. Okay, thank you so much, Good Tech. No, sa ara na sa linya, mga kabayanan, ang aton sining ugapuhon no mapisan, mga kabayanan, very active gid kag multi-awarded no naton nga chief provincial drug enforcement unit no sang IPPO no police major Daji Bangod De Lima. Sir, good morning. Welcome gid sa aton programa Ilonggo Caption Air. No, dari sa K5 News FM, upod mo sa subong aga, kabalikat Vinsa, sir.
1: Yes, Sir Vince, mayong aga. Mayong aga sa transportas ng K5 News FM sa Iligno. Mayong aga.
0: Yes, sir. Salamat, kid, sir, no, sa imusin nga chimpogin nga natag sa aton sa subong aga. We know nga ba, sako, kid, amo, kid, sa mga obligar, no, ang aton sining nga chief PDEO, no, kag PIO, PIU. So, sir, no, ini, sir, dako na naman nga accomplishment sa aton sining nga Iloilo Police Provincial Office through sa aton sining nga PDEO, isa ka, sa isa ka successful drug by bus operation nga ginhiwat naton sa may banwa kang istansya, no, sang nagligad nga Biyernes. So, sir, paano bala naton ginlunsar ini? Sino blang mga involved dire, sir? Sa sining ng pagkandak naton sang drug by bus, sir, kabalikat Police Major Daji B. De Lima, sir.
1: Sir Vince, pare ang atas ning subject madugay na ining watch listed sa Provincial Drug Enforcement Unit kaga in attempt ini how many times ang PDO team 3 naton. Actually ang last naton sining attempt sa iya was 3 weeks ago, no. So ara kita sa field sang gid attempt naton ini, but we failed during the transaction. Ang tinalikdan nga Friday, gina-attempt ini namon liwat, upod naton ang aton nga unit sa PDO Team 3 kag PIO, no?
0: Yes, sir.
1: And natagayon na yung transaction na Birdwin sa Barangay Takbuyan, isang sa Iloilo, mga alas 3:40 ang takna at ang kaagahon. Nakatagayon kita ang mga transaction sa IAS ang isa ka bolto. So, na-recover sini sa iapagid ang mas uminos sa 325 gramos nga sabu.
0: Yes, sir.
1: Bangod na napaidalom na inis sa crime laboratory kaga nagagwa sini ang result nga positive sini ang kuha sini sa iya posisyon, no?
0: Yes,
1: so, sir. May kabugosan ini nga presyo nga 2,800,000 pesos. So, napasaka na ang kaso sa mag-live-in nga alias sa JC, kag or rather sa alias Nonoy Bakling,
0: yes, sir.
1: Kay alias sa JJ. Kanan sa taga-Banwas ang istansya, Bradley.
0: Yes, sir. Thank you so much, sir, no, for this grabe nga dako gid nga successful operation sa isa ni sa mga dako gid nato no nga successful drug by bus operation no sa subong nga tuig. So, sir, information pala kita ni sir no sa padayon nato ni sir nga pag-imbestigar sa duwa naton sini ka mga suspitsado is may idea na bala kita ni sir kung di sila gakwa still no sa ila sini nga source of drug, sir.
1: Province ang ila sining source nagahalin gid ang origin pang transaction dito sa New Bilibid Prison no? Sa isa ka drug personality nga convicted drug personality nga naka punong subong sa National Bilibid Prison. So based ini sa information sang aton nga confidential asset nga ginadala diri ang illegal nga droga,
0: yes sir,
1: pinaagi sa pagbackload sa mga sakayan no nga ila sini gina reporter kag amo na sumong aton subject kag ginapilip naton kung anong mga salakyan sini ang ginagamit sa pagbackload balik or ginakarga diri pa kadto sa may Northern Iloilo.
0: Yes, sir. So, thank you, sir. No. So, as of now, sir, by the way, listen, no, ang aton sining mga suspetado is tumandok, sir, sang istansya, sir?
1: Yes, pareho ining tumandok sang panwasang istansya. Si Nonoy Bakling, taga Barangay Zone 1, sa Poblasyon Istansya Iloilo. Kasi si alias Didi naman, ang manong babayi, taga Purok 4, Takbuyan, Istansya Iloilo.
0: Yes, sir. So, as you have mentioned, sir, no, a while ago, nga do kapilanin naton nga attempt, before naton nadakpan ining duwan ka mga target ginaton or main target naton nga si Nonoy Bakling. So, sir, sa kapilan naton nga attempt, sir, why man na nato igan, sir, no, ang aton sininga pagmonitor sa ila?
1: Yes, actually, Bradins, listed na ini siya beforehand pa, no? But as umpisa sang gintutukan naton ini mga 3 weeks kaga nalampot naton since nag-commence ini ang transaction gintutukan siya no kabalo ka naman na Bradin,
0: yes sir,
1: padamo sang ginatutukan kita nga drug personality sa Northern Iloilo basta ginauna naton sini ining mga doable nga targets naton nga para at least hindi kita mag-stagnant no sa isa ka target nga although we have several targets nga mga nabilin nga mga dalagko pa. But ginauna naton ang mga doable pag naganumpat kita gila yung kung may comment, mag-commence ng transaction sini sa ila.
0: Yes, sir. So, thank you so much, sir. So, as of now, sir, ang ila siner nga kustodiya din isla subong, sir?
1: Ang kustodi ara subong sa aton nga istansya municipal police station na gayon sini ang papasakas ang kaso ila kung pinaliknan lang adlaw or kahapon.
0: Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, sir, always sa imo sining availability. May mga time man nga mag-coordinate kita do medyo blur gid kag balaman naton sino sako gid. Very much appreciated gid, sir. Congratulations gid kag sa subong, sir, no, before we end sa aton sining phone pass interview sa subong aga, gusto tagin mabatian ang imo sining mensahe para sa aton sining mga tagpalamati diri sa K5 News FM kag sa kutong malabutan sa aton sining programa sa bugos nga probinsya sang Iloilo, sir. Police Major Dajit Dilema, sir.
1: Well, ang mensahe sang Iloilo Police Provincial Office under sa leadership ng ato na Provincial Director Police Colonel Bayani Rascalano, ang mga ginapilar naton sa sulit-sulit,
0: yes, sir,
1: sa aton mga kabiyanan sa media nga likawan sang aton pumuluyong Ilonggo ang pag-engage sa illegal nga droga gamit man ini, baligya man ini, pag-protect man sini o pag-transport, no? So matigdas sila da ang tindog sang Iloilo Police Provincial Office nga likawan gid sang pumuluyong Ilonggo especially diri sa probinsya sang Iloilo province, no?
0: Bangod, yes,
1: ang inyo kapulisan sa Partido ka munisipalidad kag sa Capuchin City kag upod ang inyo nga Provincial Drug Enforcement Unit sa bilog nga probinsya. Magatuto kami sa pagpanakop, no, masakit man sa aton pumuluyo ang adakon kamo pati,
0: yes,
1: na amo na ginapilar naton nga mag-operate lang sa panay so maglikaw kita sa illegal nga droga.
0: Yes, sir. So, sir, with that, thank you so much, good sir, no. God bless, good sir. And once again, congratulations, good sir, no, for the job well done, sir.
1: Vince, mayong agad salamat man.
0: Yes, sir. Ato na batian mga kabinaan ng atong sinimapisan, no, kag of course to gapuhon no nga Chief Provincial Drug Enforcement Unit kag subong current man aton nga Chief sang Provincial Intelligence Unit mga kabinaan, Pulis Major Daji Bangod Dilima. Okay, of course talo si Sir Anay temporarily, no, iti sa ano bala no kumbaga wala gyud nato na inspektar. Condolence gid no to the whole family no ni Sir Police Lieutenant Colonel Herminal no ni Sir down CPDU naton no, Napoleon no Police Lieutenant Colonel Napoleon Herminal Junior no for the for his sudden death mga kabinan. So wala gyud nato na inspektar mo nang kabuhi no si Sir we didn't expect gani nga tama si Sir kapag sick pa sa kampo. No, muna bala mga kabinan, a single glimpse of an eye mga kabinan, ang aton kabuhi is temporary lang gid. So we extend no the whole Iloilo Police Provincial Office, we extend our condolences gid no and sympathy no to the whole family no, Herminal family, no dira sa may banwas ang gimbal mga kabinan. So muna subong temporary nga concurrent no nga chief man no sa Provincial Intelligence Unit no si Sir De Lima. So congratulations kid no sa mga operatiba naton kag sa tanan-tanan naton nga mga Ilonggo Cops. So oras naton alas 11:53 na. So supposedly we have accomplishment pagid tani no nga i-discuss, but then ang time naton is limited lang. So next time ah. Okay, may ara pakita nga mga audio visual presentation sa mga safety tips naton. So thank you so much kid no sa inyo sining pagpamati sa aton. Oy, may mga paapas paglikit adre nga mga greetings. Okay, Sir Bachoko, kudos Ilonggo Cops. Salamat, salamat gid sir kay Ma'am Chiray, you know. Salamat, salamat gid ma'am from Banati MPS. God bless gid sa mga tropa naton dira sa Banwakang Banati, ma'am. Of course, imo dira nga pagpanguna. Kay Ma'am Cheng Aranyo, team Ipo, serbisyong tapat at nararamdaman. PNP mabuhay. Salamat gid ma'am. Ay sa akong sister no kay Ma'am Virgia Soldra nang thank you so much gid watching from Ballesteros Cagayan Cagayan Valley raining afternoon. Wow no nagainulan didto. Wow halong gid kamo dira manang ano kag God bless gid sa imo whole family kay nung Hendrik. I know yet no chete no salamat salamat gid. Kay Y Soyrab salamat man. Okay, no kay Rosie Ritaso Sikinya. Good noon sir, no watching live from Pandan Lambunaw. So galagabong dito ang K5. No, thank you so much good sa mga kotoran nato sa may Banwakang Lambunaw. Ang term pa dira the home of the generals. No, mga kabinan. So congratulations man sa inyo dira sa inyo dira nga officer in charge nga award eh. Kay Angelo Ribusura, no good morning po. Salamat good. Okay, mga kabinan, kilala na naman kita same time same station. Next Sunday mga kabinan. Dire lang sa inyo sini paborito nga istasyon no sa DYKU 88.7 K5 News FM of Philippines serbisyong may puso. Sa aton sining programa ang ginaulat sa tanan, ang ginaklakagan, kag pirmigid nga ginabantayan nga wala sa liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Nangin ka po ninyo sa Subo nga guys, isa naman ka oras naton nga pag-ilistoryan. Niyang inyo kabalik at anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.
2: Road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan, kag iban pa nga mga aksesoryo sini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle, kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagkasunod nga mga sasakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat natun himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduwa, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilong Cops.
0: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news kukon sala, mabalita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta ng impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: kini nga pahanumdom ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sang lehitimo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyo panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ni nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM, TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
4: Ay,
5: ang muna lang ang permi na mga kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa niyo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom detex, may manod kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
4: Okay,
5: imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
4: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
4: Mga kainit mo, no?
5: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imong nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa music,
7: kampiyon sa kalingawan,
6: kampiyon sa serbisyo publiko.
8: K5 News FM
9: 88.7.
6: Kampiyon,
9: the best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: 101.7.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Pa, huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
3: Baw, anak. Sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh. Nako, nako.
3: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
1: Hey! Hi! Galingawan
4: Time! D3 Bio!
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
7: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa matilong nga dugo.
9: DTX-500!
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500!
8: Ang DTX-500!
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilong sa imo atay.
8: Basta tilong atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500!
9: Masaligat!
8: Epektibo!
9: DTX-500!
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500!
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500!
8: Ang DTX-500!
9: Ang nagatilong sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX-500!
8: Masaligat!
9: DTX-500!
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
8: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
8: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
8: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
8: Mighty C!
4: Mabaka mga butika!
8: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
1: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasing!
24: Tigalaba!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing
24: performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligan,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
24: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
24: sa ligang
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
25: Yung may PCO.
24: Ang PCO.
25: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
28: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa servisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: 88.7.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kampiyon sa balita,
4: kampiyon sa music,
5: kampiyon sa kalingawan,
6: kampiyon sa serbisyo publiko.
7: K5 News FM
8: 88.7.
9: Kampiyon!

0: 101.7.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tagbalay!
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw?
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wild Now.
4: Hali na mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid sa satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanuna.
1: DTX 500
9: Masaliga
1: Epic
9: Demo
1: DTX 500
10: sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Mataas pa na ang i-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa i-blood sugar.
1: DTX 500.
0: Sa likas.
1: Epic.
0: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang Ditribio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: Ditribio. Ang Ditribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribio. Ditribio. Mabakal sa mga butika. Ditribio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso. The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: 98.7.
1: K-5 Galingawantay!
2: Anong pangalan mo?
3: Crescenciano Kampupot, ma'am.
2: Pilang edad?
3: 18, ma'am.
2: Anong obra?
3: Tricycle driver, ma'am.
2: Single?
3: May sidecar, ma'am. Hambalan ganyan yung tricycle mo. Langka.
1: K-5 Galingawantay!
4: Bio. O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
18: Libre!
16: Wow!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kilikili.
0: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
16: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
7: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
22: Tigasi!
18: Tigalapa!
22: Tigasay!
18: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
22: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend!
18: Supplement for men!
22: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
18: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
18: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
18: DTX 500
22: masaligan,
18: epektibo.
22: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
18: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
18: DTX 500.
22: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanubo.
18: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
22: Masaligan.
18: Epektibo.
22: DTX 500.
12: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
12: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
12: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Day, alam ka sa mat?
3: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
2: Bawa, abisigit, isingan ta. 4 plus 2.
3: Ay, kahapos? 6E?
2: Baw, alam, gid man. Testingan ta pagid be? 2 plus 4.
3: Ay, 9E?
2: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malang pamangkot.
3: Baw, ti siyempre ginsuli ko manang sabat, e? Bis in mat, gani mo?
1: K5 Galingawan Time!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga katas, mga buti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Malakas, mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX
4: Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami.

0: Naked ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Mabasa!
1: Kapalubala ka mo, nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer, nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
2: Mababaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
8: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamig ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
10: nga may D3.
7: D3 Bio
10: with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio,
10: ang D3
7: nga may Visio,
10: ang Visio
7: nga may
10: D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.6 7, K5, News FM, Iloilo.
1: Wow, my puso. The best music and entertainment. 88.7, K5, News FM.

0: Bjorn.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Hindi maghulag.
3: Ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
2: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sa customer mo?
3: Ama ko.
1: Hey, five, galinha one time.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka, mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
1: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
1: sa rikan
9: epektibo.
1: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3 yung
1: may BCO.
9: Ang BCO
1: yung may D3.
9: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galing Awantay. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galing Awantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig dinas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ganag recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: K5 Galingawan sa Barangay at Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro kapulkatol,
21: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
25: May maca
26: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanupo.
25: Kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masalikan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
4: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
4: Yung may D3.
9: Mga butika.
4: D3 Bio.
10: Ako si Lito.
0: ito. Isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
3: Ang Visio!
2: Yung may D3!
3: Mabakas, mga buti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo,
2: K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Okay, class. Ang aton subo nga subject amo ang English.
3: Yes, ma'am.
2: Oh, Juan.
4: Yes, ma'am.
2: Ano sa English ang uwak ay hinang-hinang naglalakad?
4: Ano, ma'am? Ang uwak ay...
2: Ay, nasiga na, Juan! Ano sa English? Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad!
4: Juan, ma'am! Da wak-wak, wik-wik, wak-wak!
1: K-5 Galingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
6: Matatak sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
6: Matatak sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis mo.
8: TDX 500
9: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
9: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
9: Masi may diabetes ka na?
8: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: DTX 500
8: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX coffee mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka ang butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman Man.
16: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Kapamati gid ako sa K5 News FM kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro, tunay naka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Trenta minutos na ang nakaligad sa top na sa alas 4 subong hapon, maayong hapon, Western Visayas.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Renta ay 1 minutos na ang nakaligad sa top na sa alas 4 subong hapon. Kag-ari kita sa ato niya palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
4: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Sa aton nga 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city Pasig City diri sa probinsya sang Iloilo. Sa aton kaupod nga mga probinsya diri sa Isla sang Panay, Antique, Capiz, Cagaclan. Sa aton nga mga abyan dira sa isla kag probinsya sang Guimaras kag iya lima ka mga kabanwahanan, maayong hapon. Kag sa aton nga mga tagpalamati diri sa Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Maayong hapon sa inyo tanan, kag-ari kita sa
4: Punto Legal. Kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kaga mag-aupdanay kita sa sunod nga 90 minutos. 90 minutos sagod pagkaistoryahan ang mga legal nga mga konsepto kag para man mabalaan ninyo ang inyo nga mga kinamatarong. Maayong hapon sa aton tanan, labi na gid sa aton yung mga abyan nga mga taxi drivers kag mga jeepney drivers nga nagapabati sa aton diri subong sa 88.7 FM. Kung ano man ang gusto ninyo nga mga pamangkuton, labi na gid sa aton yung mga Facebook Live viewers, pwede ginin nyo nga pagkakomentaran diri sa aton nyo comment section sa Facebook Live kay para masabtan man naton after the commercial break. So maayong hapon sa atong tanan, no? Kagang isa ka nagkalatgid nga balita diri sa aton sa syudad sang Iloilo sang may nadakpan na duwa ka menor de edad dito sa Esplanade nga may ginaubra nga hindi amo sa isa ka public space. Ang ini nga natabo sa duwa ka menor de edad kung sa diin naga-uniforme pa, ginkuhaan sang video kag ginpalaptas sa social media. Amo na gani ang pamangkot subong, no? Nga ano bala ang maging epekto, number one, kung ikaw may ara sang isa ka video kag ikaw mismo nagpalaptas sang ini nga video sang mga menor de edad nga nadakpan dito sa Esplanade, no? So amo na ang pinakamainit nga balita sa subong sa syudad sang Iloilo. Kung sa diin nga may duwa ka menor de edad nga nadakpan dito sa Esplanade 11 nga may ginaubrang kumbaga i-code name ko na lang Milagro.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Ang ini nga balita nagkalat sa bilog nga syudad sang Iloilo, hindi lamang diri kung sino man ang may-ara sang social media account nakalabot man ini sa ila. Pero subong, no, base sa mga interviews man nga nakita ko, interview sang mga taga ICPO o kung sino man nga mga authorities nga may kaangtanan kag may concern sa ini nga insidente, ari ang nalikob naton ang nakolekta ko nga mga impormasyon kag ano bala ang mga implications labi na gid hindi lamang sa duwa ka menor de edad kundi number one sa nagfilm sang video kag kung sino pagid ang nagpakalat sang video kag kung sino pagid ang may possession sang video who at the same time kabalo nga ini isa ka video sang duwa ka menor de edad nga may ginaubra didto sa Esplanade.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Ang una naton nga pag-aistoryahan, no, nagsulod sa discussion sang mga iban nga mga legal experts kag iban man nga mga commenters naton sa netizens nga ginistoryahan ang Republic Act 9995 o kunang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Diri nakita naton nga Section 3, the prohibited acts nga capturing, copying, selling, distributing, publishing, or broadcasting images or videos of a person performing a sexual act or exposing private areas without explicit consent.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Ugaling may mga diskusyon nga nagwa nga kay tungod this happened in a public place. Attorney, no, may ara kitang mga question kay tungod nga public place iniya, hindi iniya maka-expectar ang mga pamatanon sang reasonable expectation of privacy, no? Ugaling naghambal diri nga may mga discussion man nga even if an act occurs in public, no, individuals nagamaintain sila sang expectation against being recorded in secret or having intimate material broadcast to the public without their consent.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Isa ina kaanggulo nga basi bala makalapas kamo sang isa kalayi kung kamo naga video sang isa ka sexual act o kung nagaka-expose ang private areas sang or private parts sang isa ka tawo without their explicit consent. Next ang aton nga pag-aistoryahan, no, hindi ginaya madula sa diskusyon nga kung ikaw mismo nga nagkuha sang video kag ikaw nag-upload didto sa social media para ipag-share o kung ipakita sa iba nga tawo, you can never negate the fact nga ang Cybercrime Prevention Act o kanyang Republic Act 10175 is applicable in the case at bar.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Okay, for example, no. Any crime, kung ano man ang crime nga gina-punish o kung ginasentensyahan under the revised penal code or the special penal laws committed using information or communication technology such as inyo bi mga cellphones ginagamit ninyo kag may ara sang social medias, no, ginapasaka ya ang penalty by 1 degree higher kung ginakomiter mo ang isa ka krimen gamit ang information and communication technology. So diri, no, recording sang ining sexual act and at the same time or exposing the private parts sang aton sang mga biktima, no, gina-record mo or kung gina-expose, punishable ini o kung gina-dumilian under a special penal law under the RA 9995. Pero makita natin kung gina-upload mo ini sa social media platform such as Facebook o kung sa Instagram o kung sa TikTok, automatically gina-trigger niya ang Section 6 sang aton nga RA 10175 kung sa diin ginapataas ya ang degree sang penalty sang nagkasala.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Paano naman ang mga tawo nga hindi sila ya ang nagvideo pero sila mismo ang nagpakalat sang video o kung gin pangpasa-pasa lamang sa Messenger? Diri, no, makita man naton sa RA 9995 Section 4, no. This is not just for the information in connection sa natabo sa Esplanade. Pero this is for the information of everyone. Nga kung kamu mismo, netizens, nag-a-assume lang gid kita nga kung sino ang original filmer, siya lang gid ang liable.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: However, maisip naton kag kung lantawon naton ang layi, the law explicitly penalizes o kun ginapinahan niya man ang anyone o kun sino nga naga knowingly produces. Gina-produce mo, gina-broadcast, gina-share o kung gina-transmit mo ang ini nga video even in private chats o kung group chat.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Amo na gani nga mga sa mga listeners naton, labi na gid sa mga may social media, may Messenger, Facebook, TikTok o kung sa Instagram, ari ang pamatian ninyo. Dapat if you knowingly produce o kung may nabalaan ka mo nga ang ini nga video sala ginvideohan niya ang sexual act or ang isa ka nagapakita sang private parts sang isa ka tawo, no, without their consent, no, kag ikaw mismo nagpasa dito sa group chats ninyo, dira ninyo makita nga kag mahambal naton nga pwede ka mo mapenalize sa isa ka special penal law. Paano naman kung ang mga biktima nga na videohan are mga minor de edad? Mga abyan, no, ginbutang man gyapon sa aton nga mga layi nga kung ikaw mismo ang mga biktima diri, no, bisan miara sila mga ginaubra, syempre minors are still you know, makita man naton nga may mga ara man sila nga hindi ba na makahatag fully sang consent o kung hindi makaubra sang mga choices consciously, no. Diri mahambal naton yang there are laws nga nagaproteksyon sa aton nga mga pamatan-on, especially sa aton nga Republic Act 7610. Republic Act 7610 ko na aton nga special protection of children against abuse, exploitation kag mga discrimination act. Diri mahambal naton nga circulating a video depicting a minor causes severe, nagkahatag sang severe psychological harm, public humiliation, kag emotional abuse. Kagang naga-expose sa sender, naga-expose sang sharer, no? Exposing the sender or the sharer to the child abuse, may ara kamo sa mga penalty. Also, no, may ginatawag man kitang Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, no? Dapat pagkatandaan man ninyo nga kung mga kabataan na nga ito yung mga subjects ang ini nga mga exploitative nga mga acts, pwede gid ka mo nga makasuhan and you will be punishable under the special penal laws.
4: Ito, legal, kaubod, si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: So ang ako lang gid nga hingyo sa aton nga mga listeners kag sa aton nga mga abyan dira no, to please stop or avoid na naton nga mag-share sang ini nga mga videos kay tungod nga hindi lamang sa psychological welfare sang aton nga mga pamatan-on, however may ara gid sa mga penalties o kun may mga layi kamo nga na-violar o kun na-violate just because of sharing or possessing the video.
4: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Subo nga hapon no, pag-istoryahan naton ang isa ka pinaka-importante o kung pirmi nga maagyan naton nga mga topiko labi na gid sa aton nga mga everyday life. Ang ginatawag naton nga mga ejectment cases. Ejectment cases o kung bala ginatawag naton nga forcible entry o kung unlawful detainer. Ang ini nga topiko mga abyan no, ini ang aton nga very important nga note para sa aton nga mga landowners. O kung ikaw mismo nag-operate sang isa ka apartment. Mga tenants o kung isa ka business owner. O kung mismo ang ini nga problema gakalatabo mismo sa mga parintihanay kag pamilya.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Kung mabatian naton ang tinaga nga ejectment, ang mga tawo kisa naga pamangkot. Attorney, pwede bala ang tag-iya makapalayas sa isa ka-occupant o kung nagarenta sa iya nga panimalay? What if attorney ang occupant naga-star dira sa pila na katuig? Kag ano bala ang difference o kung ang lain-lain nga konsepto sang ginatawag naton nga forcible entry kag unlawful detainer? Kag may ara pagid nga mga pamangkutanon mga abyan no, nga kung may ara kabala sang land title nga ara sa imo nga posesyon, is it enough? Is the land title enough para magdaog sa isa kakaso? Kag attorney ang pamangkot, required bala sa tanan nga mga instances o kon circumstance dapat bala may demand letter?
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Amuni ang mga importante nga mga pamangkot kay tungod ang ejectment case no, for example such as ang imo nga forcible entry versus ang imong unlawful detainer, ang ginaistoryahan lang naton kag kung ano ang involved diri is only possession of land or buildings. So kung ang imong pamangkot attorney, pwede ba lang makuha ang motor, pwede ba lang makuha ang salakyan, pwede ba lang makuha ang mga kung ano man ang propiedad, this is not for you because ang aton ipag-istoryahan subong possession of land or building. Ang ining konsepto naton sang possession of land or buildings such as the actions no involving forcible entry and unlawful detainer. Ini ginagovern sang aton nga summary procedure kag dapat i-file ninyo ini sa insakto nga korte within a limited period. So for example, may ara ikaw sang lessee no, nagarenta sa imo nga apartment o kung nagarenta sa imo nga panimalay. Kung may ara na siya violation sang iya nga lease contract o kung wala na siya gabayad sang iya nga renta sa imo, ikaw dapat mag-file sang isa kakaso sa iya within a limited period para mapahalin mo siya in order ikaw makakuha na sang possession sang imo nga propiedad.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: Take note, there is difference within the two concepts such as possession and ownership. Ownership, ikaw gidya ang tag-iya. Ang possession ya is the power nga dapat dira ka nag-istar ikaw bala in a peaceful way nga nagapangsinarayo sa dira nga duta, apartment o kung panimalay kay tungod nga may valid ikaw nga lease contract o kung may ara ikaw nga right to possess such property. So kung mag-file ikaw sa isa ka forcible entry nga kaso o kung unlawful detainer nga kaso, ang ginaistoryahan lang naton diri possession of the property. So ang aton nga pag-aistoryahan subong no, mga abyan, amo na ang difference between forcible entry versus unlawful detainer. Ini, may mga instances, ikaw ang tag-iya sang isa ka propiedad o kung tag-iya ka sang isa ka panimalay. Wala ka nakabalo nga nagkadto ka lang sa out of town. Pero ikaw mismo, pag out of town mo, wala ka kabalo after pila ka bulan nga nagbalik ikaw, may ara nagaling nga nagsulod sa imo nga panimalay, nagsulod sa imo nga duta kang nagpatindog sang kudal.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: So mabalaan naton diri kung ano bala ang imo nga ginaatubang, forcible entry or unlawful detainer. Ang pinakahapos nga konsepto diri mga abyan no, nga kung forcible entry gani, ang pagsulod sa imo nga propiedad was unlawful from the beginning o kung wala gid siya sang right o kung kinamatarong nga magsulod sa imo nga propiedad. Ikaduwaya, ang unlawful detainer ya, ang iya nga pagsulod sa imo nga propiedad was lawful at first, pero ang right to remain ya nag-expire o kung na-terminate sa ulihi kay tungod nga may nabayolar siya sa kontrata o kung may ara siya nga wala nabaydan nga renta. Abilan tawo nato no ang aton nga mga live viewers diri sa aton nga K5 News. Amo na gani nga pagatandaan ninyo, ang ini nga mga konsepto sang forcible entry kag unlawful detainer, very important kung may ara sang nag-occupy sang inyong propiedad nga wala man kamo sang consent. So pagatandaan naton, ano bala ang ejectment case kag ano bala ang forcible entry kag unlawful detainer. So diri, pagkaistoryahan naton nga dapat, no? Ano ang legal basis? Ano ang elements? Kaga, ano bala ang ginatawag naton nga one-year period when we talk about forcible entry and unlawful detainer cases? So, ang aton nga pagkaistoryahan, subong amuni, forcible entry, unlawful detainer, kaga nga aton nga mga ejectment cases. Kaga nga, ini nga topiko para sa aton yung mga tao nga may panagiyahan sa mga apartments, sa mga may ara mga duta nga nagarenta o kun may ara kasang panimalay nga ginaparenta mo sa mga sa imo nga mga lessees no. So ang first nga question naton, ano bala ang isa ka ejectment case no? ang ejectment case isa ka action, isa ka kaso nga para ma-recover mo ang possession sang isa ka land or building pahalin sa isa ka tawo nga naga-okupar sang imo nga propiedad nga naga-occupy diri sang imo nga propiedad nga illegally or unlawfully. So ang the law allows a person, no, or gina-allow mo ang for example ikaw gin-deprive ikaw by force o kon by puwersa, intimidation, threat, strategy or stealth nga mag-file ikaw sang action nga para mapahalin ang ini nga tawo kag ma-recover mo ang imo possession. Dayon, no? It allows a lessor, gina-allow ikaw nga lessor, vendor, vendee or another person nga magkaso kung ang person nga nagapossess, ang tawo nga nagapossess ang ini nga propiedad is unlawfully, no? Ang when possession is unlawfully withheld, kung nag-expire na ang imong lease contract or na-terminate na gid ang imong lease contract o kung wala ikaw nagsunod sa inyo nga kontrata, so meaning may right na ang tag-iya sang duta, ang imong lessor nga magpahalin sa imo sa ina nga panimalay o konduta through an ejectment case which is, for example, an unlawful detainer.
4: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
3: So subong hapon, no, bago kita nga mag istoryahan ay isang aton nga ejectment cases, mag commercial break kita anay. Kag-storya naton ano bala ang forcible entry kag unlawful detainer sa pagbalik naton sa aton nga palatuntunan nga Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: DTX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
7: Oh.
8: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo, antioxidant ka pagkaon.
7: Uh-huh.
8: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
7: Mm.
8: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So, mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag mighty C.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar.
5: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Asal rikas.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
9: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
7: Ay, galik,
8: correct na. Ang tawag lang ang mga ang mga cook per minute ga ka damage sang kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MyTC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MyTC kada adlaw.
8: So wala pa ba discoveryan Sir GP ang DTX 500 kag MyTC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Juices. Gusto.
10: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MyTC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako gani damo ko bata, ha? Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
13: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
12: nga may D3.
11: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C,
11: mabakal mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: KK5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Dortes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio!
13: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
13: Yung may D3!
12: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
16: Naga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: News FM. Championing the lives.
1: Filipino.
14: Wow! May puso!
2: Jess, minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 5. Subong nga hapon, kagiyari kita subong sa ato niya palatuntunan nga.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Bago kita na commercial break, no, nag-umpisa na kita sa aton nga ginaisturyahan nga topiko subong nga adlaw kung amo ang aton nga ejectment cases sa tsasang aton nga forcible entry kag unlawful detainer.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Subong, no, ato naman pamangkuto ng aton mga kaugalingon, ano bala ang isa ka ejectment case, mga abyan, no? Ang ejectment case, isa ka kaso kung sa diin nga ma-recover mo ang possession sang isa ka duta o kon building sa isa ka tawo nga naga-possess ni unlawfully nga naga-occupy or withholding it. So ang layi nato nagahatag sa mga tawo sang isa ka remedy nga na-deprive sang possession kung may ara sang force, intimidation, threat, strategy, or stealth. So technically, ang ini nga kaso gina-file naton sa Metropolitan Courts, no? Metro Municipal Trial Courts sa aton nga Metropolitan Trial Court kag Municipal Circuit Courts or mga MTC. So dapat mabala naton ano bala ang mga distinction sa ini nga mga cases, no? So sa ejectment cases, ang immediate issue naton is amo ang physical possession or ang possession in fact. Ang kaso hindi primarily nga nagahatag sang final determination kung sino ang tag-iya. So diri ginaistoryahan naton kung sino bala ang dapat nga may possession kaga hindi kung sino ang tag-iya sang duta.
3: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: So may ara kita sang example diri, no, nga for example may titulo si Roming, no. May titulo si Roming sang isa ka duta. Pero sa for the meantime sa ejectment case, hindi naton pag-desisyonan kung sino gid man ang tuod nga tag-iya kung ginaistoryahan nato ng ejectment case, no. Ang una nga pamangkot sang korte diri kung ejectment case ang gina-file naton, sino ang mas may karapatan nga nga may actual nga magposesyon sang aton nga duta. So kung ma-prove naton nga si Roming amo ang may ara sang may dati pa nga aktwal nga nagagamit kag nagapossess ang duta nga ini kag dayon na nagapuwersahan nga nagsulod si Ben sa duta nga ini, pwede nga disusyonan sang korte nga maghalin si Ben kag ibalik si Roming sa posesyon sang duta. Pero hindi but silingon nga ini pinal na nga no nga desisyon sang korte when it comes to ejectment kung ginaistoryahan naton ang ownership o konbisa sang titulo. So ang desisyon sa mga ejectment case naton mga abyan amo ang posesyon lang gid sang duta hindi ang ownership sang duta. So isa naton ka example diri is that ka for example si Maria naga-star sa isa ka balay. Didto ya ginatago ang iya nga mga gamit sa amuna nga panimalay, ginamintinarya ang panimalay kag siya ang naga-control kung sino ang magasulod sa ini nga panimalay. Dira mahambal naton nga si Maria is in possession sang amuna nga balay bisan hindi siya ang registered owner. So sa ejectment case naton, no, mahambal naton nga possession means actual control or physical holding of a property. Sino bala ang nag-aokupar? Sino ang nagagamit? Kag sino ang nag-exercise ang control? So kung ejectment, again, it's possession, not ownership. So pamangkot diri, who is entitled to the physical possession sang property subong, no? Kay may ara kita nga mga issues nga dira bala mamba sila nga okay, ako ang tag-iya sang ini nga duta, no? Pero sala ang iya nga ginfile nga kaso kay tungod nga ownership ang iya gina contest sa korte. Pero ang iya nga gina file nga kaso galiya is ejectment case. So that is totally wrong, no? Kay because again, ejectment cases only tackles sa physical possession of the property. So halimbawa diri, no, kung si Juan may ara sang linong o kung na siya ang malinong nga nag-aukupar sang isa kalote, kag sa ulihi nag-abot si Pedro, tabugon siya paagi sa puwersa. Kag anuman niya pagpamahog kay Juan para maghalin siya sa ini nga panimalay o kun lote, ang korte pwede magbalik sang pagpanag-iya o kun ipagabilin kay Juan ang posesyon sang ini nga lote bisan magasumpa pa o kun magahambal si Pedro nga siya ang tag-iya sang ini nga lote. Because ang gina-foresee naton diri, ang gina-proteksyonan naton diri is that ang purpose sang ini nga mga ejectment cases is to prevent ang isa katawo pag i-prevent ang isa katawo nga pagkuha sang posesyon sang isa ka property kag magamit siya sang force o kung maging violente siya sa pagkuha sang isa ka duta. Amo na gani ha, pasintabi lang sa mga nagapamati sa aton. For example, sa mga informal settlers o kung ang mga squatters man naton, no, sa isa ka lote, hindi madali-dali sila nga pagpahalinon sa isa ka propiedad. Although, nga they are not entitled to be there o kung mag-okupar sang isa ka duta, dapat magpaagi sa isa ka insakto nga proseso. So, kung ang imo nga gusto pahalinon sila sa imo nga duta, dapat may ara kamo sang process, pwede siya nga ipag-idalom sa isa ka ejectment case. Kaya nga abala, yes, ikaw ang tag-iya sang duta. Hoo, ikaw ang may karapatan nga mag-possess sang ini nga duta. However, you cannot take the law into your hands.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kay sa liwat, ang purpose sang mga ejectment case naton nga ipaga-prevent kamo. Prevent someone from taking possession nga ginagamit ya ang force o kon maging violente para lang tabugon ang isa katawo sa isa kalote o kon building.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: So kung ang isa sa aton diri magahambal, attorney, ako ang tag-iya dira sa titulo, dapat ako niya ang automatic na magadaog sa ejectment case. The answer is not necessarily nga ikaw gid ang magadaog. Again, dapat ipagadistinguish naton ano ang difference between possession versus ownership. So, ang titulo pwede ini maging relevant sa kaso naton, pero ang korte maga-examine sang nature sang possession. Paano nagsulod ang occupant, kung whether may elements ini nga particular sa ejectment action, kung na-establish naton bala nga ang pagsulod niya may puwersa, pahipos-hipos siya nagsulod kag nagpatindog siya sang kudal, o kung may violence siya nga ginubra para lang makuha ang duta mo. So may ara kita nga duwa ka types ng ejectment, no. Una amo ang forcible entry. Diri, no, sa forcible entry, naga-apply ini ang forcible entry kung ang defendant ang imo nga ginakasuhan the defendant's possession was illegal from the beginning. Halin sa una, illegal. Illegal ang iya nga pag-possess ng property kay tungod nga nagamit siya sang lima ka either sang lima ka mga bagay to qualify nga maging forcible entry. Una, may ara siya gingamit nga force o kun puwersa o kun gahom para makasulod sa imo nga propiedad. Ikaduwa, intimidation, no? O kun

0: lang pagpaprobinsya mo ara na siya sa imo nga panimalay kay nag-okupar siya to kag dayon nagbutang sang kudal nga wala sang imo nga consent.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So for example no, si again si Annie. Si Annie Dugay na nga may aktwal kag nagagamit kag nagaalaga sang isa ka lote. Siya ang nagamanihar sang ininga lote. Isa ka adlaw nag-abot si Ben. Upod sang iba nga mga tauhan ginguba ang gate kag nag-threaten kay Annie. Nagambal siya nga maghalin ka mo diri sa ininga lugar o kung palukpan ta kamo sang akon nga mga pusil kung hindi ka magalin sa ininga propiedad. Pagkatapos nagsulod si Ben. Nagpatindog siya sang mga kudal kag ginaistara niya ini. Sa ini nga sitwasyon, may ara kita sang isa ka forcible entry kay illegal ang pagsulod ni Ben halin sa umpisa or illegal from the beginning.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nagsulod siya. Nagsulod siya nga wala sang consent ni Annie. Kagdayon pagsulod ya ginagaw ya ang possession halin kay Annie sa pamaagi sang puwersa kag pagpamahog. Therefore, you should have to file the case of forcible entry.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ikaduwa nga punto. Ang ikaduwa nga definition o kung classification sa ato nga ejectment case, amo ang unlawful detainer. Ang unlawful detainer nag-a-apply ini kung sa diin nga ang defendant o kung ang tawo nga ginakasuhan mo, his possession was initially lawful. Sa una, sakto ang iya nga pag-possess ang imo nga propiedad. Example, ang tawo nga nagarenta sang imo nga balay. Kay tungod nakasulod siya sa imo balay, kay nagarenta siya sang imo nga panimalay kag nagabayad sang renta, for example 15,000 per month. Initially, the possession was lawful, but in the future naging unlawful siya because ang right niya nga mag-possess sang ini nga propiedad nag-expire o kun na-terminate.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So the initial lawful possession may come from number one, lease, pagrenta. Number two, express permission o kun naglisin siya nga diri siya anay sa imo nga propiedad pero nagtinir siya kay tungod nga nagpasugot ka man nga dira ka sa iya, dira siya sa iya imo nga propiedad. Ikatatlo, implied permission. Wala man siya naglisensya sa imo, nakita mo man siya nga nagbutang-butang kag dayon do wala, do sa wala man lang sa imo, wala ka nag-imik, wala ka nagreklamo, so implied nga nagpasugot ikaw. Ikatatlo, ikaapat, gali amo ang tolerance o kung gintolerar mo siya nga diri siya sa imo nga duta, naghambal ka nga sige diri ka anay, pero so kung kailangan ko na ang ini nga duta, amat-amat ka na halin. Isay na kasampol sang aton nga lawful siya anay sa una ang pagpossess siya sang propiedad pero sa ulihi naging unlawful kay tungod ang right niya nga magpossess na expire o kon na terminate.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Example no, si Maria nagrenta sang isa kabalay kay Pedro. Si Pedro ang tag-iya dayon ang ilang nga lease contract isa lang gid katuig. Legal ang pagsulod pangsinarayo ni Maria kay may kontrata sila ni Pedro. Natapos ang kontrata sa tiyempo sang Disyembre, sa ika-31 nga adlaw sang Disyembre. Naghambal si Pedro kay Maria nga hindi niya napag-renew ang lease contract kaginayo niya nga si Maria maghalin na sa panimalay. O galing si Maria, no? Nagpanghindi kag nagpadayon sa pag-star sa sininga panimalay kag wala na sang may bag-ong ginistoryahan si Pedro kag si Maria tungod in connection sa ilang lease contract. So, diri naton makita mga abyan.

0: nga sa una pa lang legal ang pagsulod ni Maria kay tungod nga may lease contract. Pero pagkatapos ng kontrata na pabalo na ang termination o kung pagkatapos ng kontrata sa ilang pagrenta, kag nang hindi siya sa paghalin sa ining propiedad, naging illegal, hindi insakto, nga siya mismo magatinir pa sa ini nga panimalay. Therefore, pwede ikaw, si Pedro, makafile sang kaso nga unlawful detainer versus kay Maria.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Naabala, no? Because number one, mga abyan, naging lawful ang pagsulod ni Maria. Nagrenta siya sang balay ni Pedro. Pero in the future, pagka-expire sang lease contract, ano na tabo? Dapat pahalinon na siya kay naghamba si Pedro, hindi na kuya mag-renew sang ato niya kontrata. Bisan gin pabalo si Maria nga nag-expire na ang lease contract naton, ano na tabo si Maria nang inwala nang hindi siya, ay hindi kuya, diri kuya man New Year, diri pa ko ma Valentine's Day, diri pa kuya ma Semana Santa. Ano ang aton nga solusyon dira? Pwede ka-file si Pedro sang kaso nga unlawful detainer versus kay Maria. Pwede bala kaabot si Pedro magdala sang batalyon nga mga gwardiya, tirahon ang panimalay ni Maria, ang tirahon ang ugsaran para maghalin si Maria? Hindi pwede, because then and there naghambal ang aton nga mga layi nga dapat hindi maggamit sang violence o kon pagpamahog sa pagpahalin sang tawo, dapat maggamit sang insakto nga proseso para mapahalin ang tawo sa imo nga propiedad.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ginexplain sang aton nga Korte Suprema, especially sa kaso sang Barcelo, no, nga ang nature sang aton nga pagpasulod, ang pagdetermine naton kung whether forcible entry or unlawful detainer, mga abyan, mabalaan na naton nga kung ano nga kaso ang imo nga i-gafile, kung ano ang pagsulod sang tawo sa ini nga propiedad. Kung in the first place, no, illegal ang pagsulod sa imo nga propiedad, illegal from the beginning, therefore this is forcible entry. Pero kung sa ikaduwa nga example naton, legal ang pagsulod kay nagrenta siya pero nag-expire ang iya nga lease contract sa imo, ang imo nga pwede ikaso kay tungod hindi maghalin ang ginaparenta mo, the case should be unlawful detainer.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo ni siya ang hambal sa ato, no, the very simple guide sa aton mga abyan, no, duga take lang kamo sang civil law class. If the problem is the way the person entered, kung ang problema paano nagsulod ang tawo sa imo nga panimalay, kung may puwersa, kung may ara sang pagpamahog, kag kung may ara sang violence para lang mapahalin ikaw o kung nagsulod siya sa imo nga propiedad, pwede ini o kung isipon mo that this is forcible entry. Kung ang problema mo is ang refusal o kung pagpang-indi sang tawo nga maghalin sa imo nga panimalay after sang iya nga right to possess o kung after sang iya nga kinamatarong nga magapangsinarayo sa imo nga panimalay or the right to stay has ended, think of it o kung isipon mo nga iniisa ka unlawful detainer.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So pag-aistoryahan natin, ano bala ang forcible entry in greater detail, no? Ang forcible entry natin, for example, magkakaso ikaw sa tawo sang isa ka forcible entry. Number one, dapat i-prove mo nga may ara ka sang prior physical possession sang property. O kung ikaw mismo nagapang sinarayo sang ina nga propiedad, such as lote, building, o kon balay, dira ka. Ikaduwa, ikaw nga plaintiff o kon ikaw nga nagakasusubong, gin-deprive ikaw sang possession through force. May puwersa, may intimidation, may pagpamahog, o kon miara sa mga diskarte, strategy, or stealth. Miara bala sang gin-ubra siya nga wala ikaw na ikabalo nga ara na siya gali sa sulod, no? Kay naghalin ikaw sa out of town for the meantime. I-check mo na ang ikaduwa nga punto kung nagasulod siya sa forcible entry. Kag ang pinaka-importante sa tanan, no? Ang kaso nga forcible entry dapat i-file mo within the applicable 1-year period.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo di siya ang pinaka-importante sa tanan ang 1-year period kay tungod nga what if nagsulod siya sa imo nga panimalay naggamit sang puwersa, naggamit sang pagpamahog, naggamit sang violence, no, para lang makuha ang possession sang imo property. Pero after 3 years ka pa. 3 years pa ikaw nagfile sang forcible entry nga kaso. There and then, mga abyan, hindi ikaw makafile sang forcible entry nga case. Lain na ina siya, no? So ang ginaistoryahan naton, kung mabalaan mo gani nga nagsulod siya sa imo nga ugsaran, dira siya nag-take sang possession already through force, intimidation, threat, dapat i-file mo da within 1 year ang kaso.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kung magambal kita nga prior physical possession, mga abyan, no, ikaw nga plaintiff o kung ikaw ang nagakaso, dapat may actual possession, ikaw ang nagapangsinarayo sa ininga lote o kung sa ininga nga balay before ang imo nga kontra, before ang defendant ang ginakasuhan naton nag-take possession sang ini nga property. So for example, si Maria amo ang nagamanihar sang ini nga duta. Si Maria ang nagaistar sa diri nga duta nga may balay. Pero kay tungod si Ben nag-abot, nagbutang sang puwersa, naggamit sang violence, naggamit sang pagpamahog, nagtalas si Maria kag si Ben ang nagbulos. Diri dapat na prove mo, number one, nga si Maria may prior physical possession. Okay? Nga dapat siya ang nagamanihar, may proof ka nga siya ang nagaistar sa ini nga lote. However, it does not necessarily mean nga dapat si Maria is the registered owner. Again and again, ownership is different from the prior physical possession. Again, when we talk about forcible entry, kag unlawful detainer cases, ang ginadilang naton possession, not ownership.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa isa ka kaso nga gindesisyonan sang aton nga Korte Suprema, such as the PLDT versus City Appliance, no, ang aton nga Korte Suprema nag-emphasize nga ang prior physical possession dapat maaligar, ma-allege, kag dapat proven or mapamatud-an sa isa ka-forcible entry nga kaso. Mere ownership does not establish, automatically establish, prior physical possession.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Hoo, ikaw ang tag-iya. Hoo, ikaw ang nakabutang sa titulo. Pero naghambal ang Korte Suprema nga hindi but silingon nga kung ikaw ang nakabutang sa titulo, it does not automatically establish or prove nga ikaw may ara sang physical or prior physical possession.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ikaw nga nagakaso dapat mag-prove sang imo nga kaso nga through the strength o kung sa kabaskog sang imo ebidensya, hindi sa kapigaduhon sang ebidensya sang imo nga kontra, kay ikaw nagahambal, you are proving physical, that you are proving nga ikaw ang entitled sa possession sang ini nga propiedad.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Baga istoryahan naton ano bala ang force, intimidation, threat, strategy or stealth, mga abyano. Force o kompuwersa, hindi buot silingon nga dapat miara gidya sang rumble o kon physical fight. Dapat ya diriya ang unlawful nga pagsulod, pwede ini siya nga maging ma-accomplish no. Kung may ara sang diskarte, strategy or stealth. Like for example, ang isa katawo hipos-hipos lang nga nag-occupy sang isa ka propiedad samtang ang process, ang possessor, no? Kung sino ang nag-istar dira nagkadto anay dito sa away from the province, no, nag-out of town, kag samtang nag-out of town, may nagsulod gali hipos-hipos kag nagpatindog sang isa kakudal. Kag dayon, ginkonsilya man o kung gintago, ang iya nga pagsulod until nadiskubrihan mo nga nakasulod na gali ang ini nga tawo nga wala man sang poder o kung wala sang kumbaga sang right nga ara sa propiedad nga ginaposes mo. So for example, no. Si Ana o kung si Ana aktual nga nagagamit sang lote, isa kaadlaw nagsulod si Ben upod sang iban nga tawo, ginguba ang gate kag nagbutang sang iya nga mga kudal. Gin dumilian man siya, ginsaway man siya ni Ana nga hindi ka pwede kasulod. Kung mapamatud-an ni Ana nga may ara siya sang una nga physical possession sang ini nga property. Kag si Ben nagsulod sa pamaagi sang puwersa kag pagpamahog, pwede ikaw maka-file sang forcible entry nga kaso.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ari ang isa ka example kung mag-istorya kita sang stealth, no? Bisan sang una nabudlayan kita. Ano bala ang butsilingon kung may stealth nga gingamit, no? Ari ang isa ka example. May bakante nga duta si Carlo nga regularya nga ginalimpyuhan kag ginagamit, no. Samtang wala siya sa probinsya, bao sikreto man iniya nga nagsulod si Dan kag nagbutang sang iya bahay kubo kag kudal naman. Sang nagbalik si Carlo, didto ya lang na diskubrihan nga si Dan gali nagaokupar na sang ini nga duta. Kung mapamatud-an ni Carlo nga sikreto nga nagsulod si Dan, palihim na pumasok, di ba? Habang nila palihim na pumasok o kung na hipos-hipos lang nga nagsulod diri sa ini nga propiedad, pwede ini nga maka-file si Carlo sang kaso nga forcible entry through stealth.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Mga abyano, ang pamangkot naton kailangan bala nga may demand sa forcible entry cases, no? Diri, no, sa demand in forcible entry, ang prior demand para magpahalin is not generally required by law bago ikaw mag-file sang forcible entry nga action. Gin-explain ini sang Korte Suprema sa ilang isa ka kaso nga PLDT versus City Appliance, no. Kagang bisan ang demand hindi initial legally required sa forcible entry cases, no. Pag send sang isa ka demand letter may still be practical kag useful ini mga abyan kag ini maka-clarify sang mga dispute kag ma-document naton ang posisyon sang tawo nga may kinamatarong nga magposes sang ini nga duta. So again, no, bisan mi ara ikaw sang demand, it does not change the nature of the action. Wala iya ginalain ang nature sang imo nga pag-file sang action bisan nga may demand ka, even though sa aton mga forcible entry nga cases hindi legally required nga dapat mag-ubra sang demand. Ayon, so subong pagkaistoryahan nato ng forcible entry through stealth kag ang 1 year period, no, kay total naghambal kita kagina nga dapat within 1 year period ma-file na ang kaso. Ma-file ang kaso kung may ara sang puwersa nga pagsulod within 1 year period. Pero paano naman kung naghipos-hipos lang siya patindog sang bahay kubo kag wala ikaw ya kabalo? Diri mga abyan, mahambal naton nga forcible entry through stealth, no. Ang 1 year period is very crucial. Pero diri dapat mahambal naton, no, kung it is forcible entry ang period ginaccount naton from the actual entry. Kung saan o siya nagsulod sa imo nga ginaposes nga lote, dapat dira ma-count sang 1 year period. That is the general rule. Pero kung hipos-hipos siya nga nagsulod sa imo nga panimalay, dito man siya nag-obra sang bakod kagsang mga bahay kubo, ang period gina-count naton halin sa pagdiskubre mo nga may ara gali siya dira nga ginpatindog nga kubo kag kudal.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So amo na ang aton nga forcible entry. Subong pagkaistoryahan naman naton ang unlawful detainer. Sa unlawful detainer, pamati ka mo diri. Ang aton nga mga abyan nga nagaparenta sang mga apartments, gaparenta sang lote, o kung nagaparenta sang balay, ini ang inyo dapat tandaan kay basi pwede ka mo kapasaka sang kaso nga unlawful detainer.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa liwat ang unlawful detainer, no, ang pagposes, ang pagpangsinarayo kag pagpabilin sang isa ka tawo sa ini nga lote, no, lawful, legal sa umpisa. Pero after how many years, no, o kung pag pila ka pagkatapos ng isa ka contract of lease, no, ang imo nga right to possess or nga magpabilin sa ini nga propiedad, no, na expire na o kung na terminate. So typical nga example mga abyan, your lease contract has already expired. O kung ikaw nga tenant, you violated, nagbayular ikaw sa mga kondisyones sa imo nga lease contract. O kung ikaw nga nagarenta, tenant, wala ikaw nagabayad sang renta.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Another example is that ang tawo ginaalaw ka lang nga magstay dira temporarily, pero nagapanghindi ikaw maghalin pagkatapos ang ini nga permission sang tag-iya natapos na o kung the permission was already withdrawn. So amo na siya ang mga examples nga pwede ikaw nga makapasaka sang unlawful detainer nga case.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ano ang dapat mo nga i-establish, no, kung ikaw magakaso sang unlawful detainer? Ano ang dapat mo nga ipag-establish para mapahalin mo ang tawo nga nagapossess or illegally possessing your lot, your building, or your apartment? Una, no, una nga pag-i-prove naton, ang ginakasuhan mo o kung ginatawag naton yung defendant, initially, no, initially or halin sa umpisa, ginposes ya ang imo nga propiedad through contract, may ara ka mo lease contract, may imong permission o kung permiso mo, o kung ginatolerar mo nga ara siya sa dira nga propiedad, no. Amo na ang una naton nga elemento. Ikaduwa, the right to possess, ang imo nga right nga magpabilin dira sa amo na nga propiedad to possess that property nag-expire o kon nag-terminate na. Meaning, for example, imo nga lease contract nag-expire na o kon tapos na ang mga maliligayang araw kay tungod nga gin-withdraw na o kung ginkuha na ang permission nga pagtolerar sa imo nga magtinir sa amuna nga propiedad. Ikatatlo, ang defendant ginpangayo ang ginakasuhan naton. He was asked, pangayuan siya sang bayad o kon mag-comply sa iya nga kontrata o kon ginapangayo siya halinada sa imong halinada sa ako nga propiedad kay tapos na ang imo nga kontrata o kon i-surrender ang posesyon, no, as required sang mga circumstances o galing bisan hambal mo nga bayad na, halin na, o kon comply na sa lease contract naton, ang ini nga defendant nagfail o kon nang hindi mag-comply sa imo nga ginapangayo sa iya.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Again and again, the last requirement is that ginfile mo ang action. Ginfile ang action within 1 year from the legally relevant demand or withholding. So diri naton makita, no, 1 year man, no, within 1 year sang demand mo, dapat i-file mo na ang unlawful detainer nga case. So, example, mga abyan. Nagrenta si Gina sang isa kabalay kay Helen sa isa ka under a lease contract of 1 year, no. Kag natapos ang kontrata sang Desyembre 31. Sang January, naghamba si Helen nga, Gina, halin ka na sa balay, kay gamiton ko na. Ti, nang hindi si Gina, kag hindi man siya magbayad sang renta. Ti, diri makita naton ang legal, no? Legal ang pagsulod ni Gina in the first place. Pero, makita naton, kasi syempre legal, may kontrata sila, pero, sang matapos ang lease contract, nang hindi na si Gina maghalin sa panimalay ni Helen. Sa diri nga hugada, mga abyan, makafile na sang case si Helen versus kay Gina sang isa ka unlawful detainer case.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Isa pagid ka example naton, for example, is non-payment of rent. Wala nagabayad sang renta. Tatlo na kabulan nga wala nagabayad sang renta si Joel, no. Kag nagpadala ang landlord sang written demand kay Joel. Joel, bay di na ang imo nga renta kag ang oras na nga baydan ang tatlo kabulan nga renta kag maghalin ka na sa apartment kay wala ka nagabayad. Nabaton ni Joel ang demand letter. Pero katig-ag niya kay Joel nga hindi siya magbayad kag hindi man siya maghalin. So makita naton nga in the first place, no, ang pag-possess ni Joel sang ini nga panimalay, no, legal in the first place. May ara siya sang ground nga mag-possess sang ini sa umpisa. Pero sang ginsukot na siya, naging unlawful ini ang iya nga pag-possess. Kay tungod nga, syempre, ang landlord na iya, entitled man siya nga makabaton sang renta nga 3 months. Kag kung hindi ikaw magbayad, pwede kag makademand ang tag-iya nga humalin ka na da sa akon nga propiedad.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ikatatlo nga example nato, no, for example, no, permission or tolerance. Ano ba lang nga ginatawag nato nga ginatolerar ka lang nga dira ka mag-star sa akon nga panimalay, no. So ginpa-star si Karen sa isa ka, ginpa-star si Karen sang iya nga pakaisa sa isa ka kwarto samtang si Karen nagapangita pa sang obra, no. Wala sang lease contract, wala sang renta, no, gintolerar siya. Nga dira lang siya anay mag-star sa panimalay sang iya nga pakaisa. Pagkatapos sang duwa ka tuig, kailangan na ni Karen, no? No? Kailangan na ang kwarto. So ginhingyo ini ang naki-star nga pakaisa nga humalin ka na sa ini nga kwarto, no? Tolerance mo, tolerar. So, naghambal niya ang pakaisa nga, hindi kuya, hindi ko yung maghalin kay hambal niya nga dugay naman siya kuno naka-star tuti nga nga palinon mo ko duwan ako di katuig naka-star palinon mo kuya sa diri nga hugada mga abyan no ang pabangkot diri mga abyan kung talagang may permission or tolerance in the first place kag klaro bala nga ginabawi na ini kay kung mapamatud-an naton nga may ara sang tolerance no kag ginabawi na ang possession sang kwarto nga ini pwede nga magkakaso nga unlawful detainer.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nga abala importante mabalaan naton ano ang pagsulod sa panimalay, ano ang pagsulod sa isa kaduta. Kay tungod dira naton mabalaan kung ano ang kaso nga ipag-file naton mga abyan. Is it forcible entry or is it unlawful detainer? Because isa sa common nga sala nga ma-committer naton sa mga ejectment case is choosing the wrong action. Ikaw nga nagakaso, no? Hindi pwede kahambal nga ilabelan talang ni nga unlawful detainer case. Kung ang mga allegation nagapakita nga ang ginakasuhan mo nagpasulod, no? Nagapasulod nga illegal siya from the beginning, mga abyan, no? The plaintiff cannot simply label a case unlawful detainer when the facts show that the defendant entered illegally from the beginning. Balaan mo nga illegal pagsulod ya, pero ang ginbutang mo ya unlawful detainer case. Because again, the unlawful detainer case dapat legal ang pagsulod, pero nag-expire ang term o kon wala na ginatolerar ang pagtinirya sa imo og saran. So nakabutang dira no ang aton nga nature sang defendant's entry will determine the cause of action. Wrong labeling mga abyan. For example, nagsulod si Luis sa lupa nga wala sang permission o kun wala sang permiso sang tag-iya sang tiempo 2018 or 2018 kag nagpatindog siya sang balay kag wala siya ginpa start to ya sang tag-iya kag wala siya ginbutangan sang lease contract no sang chimpo 2025 nagpadala ang tag-iya sang duta sang demand letter kag gintawag ang kaso nga unlawful detainer. Hindi bot silingon nga kung unlawful detainer or hindi bot silingon nga kung may demand letter gani, dapat ubrahon mo unlawful detainer ang kaso. Kasi no, hindi dapat sapat nga demand letter lang gid para ubrahon mong unlawful detainer kung illegal ang pagsulod ya. So i-check mo anay ang facts of the case kag i-check mo kung ano bala ang applicable remedy. Is it an unlawful detainer case? Or is it a forcible entry case o kung hindi gidman iniya mag-fall sa ejectment case? No, mga abyan, no? Amo na gani nga dapat hindi ninyo pagpalakpatan or pinalagpat kung ano ang kaso nga ipag-file ninyo, mga abyan. But one thing is for sure, you cannot take the law into your own hands. Hindi ikaw ya ka pinagusto pinahalin sang tawo, hindi na ya sapat no nga masika-sika mo lang kag mapahalin sa lote o kun mapahalin sa panimalay. Just because mabaka nga ako ya ang tag-iya sang ini nga lote o kun sang ini nga propiedad. Sa katapusan mga abyan no, ang duta hindi lamang bahin sang titulo, papeles o kun kwarta. Ini isa ka responsibilidad nga dapat protektahan paagi sa husto nga proseso sang kasuguan. Kun may away man sa posesyon, hindi kita dapat magkuha sang hustisya paagi sa kusog, pagpamahog o kun pagpailigal sa aton ilig sa aton yung mga kaugalingon, yung mga kamot, mga abyan. Kay ang aton yung kasuguan, simple lamang, mga abyan. Bisan ano pa ang aton ginapatihan nga aton nga kinamatarong, no, mga abyan, no? Hindi ini nagahatag sa aton sang permiso nga kuhaon ang posesyon sang iban paagi sa pagpigos o kung pagpamintas. Ang korte ang dapat magadesisyon kay tungod hindi ang kusog sang lawas naton ang dapat mag-iral, kundi dapat ang layi. Gani antes kita maghambal nga akon ini nga duta no pamangkutaan na yung aton nya kagwalingon. Ginarespeto ko bala ang posesyon sang iban? Ginasunod ko bala sang husto ang proseso? O kun nakabayular na ako sang isa kalayi? Madamo gid nga salamat mga abyan sa pagpamati sa aton nya palatuntunan no. Kaga kung may gusto ka mo sa nga isa kalayi nga ato niya pag-aistoryahan sa sunod nga episode naton o kung sa sunod naton nga pag-air diri sa Punto Legal, pwede ka mo mag-commentar diri sa ato niya comment section sa Facebook Live, sa aton nga Facebook page nga K5 News FM Iloilo. Sa liwat, ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kamagkitaay kita sa sunod nga Domingo diri sa K5 News FM Iloilo kada Domingo alas 4:30 sa hapon sa ato niya palatuntunan niya Punto Legal. Upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
1: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
4: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula, nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patulog.
7: kuan ang mga mataas ang IK drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. IK Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: K5, News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
12: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast, Domingong Adlaw, Agosto 2, 2026.
14: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sinyo tag sa kamangya FM dayala. Makita ang mabataman kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Sa karong edisyon, sa aton mga pagbalita, mainkopod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
14: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
15: Headlines!
12: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, pintor pilason matapos makuryente sa city proper.
14: Motorista pilason matapos nabunguan sang ido sa Banwa sang San Miguel.
12: Police Station 2 padayon ang investigasyon sa pagtiro patay sa truck driver sa distrito sang La Paz.
14: Quarry operation ginatulo rason sang pagbaha sang pila ka mga barangay sa Barotac Nuevo.
12: Balita nasyonal, kickback sa DPWH project sa Taguig naglabot sa 33%.
14: Department of Health Secretary Pohalte ginpanginwala nga nagapanahor sa kasino.
12: Balita international, US nagpanugyan sa ilang mga pumuluyo sa Middle East nga mag-evacuate na.
14: Sa balitang sports, Alexei Yala sunod na sa finals sang Mudadala DC Open.
12: Balita sa patag sang entertainment, Elijah Canlas kag Miles Ocampo liwat naman nga nagbulagay. Amay ito ba ang mga headlines sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:00. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
15: Balitang lokal. Balitang lokal.
12: Ang masunod ng mga balita lokal ng inyong mabatihan, igadulong sa kaluan sa Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa baby sa pagkadiabetiko, nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pilason ang pintor matapos nga nakuryente samtang nagtrabaho sa isa ka building sa barangay Edganson City Proper alas 9 kainas ang aga. Ang biktima amo si alias Mark, 18 anyos, kag residente sa barangay MV Hitchinova Haro. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng Iloilo City Police Station 1, nagapaminta sa ikatatlo nga panalgan sa building ang biktima sang ini ang nakuryente. Basis sa investigasyon, samtang nagapatong ang biktima sa scaffolding, nakadanlog ini kag naigo ang natuo nga butkon sa fuse sang post sang kuryente rason sang iya nasambit ng insidente. Bawd sini nakaagom sang third degree burn sa nawong kagbutkon ang biktima. Gindalas ini sa West Visayas State Medical Center kag padayon karon nga ginaobserbahan sang doktor. Wala naman sang iban nga natrabahante nga naulamid sa insidente.
14: Samtang pilason ang motorista matapos ni nga aksidente nga mabungguan ng ito nga nagtabok sa dalan nga sakop sa barangay San Jose, Banwa sang San Miguel pasado alas 3 sang gabi Agosto 1. Ginkilala ang biktima nga si Irvy John, 22 anyos, kag residente sang among lugar. Base sa investigasyon sa kapulisan, kaangay nga nagadrag race ang pagmaneho ni Irvy sang motorsiklo sa diin hinali nagtabok ang ido. Bangod sa mabasog nga impact, napatay ang ido samtang pilas naman sa ulo kag iban pang parte sang lawas ang naangkon sang driver. Wala naman sang helmet ang driver sunod sa pulisa. Samtang gindapatan naman sa nagakaigo ang pagbulong ang biktima.
12: Philippine Standard Time alas 9:00, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatihan, igadulong sa kalawan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labi nga gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Padayon ang investigasyon sa Police Station 2 sa pagtiro patay sa truck driver sa barangay Banuyaw, La Paz, alas 2 sang kagahon na kaina. Madumduman nga ginkilala ang biktima nga si alias Sunny, 49 anyos, kagtumandok sang Miag-aw, Iloilo. Base sa investigasyon sang kapulisan, nagainom-inom ang biktima kay iban pa sini nga kaopdanan sa garahe sang ila truck apang bangod sa nga hubog ini, natulugan ang biktima sa lamisa samtang wala na ang iya mga kaopdanan. Nakita naman sa CCTV nga may isa ka lalaki nga nagsulod gikan sa likod sang garahe, nagpalapit sa biktima kag samtang nagkatulog kag ini ang ginluthang. Subject for confirmation naman kung duha ka patal nga pila sa ulo ang naangkon sang biktima kag isa ka sa abaga gamit ang 45 kalibre nga pistola. Sa karon ginalantaw nga personal nga hiligutanon kag angot sa trabaho ang motibo sang krimen.
14: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, napasaka na sang kaso ang mag-utod nga nagsulong kag nagsaputi sa gwardiya sang Save More sa GT Town Center Pavia sa tong Hulyo 31 sang kaagahon na. Kun madumduman, naging kilala ang gwardiya nga si alias Nonoy, 24 anyos, kag ang mag-utod amo Sunday alias Toto, driver sa motorsiklo nga natirohan kag alias Junjun, nga angkas ang amo nga nagdaya sang pilitgan sa gwardiya. Sunod kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pavia via Municipal Police Station, kasong attempted homicide ang ginfas ang Pavia Police Station batok sa mag-utod, physical injury naman ang ginpasaka sang gwardiya batok sa mga natungdana. Apang bangot tinatiruhan sang gwardiya si alias Toto matapos sa ininga nagdepensa sang iya kaugalingon, ginpasakaan man siya sang kasong frustrated homicide. Samtang nakahunong na sa karsel ang gwardiya subuman si alias Junjun kaga nak-hospital arrest naman si alias Toto.
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:11. Ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Isa ka concerned citizen ang nagpabutyag sang iya kabalaka kag pagkadismaya bangod for the first time nagbaha sa ila lugar sa barangay Suhuton kag Igbong sa Barutak Nuevo kun sa din ila ginatudlo nga bangod ini sa quarry operation sa bukid sa nasambit nga barangay. Sandig sa post ni Jill Ostiki, apektado sila sa pagbaha sa ila barangay kag nagapangabay ini nga kun pwede unta tuna ang nasambit nga operasyon. Angot sini nagapanawagan ang pumuluyo sa mga nasambit nga barangay nga gilayon nga aksyonan ang operasyon sang quarry sa lugar.
14: Para sa ulihi nga balitang lokal, nadakpan sa Police Regional Office 6 sa PRO6 ang top 3 provincial most wanted persons sang Iloilo sa ginpatigayon nga manhunt operation sang San Rafael Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon San Rafael pasado alas 11:30 sang hapon sa Agosto 1. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Genu, 35 anyos, laborer, kagresidente sang San Rafael, Iloilo. Ginaresto ang suspect pinaagi sa warrant of arrest sang ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 66 sang Barotac Viejo para sa kaso nga rape carnal knowledge. Samtang wala naman sang piyansa ginrekomendar para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon ay nasa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:13.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
12: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasabong sambuni, katikati, punggod kay iban pa. Klinika DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. Naglabot na sa 33% kada proyekto ang ginaligar kickback sa Department of Public Works and Highways o kung TBWH Infrastructure Project sa Taguig. Suno kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kung sadiin ang nasamit ng anomalya ang nagpilit sa mga kontraktor nga mag-ubra sang, sang substandard o kung ghost projects. Pahayag ni Lacson nga may mga dokumento ang iya kampo nga nagpapatuod sa ginaligar nga money trail kag ginaumpisahan na nila iniipasa sa Office of the Ombudsman. Naibuloan nga nakakuha sila sang impormasyon halin sa mga whistleblowers angot sa ginaligar nga dalagan sang komisyon sa DPWH project sa Taguig. Ginpahayag ni Lacson nga may control si Sendor Alan Peter Cayetano sa DPWH District Engineer sa Taguig kag ang mga engineer nga wala nagasunod sa mga direktiba ang ginailisan o kung ginapahog. Samtang nagpagwa naman ang opisina ni Lacson sa mga litrato nga sunod sa ila, nagasuporta sa mga aligasyon sang ghost infrastructure projects sa Taguig.
14: Sa kaangot nga balita, ginimbita ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senator Ping Lacson pati na ang publiko nga magkato sa syudad sang Tagiga. Iniagod makita ang mga infrastructure projects kay mapamatud-an nga wala sang nagluntad nga anomalya. Suno kay Cayetano nga ginpabut siya nga anomalya amo lamang ang ginabalik-balik nga litrato sang billing kag collection. Una na nag-akusar si Lacson nga mayara sa mga maanomalya sa pila ka infrastructure projects sa Taguig City. Ginpahayag man siya ginakontrol ni Cayetano sa virtual nga paagi ang operasyon sang Department of Public Works and Highways kun DPWH sa syudad. Sa social media account, ginpasiguro ni Cayetano nga masabat nila ang tanan ng alegasyon nga ginahaboy batok sa ila bangod sigurado siya nga husto kag maayo ang pagdumalas sa Tagiga. Ginpanindugan pa ni San Cayetano kung magkato si Lacson kag ang publiko sa Tagiga, mapamatud-an nila kung ano gid ang yara sa mga dokumento kag litrato nga ginapakita. Nibaloan nga base sa lima ka case study, ginpahayag ni Lacson nga nadiskubre sang iya mga staff ang ginapatihan nga anomalya lakip na ang double appropriations para sa pareho nga proyekto kag overlapping spans sa mga slow protection projects nga nagabalor sa pila ka milyon ka pesos.
12: Alas 6:16 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita nasyonal nga inyong mabatian. Gidulong naman sa kalawan sang Klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika Diofresh Dio Roll-On para mas priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Diofresh, the natural Dio Roll-On. Gayon panginwala sa Department of Health o kung DOH ang aligasyon nga nagapanahor o kung nagasugal si Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. Sunod sa DOH, wala sa kabaturan ang nagilaptang nga sulat nga masami nagatambay sa kasino ang tiglikom agud nga magpanahor. Una na nga nagpagwa sang patag si Pujalte nga ang iya pagtinel sa isa ka hotel sa Hulyo 20 ang kabahin sa iya opisyal nga katungdanan. Sunod sa iya nga ginimbitar siya sa isa ka pagsinapol upod ang pila ka mga opisyal gikan sa Masbate kag Sursugo nga nagdihon sa paghatag sa bulig sa mga pampublikong ospital sa nasambit nga lugar. Ginsiguro sa DOH nga padayon sila nga nag-focus sa paghatag sa dekalidad nga serbisyo sa ikaayang lawas ang publiko. Madumduman nga gin-appoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Pujalte bilang tiglikom sa DOH sa Hulyo 13 kasunod sa opisyal nga pag-resign ni Dr. Ted Herbosa.
14: Sa ulihing nga balitang nasyonal, nangin madinilag-on ang pagnubo sang Department of Education sa paperwork sa mga maestro kag maestra sa bugos nga pungsoda. Suno kay Education Secretary Sani Angara nga yara sa 57% ang ginbuhin sa paperwork sa mga manunudlo kun sa mga buluhaton. May kaangtanan sa pagproseso sa mga dokumento, office work sa iban pa nga kapareho nga mga trabaho. Bangon sini mas makafocus ang mga maestro kag maestra sa ila pagtudlo sa mga estudyante. Dugang pa ni Angara nga padayon ang DepEd sa pag-hire sa mga non-teaching personnel agud sila ana ang mag-atipanan sa mga paperwork sa. Kabahin diri ang pagkuha sang tubtob 5,000 ka administrative officers kag project development officers nga mo ang mag-obra sa mga non-teaching tasks nga dugay na ginareklamo sa mga manunudlo. Sunod pa kay Angara nga target sang DepEd nga maprotektahan ang oras sa pagtudlo kag tugunan o kung tutukan ang mga maestro kag maestra nga mag-focus lamang sa pagtudlo sa eskwelahan imbes nga maubos ang ilang oras sa paperwork sa. Nibaloan nga kabahin naman ini sang padayon nga reforma sang DepEd nga mapauswag kag maprotektahan ang kaayuhan sa mga maestro kag maestra.
17: Balita International. International.
12: Sa detalye naman banuang sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga permilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagabulig ini para man mag-ayo ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas sang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Nagpagwas ang paandam ang US State Department sa ilang mga pumuluyo ngayara sa Middle East bangod sa padayon nga nagatuhaw nga tensyon sa tungod sang Estados Unidos kag Iran. Suno sa US State Department kung mahimo, dapat i-considerar sang ilang mga pumuluyo ang paghalin o kung pag-evacuate sa lugar para sa ilang kaluwasan. Ang nasambit nga paandam ang kasunod sa ginapaabot nga panibago nga airstrikes sang Estados Unidos batok sa Iran sa masunod nga mga inadlaw. Una na nga nagpahanumdum ang US State Department sa ilang mga pumuluyo nga magpabilin nga handa kag mabinantayon bawat sa padayon nga paglala sang tensyon sa rehiyon.
14: Samtang nagtaliwan na ang bantog nga Napalis mountain climber nga si Nirmal Purha. Ginkumpirmar sa mga otoridad ang kamatayon sang 43 anyos nga climber matapos matabunan sang avalanche sa kabukiran sang Himalayas. Lakip si Purha sa pulo ka mga mountaineer nga una naging report missing matapos ang nagluntad nga avalanche sa Broad Peak sa Northern Pakistan. Nalakip man sa mga napatay ang Musanday Umani climber Nadhira Al-Harthi, Nepali climber Poor Bahador Gurung Yukta kag US climber Sara Mallory Jaysa. Sa karon padayon pang ginapangita sa mga otoridad ay ban pa ka mga climber gin report nga missing.
18: Balitang sports.
12: Sa detalye naman, banwa sa aton balita sa patag sa hinampang, ginadulo naman sa kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga hindi makapamuhin o nabudlayan magpamuhin, mag-klinika Spur Biotics.

0: niya sa final si Jessica Pigula. Nagpirdi naman kay Diana Snyder sang Russia sa semifinals. Madumduman nga ginpirdi man ni Pigula si Iyala sa Miami Open sa nagligad nga tuig.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Kag para sa aton showbiz balita, sentro sa karon sang atensyon ang ginpahayag liwat nga pagbulagay nanday Elijah Canlas kag Miles Ocampo. Ini matapos makita nga si Elijah ang kaupod sang singer actress nga si Thea Astley sa bago siniya gin-upload nga video sa TikTok. Sa mga video makita ang duha nga yara sa isa ka public market sa diin ginauyatan pa ni Elijah ang kamot ni Thea samtang nagalibot sa merkado. Angot sini makita man nga ginkuhaan pa sang litrato ni Elijah si Thea. Wala pa sang kumpirmasyon ang pagbulagay nanda Elijah kag Miles apang madamo na sila sang mga fans nga nagapamangkot sang matuod-tuod nga estado sang ilang nga relasyon.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:22. Gagamit ba ng kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast.
2: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa utag sa kamangi FM dayala. Makita ang kamabata makita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
0: Sa gyapon sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad, ka K5, Jenny, kauyunan.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop,
4: is

0: nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
2: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement yo sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
7: DTX 500.
4: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
4: Ang Physio
7: nga may D3.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
7: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
4: K5
13: News FM. K5.
4: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
14: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
14: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
14: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
15: Sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan, na laging sumusubaybay sa ating ginagawang Bible Study Series, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng magandang kalusugan at mapayapang pag-iisip. Sa araw na ito, tayo ay magsama-samang mag-aral muli sa banal na mga salita ng Diyos. Sa layunin, tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mapagmahal at maawain naming Ama sa kitaasan ng mga langit, kami ay lumalapit sa inyo sa mga oras na ito upang aming idulog sa inyo ang aming ginagawang pag-aaral ng inyong mga salita. Gabayan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at bigyan kami ng tamang pangunawa sa paksa na aming pag-aaralan. Patawarin nawa ninyo kami sa aming mga pagsalangsang at turuan at palakasin kami na lumakad ayon sa inyong mga tuntunin at gawin kaming maingat sa pagsunod sa inyong mga batas. Ito po ang aking dinadalangin sa inyong Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Hebrews 11 verse 6 ay sinasabi ni Apostol Pablo na kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Without faith, it is impossible to please God. Kung ganon, kahit ang ating ginagawang pag-aaral sa paksa ng pananampalataya ay matutuwa ang Diyos dahil ito ay nangangahulugan na mayroon tayong layunin na magbigay ng kaluguran sa Kanya. Kaya ituloy po natin ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ngunit alang-alang sa mga kaibigan natin na ngayon lamang sumali na makinig sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, ay ating banggitin ang ilan sa mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pananampalataya. Makakabuti rin ito sa mga laging sumusubaybay sa ating palatuntunan upang higit nilang maintindihan ang mga pinag-aaralan natin. Una, tinalakay natin ang biblical na kahulugan ng pananampalataya na nakasulat sa Hebrews 11 verse 1 na sinasabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kung tayo ay sumasampalataya, tayo sa ating isipan ay sumasang-ayon sa mga salita ng Diyos at tayo ay naniniwala na anuman ang Kanyang sinabi ay totoo at anuman ang Kanyang ipinangako ay tiyak na Kanyang gagawin. Ito ang uri ng pananampalataya na taglay ni Apostol Pablo, kaya nakapagsabi siya sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos naniniwalang maiingatan niya ang aking pinagkatiwala sa kanya hanggang sa wakas. Ikalawa, napag-alaman natin na ang kahalagahan ng pananampalataya ay tulad ng susi sa isang sasakyan na kung saan ang sasakyan ay hindi mapapatakbo at hindi mapapakinabangan kung walang susi na gagamitin sa pagpapaandar nito. Gayon din na ang pagtubos, pagpawalang sala at pag-aaring ganap ni Kristo sa atin ay hindi rin natin mapapakinabangan kung hindi tayo sumampalataya sa Kanya. Halimbawa, napag-alaman natin sa Galatians 3 verse 13 at 1 Peter 1 verse 18 na tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mahal na dugo. Sabi rin ng Romans 5 verse 8 to 10 at Colossians 1 verse 13 and 14 na tayo ay napawalang sala, pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dagdag pa rito ay nalaman natin sa 1 Corinthians 1:30 at Romans 5, 17 and 18 na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo sa kautusan at ginawa tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinatunayan din ng 1 John 5 verse 11 na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit, sabi ng Hebrews 10 verse 26 to 29 na kung tayo ay hindi sumasampalataya, matapos na malaman natin na tayo'y tinubos, pinawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo at inaring ganap sa pamamagitan ng Kanyang katuwiran, ay hindi tayo maliligtas kundi mapapahamak pa rin dahil parang yinurakan natin ang anak ng Diyos at linapastangan ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin. Ibig sabihin na ang mga sumasampalataya lamang ang maliligtas ayon sa John 3 verse 16 to 18 at Mark 16 verse 15 N16. Ikatlo, ating napag-alaman na hindi rin lahat ng nagsasabi na sumasampalataya ay maliligtas. Dahil ayon sa 1 Corinthians 15 verse 2, may mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang katangian ng mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan at nalaman natin na sarili nila ang itinataas sa halip na ang Diyos. Ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4, sila'y sumampalataya dahil sa material na pakinabang. Ayon sa John 6 verse 26 hanggang sa 66, sila'y higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos. Ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9, sila'y naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad. Ayon sa Acts 20 verse 20, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Ayon sa James chapter 2 verse 17 and 26. Napag-alaman natin na kung tayo man ay may taglay na katangian ng walang kabuluhan na pananampalataya, ay huwag tayong manlupaypay dahil ayon sa Romans 12 verse 1 and 2, ay pwede naman tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip. Siyempre, ito ay sa tulong ng Diyos. Tinalakay din natin ang anim na katangian na pagkakailanlan sa tunay na sumasampalataya at nalaman natin na sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa. Ayon sa Titus 2 verse 14, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig. Ayon sa Galatians 5 verse 6, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos. Ayon sa Romans 3:31, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ni Abraham. Sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses. Ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25, hindi nila gustong magpatuloy sa kasalanan. Ayon naman sa Romans 6 verse 1 and 2. Mula dito ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa paksa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang pinakaunang hakbang sa tinatawag na salvation experience. Sa nakalipas ay ating pinag-aralan na may tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Sa unang bahagi ay wala tayong bahagi na naitulong dahil lahat ay ginampanan ng Panginoong Jesus para sa atin. Subalit sa ikalawang bahagi ay kailangan ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos upang matagumpay na misagawa ang gawain ng kaligtasan na ito. Dito sa ikalawang bahagi ng kaligtasan ay mayroon tayong bahagi na dapat gampanan. Ang pinakaunang hakbang na dapat nating gawin tungo sa ating kaligtasan ay sumampalataya kay Jesus at sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Sa Acts 16 verse 30 and 31 ay may nagtanong kina Pablo at Silas ng ganito, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang inyong sambahayan." Sabi sa Romans 10 verse 9 to 13, na kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang tanong, ano-ano ang mga dapat nating sampalatayanan kay Kristo? Ito ang ating isa-isaihing pag-aralan. Una, kailangang sampalatayanan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Sabi ng John 3 verse 16 and 18, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa Philippians 2 verse 6, nang hindi pa siya nagkatawang tao, si Jesus ay likas at tunay na Diyos. Kaya ang tanong, bakit siya tinawag na anak ng Diyos? Dahil ba sa ang Diyos ay literal na nanganganak tulad ng isang babae at nagsimula ang kanyang buhay bilang isang sanggol na Diyos sa sinapupunan ng kanyang ama sa langit? Basahin po natin ang sagot sa Luke chapter 1 verse 35. Sumagot ang anghel kay Maria, "Sa inyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Yan ang unang dahilan na tinawag siyang anak ng Diyos. Ano pa ang ibinigay ng Biblia na dahilan kung bakit si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos? Basahin natin ang Romans 1 verse 1 to 4. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag akong maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang kapanganakan kay Maria bilang tao at kapangyarihan din ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Pangalawa, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang Kristo. Basahin natin ang Matthew 16 verse 13 to 18. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Hindi lamang dapat paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos, kundi paniwalaan na siya ang Kristo. Matapos kinilala ni Simon si Jesus na siya ang Kristo, sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka Simon, kaya mapalad ang sinumang sumampalataya kay Jesus na siya ang Kristo. Ano ang kahulugan ng pangalan na Kristo at anong gawain ang nakaugnay dito? Basahin natin ang sagot sa John 4 verse 25 and 26 at verse 39 to 42. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisampalataya kami hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ano po ang idinugtong nila doon sa katawagan o pangalan na Kristo? Ha? Sabi po dito, nalalaman naming ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ibig sabihin na ang sumasampalataya kay Jesus na siya ang Kristo ay naniniwala na siya ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang hindi kumikilala sa kanya na siya ang Kristo ay itinatanggi niya na si Jesus ang tagapagligtas ng sanglibutan. Sabi pa sa 1 John 2 verse 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa mangkatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ikatlong, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Ito ang pinatutunayan ng Colossians 1 verse 15 and 16. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa John chapter 1 verse 1 to 3 and 14, ay ganito naman ang ating mababasa. Sa pasimula'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanglibutan. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Lahat daw po ng bagay ay si Jesus ang lumalang. Kaya sinasabi sa John chapter 1 verse 4 na mula sa kanya ang buhay. Subalit may nalilito sa sinasabi ng Colossians 1 verse 15 na si Jesus ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Akala nila na ang rason ay sapagkat siya ang unang nilalang ng Ama sa lahat ng mga nilalang. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Pablo na dahilan kung bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang. Ayon sa verse 16 ng Colossians chapter 1, kaya tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang. Kailangang sampalatayan natin na si Jesus sa kanyang likas na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kung sa English ay Almighty God. Ito ang ikaapat na dapat nating sampalatayanan kay Jesus. Ayon sa Revelation 19 verse 13, ang isa sa pangalan ni Jesus ay salita ng Diyos. Pinatunayan naman sa John chapter 1 verse 1 na si Jesus na kilala sa pangalan na salita ay kasama ng Diyos Ama sa pasimula at ang salita ay Diyos sa kalagayan tulad ng Diyos Ama. Ito ang mahirap paniwalaan ng ibang tao kahit sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano dahil ayon sa kanila ay hindi daw pwedeng may ibang tunay na Diyos maliban sa Diyos Ama. Pero haka-haka lang nila ito dahil ang Diyos Ama ay may kinikilala na tunay na Diyos maliban sa Kanya at ito ay ang Kanyang tinawag na anak. Basahin po natin ang Hebrews chapter 1 verse 8 to 12. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, sino po ang nagsasalita dito? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kinalulugdan mo ang paggawa ng matuwid, ngunit ang pagsuway ay kinamumuhian mo. Kaya't hinirang ka ng Diyos na iyong Diyos at pinuspos ng kagalakan higit sa mga kasama mo. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ang mga ito'y pawang mapaparam, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma silang lahat gaya ng kasuutan at babalumbunin mo gaya ng isang balabal. At tulad ng damit, sila'y papalitan. Subalit ikaw ay mananatiling ikaw at hindi tatanda o mamamatay man. Yan po ang patutuo ng Ama tungkol kay Jesus. Ayon sa ating nabasa, kinilala ng Diyos Ama na si Jesus ay may likas na pagka-Diyos. Kaya tinawag niya siya na Panginoon at Diyos. Ipinakilala din ng Diyos Ama na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya sa verse 10 ay sinabi niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupaan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Kaya kung paniwalaan natin na ang Ama ay tunay na Diyos ayon sa patutuo ni Jesus sa John 17 verse 3, dapat paniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos din ayon sa patutuo ng Diyos Ama. Bakit? Dahil ayon sa Titus chapter 1 verse 2, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Kung ganoon ay tama yung patutuo ng Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos. Ano ang sabi ng Biblia sa mga taong hindi naniniwala sa patutuo ng Diyos Ama na si Jesus na kanyang anak ay Panginoon at Diyos at siya ang lumalang sa lahat ng bagay? Basahin po natin ang sagot sa 1 John chapter 5 verse 9 and 10. Tinatanggap natin ang patutuo ng tao, ngunit lalong matibay ang patutuo ng Diyos at iyon ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuon nito tungkol sa kanyang anak. Sabi ng iba, oo na, maniwala na kami na si Jesus ay Diyos, pero maliit lang siya na Diyos. Hindi siya yung makapangyarihan talaga na Diyos. Totoo kaya ito, mga kapatid? Tuklasin po natin. Basahin po natin ang Exodus chapter 6 verse 2 and 3. At ang Diyos ay nagsalita kay Moses at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah, Yahweh sa ibang version. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos bilang makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah o Yahweh, noon ay hindi ako nagpakilala sa kanila. Ayon sa ating nabasa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagpakita kay Moses at nakipag-usap siya sa kanya. Ito rin yung Diyos na binabanggit sa Exodus chapter 3 na nagpakita kay Moses sa bundok ng Horeb at inatasan siya na pumunta sa Egypt upang palayain ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin. Dito sa chapter 6 ay nakipag-usap na naman siya kay Moses at sinabi, ako si Jehovah at ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sino daw po itong Diyos na nagpakita kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sinasabi na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Akala ng iba na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses at nagpakilala na siya ang makapangyarihan sa lahat ay ang Diyos Ama. Pero akala lang yon nila. Ang totoo, siya po ay si Jesus na kasama ng Ama mula pa sa pasimula. Paano natin alam na hindi ang Diyos Ama ang nagpakita kina Moses, Abraham, Isaac at Jacob? Dahil mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang Diyos Ama ay hindi kailanman nagpapakita sa mga taong makasalanan. Ang Diyos na laging nagpapakita sa mga tao ay walang iba kundi si Jesus na kinatawan ng Diyos Ama sa mga tao. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Wala daw pong taong nakakakita sa Diyos Ama kailanman. Ang bugtong na anak ang laging humaharap sa mga tao na nagpapakilala sa Kanya. Kaya hindi po ang Diyos Ama ang nagpakita kina Abraham, Isaac, Jacob at Moses, kundi si Jesus, dahil siya ang tumatayo na kinatawan ng Ama sa mga tao at nagpapakilala sa Kanya. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at tanging tagapagligtas. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi rin ng 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili sa pagtubos sa lahat. Ang ibang mga reliyon ay may ibang kinikilala na mga tagapamagitan sa Diyos at ng tao maliban kay Jesus. Ngunit ang totoo, mga kapatid, ayon sa Biblia, si Jesus lamang ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao at wala na pong iba. Siya lamang ang tanging daan patungo sa Ama. Kaya huwag po tayong magpaloko sa ibang tagapamagitan o iba na nag-aangkin na sila ang daan ng kaligtasan. Ayon sa Acts chapter 4 verse 10 to 12, talastaysin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesus Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayong nalaman ninyo kung ano ang mga dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo, nawa po ay sumampalataya kayo sa Kanya ng buong puso't diwa ninyo upang kayo ay maligtas. Ganon din po ang aking sinisikap bilang inyong kapatid. Pagsamantalang tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
14: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: 라디오
1: 라디오
2: K5 News FM Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isipin nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.01. Ang oras, ang boylog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagboylog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty Seed, Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Full Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-Paramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Sinangaton, Surad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton man taran ng mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Sinangaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa nga Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch
2: June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, may kaupon mga aton karon ang mga balita na kaga-informasyon na gikan sa aton ng mga K5 Patrol Reporters. May kang tanan sa ilan na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Kaupon mga aton karon sa patrol ka K5 Jenny Kauyunan. Samtang may kaupon mga aton karon ng iban pa ng mga balita man kaga-information talin sa iban pa naton ng mga K5 Patrol Reporters. Kaupon mga aton karon iban pa ng mga balita na gikan naman kay K5 Jenny Kauyunan. Mga balita man kag information nagi ka naman sa ato sining mga iban pa nga mga KK5 reporters, mga on the spot and mga breaking news. Nagikan sa field upod sa kay KK5 Aaron Lloyd Refugio and upod man sa kay KK5 AJ Cordova. Samtang mga dalagko magkaroon ng mga balita national kag mga balita international. Yung kao po natin karoon ato siling ang news center po natin si KK5 Chani Punay. Kinandan po natin rin sa technical side KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang iyo KK5 John Alohado Kapulot. Nag-welcome gate sa inyo tarantaran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Sunday, August 2, 2026. Kapit sa dos na kita subong sa bulan sa Agosto na to. KK5 Andre! August na! Oh, Maria Ihunis, Digarapon ni Santissima Santimuson. Adlaw na kita sang Agosto, mga or bulan na kita sang Agosto, mga KK5. Ari na kita sa tunga-tunga sang ako na gani. Mga ara na kita sa third manuga third quarter. Sang tuig naton, tuig 2026. Sunod nga bulan na KK5 Andre. Ara na si Tatay Tadjo. Makrukanta na na si Tatay Tadjo. Masugo na na kanta si Tatay Tadjo. Subong mga KK5 ning bulan sang Agosto, may natawag sa mga kamalaman naton sang una nga bulan kuno sang tigkiriwi. Ang pamangkot, ano ang nagakiwi? Nga gintawag nga tigkiriwi. Nga mo ng tinaga. Sa Tagalog, ano na sa ila, tuya panawag si ila, tuya man? Eh, sa ato niya sa kwan mo, sa Hiligaynon, sa Ilunggo. Panawag na ato niya, bulan sang tigkiriwi. Ang sa una, naging pamangkot ko sa una nga akong kanan, akong nga amay. Kiling ko sa kay tatay ko, senior. Ako junior yung mong... Mangkot sa una sa tatay ko. Ikutay nga ambal mo, tikiriwi. Anong bo, chiling ko siyang tikiriwi, how? Siya nga ginatawag na siyang tikiriwi. Kaya ang bulan sang Agosto, chiling niya, amo na ang tiyempo nga pertigid ka hayahay kagadopi, pertigid ka ayaay. Kuchilin ko mahina, Blackie Five, Andre. Perti ka ayaay, perti ka hina. Ang income sang tawo, waay sang trabaho. Bo, chilingon, unta to sa mga taga Negros Occidental. Subong ni nga tiyempo, kay Pap Andre, untat ang kwan, untat ang trabaho sa uma, untat ang panghilamon, untat ang talaga trabaho sa kampo. Tapos, hindi pa man tigalaling. Kaya ang kampo, mga KK5, amo pa lang pag dako niya lang inang gamat-amat na tubo ang mga lawas. So, hindi pa tigtarapas. Kag hindi man trabaho, kay tapos ng trabaho sa kampo, kay gadlagko ng mga tubo. Na-maintain na siya tapos ng pagpanghilamon, tapos na ang pagpangabuno, tapos na ang pagpangluslos, tapos ng pagpangarado, no? So tapos na tanan. Alang-alang na ang araduhon kay taas ng tubo. No? So muna siya nga waay trabaho. So ang gakatabo sa Negros Occidental, mga KK5, ang gakatabo na dito ang mga mangunguma, ilabi na gid ang mga mamumugon kay kalabanan abias Negros KK5 Andre, ang mga duta dito, way to yung mapartida sa tarantanan nga tawo. Ang mga duta to ya ginapanagiyahan sang sa laka lang nga klase or dutay lang nga presented sang tawo nga nagaista sa Negros. Ang duta dito ginapanagiyahan sang ginatawag naton nga mga hasyendero, no? So ang kalabanan nga mga nagailistar sa ilang nga mga duta, lunsay na nila mga tinawo o ginatawag naton nga mga mamumugon, mga trabahador. Dra na sila ga-star sa asyenda, dra na sila ga-ilistar, dra mga balay nila da. Amo na silang nagatrabaho sa asyenda. Munabe, ang asindiro, ti amo na yung tag-iasang duta, nga kung ano kalaparon sa duta na nga sindaya eh. So kalabanan, mga mamumugon, ti pag amo na nga tiyempo, off-season, nga tawag nila, wala trabaho, wala tanan. So ang ginahimo, pahulam sang hasindero, ang ilang nga mga mamumugon, ginasuplayan lang anay isang bugas kay Pep Andre, kag inugbakal sa mga sudan. Ah, samtang off-season, samtang wala sang trabaho. Para pag-abot sang September, no? Pag-start sa September, tag-alani na, no? Ang, siyempre, kay tig-alani na, tig-tarapas na sang tubo, namuna ng chimpo sa ilang inugbayad kay 500, no? Matrabaho na sila, ginakalta sa ilang sweldo, ang ilang ginutang ng mga ginasupply sang mga siyendero sa ila bilang pagkaon nila. Muna sa inatawag nga tigkiriwi, no? Tigkiriwi. Ang buot silingon, nagakiwi ang sungad mo, kay gutom ka, ay kalainin. Amo na sa mga kakifay, ang buot silingon sa mga malam, nagapamangkot ka mo, yung mga ilabi ng mga ulihing tubo, way niya kainsindi. Mga luhing tubo niya na nanginahambal nila yung mga tigkriwi na yaman. Why sila kainchindi? Pero amo na siya ang buot silingon gali sang mga kamalaman nga ginatawag nila nga tigkriwi mga kakay-five kay off-season sang trabaho, off-season sang harvesting. Buot silingon, wala tiyempo sang inog-harvest sang mga produkto nga mga ginatanom sang mga mangungumata. Kag wala naman tiyempo, hindi naman tiyempo, no, managaling na namit ka term, hindi tiyempo, mga kakay-five sang inog harvest sang imo nga mga pananom, kag hindi man tiyempo sang inog trabaho para sa inyo nga mga pananom. Kay ara nasa sa stage sang inang nagaamat-amat na lapit nga i-harvest. No? So, kumo kay lapit na lang i-harvest, hindi na kinanglanon nga i-maintain pa, nga abunuhan pa, isprihan pa, o kung sa mga tubo naman, hindi na kinanglanon abunuhan, hindi na kinanglanon nga hilamunan, hindi na kinanglanon araduhon. No? Mga kakifive, so amuna siya, kung nga ang naging tawag siya nga tigkiriwi, ang bulan sa nga gusto, amugin na yung chimpo sa ginatawag nila nga tigkiriwi. Tidiri sa aton sa Iloilo sa Panay Island, amo man sa K500, pareho man lang na. Ang aton niya nga produkto diri sa Panay Island, ang sa Negros, kundi tubo, no? May taramnan man to sila, yung programay lang. Ang kalabanan sa ila tiyer, piti kalapad, sa ila tiyer, syenda ang mga katubuhan. No? Mga K5. Diri naman siya sa aton sa Panay Island, ari diri ang ginatawag naton nga rice granary. No? Rice granary. Botchilingon, ari diri ang lugar sa diin malapad ang mga kahumayan, malapad ang palayan, malapad ang taramnan nga ginatawag na. Dito sa Kapis, panawag ng Dakaran, Kwan, Uyapad. Sa nga Kauyaparan, malapad ang Kauyaparan diri sa aton sa Panay Island. So ari diri ang taramnan, diri gahalin, ang madamo nga paray, mga kakifive. Ukon, humay, ukon. Inatawag na nga palay sa Tagalog. Just cry, sa tunti, paray. Sa Tagalog, palay. Sa Hiligay nun, humay. Hindi, blamo na. Nan. So, amo ina siya, mga kakifive, ang aton. Man pariho man na di sa aton. Off-season man subong. Hindi patig arado kaya ang aton nga mga palayan subong mga kakay-five may mga tanom na hindi blacky five andre ang aton nga mga palayan subong mga taramnan ta may mga tanom na naga pamusog busog na butsilingon naga kwana naga bunga na mga palay ta subong tapos hindi naman chimpong kinanglan nga abunuhan kay naabunuhan na kag wala labot sinati nagapamusog-busog na nasprihan naman so maintain ang iya sini nga ginahulat-hulat na lang Mga ka-K5, ang paggulang sang bunga na sang ato sini nga mga palay. Te, ang trabaho naton sa mga kataramnan na antaano man lang hao. Basbasan mo na lang ang kahon para mga ka-K5 nga mga kahon niya hindi magdamol ang hilamon. Maghawan ang palibot sang palay, hindi black K5 Andre. Kon parte sa spray te, pagpamukad, pagpamukad. Kaya pa lang natawag naton nga gabusog-busog pa lang. Kuan pa lang sa bala, nag-amat-amat pa lang gwa ang iyang uhay sang taramnan o sang palay. Amo pag-spray mga ka-K5 sang bulong para nga hindi pag-i-tsangaw. Kay kon once nga atakihon sang tsangaw, mga ka-K5, laban-laban upa ang itsura sang imo sini nga palay. Hindi magsudlan sang bugas. Maupa na gid lang siya. So kinanglan sprayhan. Amo na lang na ang maintenance sang mga palay ta. Why na kinanglanon pangahilamunan ta? Hindi naman chimpong inog arado ta. Hindi naman chimpong inog tanom ta. So amo na sa kun nga nga pigado ang ini nga mga binulan sang Hulyo kag Agosto. Ang July gid kag August. Amo ni sa mga ka-K5 ang mga pigado nga mga binulan. Kag kun amo ni nga binulan K5 ang ring birthday mo, di pasinsya gid sa mga nagahulat-hulat K5 Andre na nga mahataga kuan kamo malitsunan kamo ma ihawan kamo manok. amon nga mga birthday ya nga pwede na mo nya pwede kami ma-exempt ya sa kuan sa gastuhan ay kay tigriwi bong di black K5 Andre ano kamo yaman dito nya kamo yaman palitson kay bala nigid nga wala trabaho. Lain kam. Nambal sila ba sila niya si John Capullo to? Sa adugay kamarunggis, tingala ko nga wag sa kapag-imbitar sa birthday. Kay... Tikriwe! Ay, salamat. At least may kwan kita, K5 Andre, no? Yara kita sa rason, di ba? Tigriwi niya nga kami, makakuan kami, mapakaon kami, painom kami, bala naging nga tigriwi. Pigado ang bunan siya. Ay, di ba? Kala, sige. So, amo na siya mga ka-K5 ang buhat silingon siyang tigriwi. Pero amo man nga chimpo, black K5 Andre. Amo niya mga binulan sang Agosto niyo, July, August. Amo man eh, ang tiguruwa sa mga damang. Oh? Mga damang. Amo na yung tiguruwa sa mga damang. Amo man ni siya ang tiguruwa sa mga ginahampang na ano gani kay Bandre kalabanan. Mga Philippine kamlan ng sa mga ginahampangan sa mga kabataan ng mga Pilipino. Number one kay Bandre, mo kung naabi mo kung ano. Kita nyo nang ginawaslik-waslik ka muna nga nagasaka balik sa imo nga mahigot. Yoyo. Kagwa na sa mga binulan sang Agustong yoyo. Tawa niya bla, dugay-dugay, kita niyo mga kabataan na hampangan la yoyo naman. Tapos, inang kasing bla. Inang ano ganun, isang Tagalog, isang kasing. Manin blang ginahaboy mo na, tapos gatiyog sa saduta bla. No? Kasing na panawag namon. Yan yung Tagalog. Kwan, ganit panawag sina sa Tagalog, isang kasing naman. No? Yan, mga katifad, mga amo nagaguluwa. Mga halampanganan bla sang una nga chimpo nga makagulutom bla. Amo gina sang una mo? Ba subong daway naman galing kay Mati, subong may mga kwa na mong cellphone na kalabanan ng mga kabataan, subong cellphone na way na gani yuyo, way daway na yuyo no. Daway na gani yuyo, daw wala na gani kasing. Ang inablang nga may ara sa blang nga daw lansang sa punta. Tapos ipatiyogon mo, butangan mo kalat, kag ihaboy mo na o, gatiyog na sa dayon sa lupa, bla. Hindi, bla, na mo na siya. Ano ganing Tagalog yung sinaman? Trumpo, nagdi, trumpo. Panawag nila trumpo, hindi, bla? Na, trumpo. Mga ka-K5. Na mo na siya, trumpo. Amo na siyang uso sa nga una, mga binulat sa mga gusto mo ng uso. Trumpo, yoyo, mga haulahop. Hulahop lang nang natitiyog blay mo lawas blay nga may nagatiyog-tiyog da nga daw circle nga kawayan kung human sa kahoy nga ginhimo nga hulahop. Ngayon na sa mga ka-K5 ang mga uso subong mga uso sa amon ng mga binulan pero subong daway naman guro ah. Gaway naman kukita. Ah, basi keyboard na ito. Dugay-dugay ba? Sara naman tuod na blaw. Kada gagwala na yung mga binula sa gusto mo. Tapos mga tig-

gusto nyo. Kung gusto nyo ginman harana, ti maharana man tadi. Gusto nyo ako ma-programa di harana. Ako lang, ako man makanta eh. Ano di Blackie 500? Galing kay Mati kong Domingo, kinanglanon kung kisa malingaw-lingaw, kamanti namin man harana. Pero kung di kami gusto sa harana, tindri ka mo sa ako ni Mati. Tadi, di ko ako pamati, malakamugyapon, subra pa sa harana. Kaya kung kaysa kakanta man ko di. Ano gusto nyo kantahon ko di ako? Gusto nyo akapila nga kanta? Mabugnaw ang talon kun huyup-huyup na o. Sabi nyo, kamuna ka balo magdala, ano yan, magsunod sa tingog ni Paripirot, ha? Mabugnaw ang talon kun uras kahapon na nuna. Ang silak sang adlaw daw dili kita un. Ang dahon sang kahoy kun huyup-huyupon. Aragay! Ginabilang kulang isa mo kayo. Aragay, aragay, aragay, aragay, aragay, aragay! Ano pa'y ganing yung kanta na pero... Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Aragay, aragay, aragay, aragay! Ano gusto nyo? Maharana tali ako may komentaryo. Ay, kalain! Kalain, kalain, kalain! Siling ni Webert, tibunal niya harana. Yung siya, hindi lang rana. Hindi lang ratana. Siling, inanga mabugnaw git ah ha ha ha mabugnaw git eh ah siling ni Lin MJ. Sige lang ang balayo lang ko kung ano kay why man ta di problema isa na no lang man di kayang kaya taman ah, siling sa akong migol niya virus at tal tepre uwi ay, doon yan pala yung kumitamyaw nga kon ng mga kabataan, kag tanan-tanan ng mga kaapuhan, kag tanan ng mga gardusi family. Sige, sige, okay. Silang basahan talaga, karoon ko lang basahon inyong mga mensahe. Black ay, kwan, ati hindi man gusto si kwan, si Wilbert Libuna, nga, hindi ang kwan, nga maharana, ta, ati maprograma ta. O, dali kita mga kakipap sa ato, karoon nga mga dalagko na mga balita, informasyon sa mga headlines, nga ato sining pagkatalakayon, nga mga isyo sa mga balita lokal. Una kita na sa mga balita lokal, police station to. Padayo ng investigasyon sa pagtiro patay sa isa ka truck driver sa distrito sang lapas. Ano naman ning motibo sining ubra nila ni man? Ah, dawalo sa dukod amo ni sa mga gakatabo sa mga amo nga klase sa mga isya ba kuno? Mga balita mga kakipay mga sang una nga chimpo. Nang tuod no. Nga sang una sang chimpo mga kakipay ni Kwan Bla. Tempo ni Tatay Digo, nga daw talaga sama ng kakabati sa muna yung klase sa mga balita. Ang mabatian ni mo yung mga balita, yan nga may mga ginpang tumba, pero karabana yung drug addict, ang drug lord. Inang sila-sila, ganyan blaga ilinaway, bla? Po silingon, ang krimen mga ka-K5 in between sa mismo ordinaryo nga mga tawo. Idi pariho sang nagluntad sang una sang chimpo yung Tatay Digong. Nga ang krimen nga nagaluntad yung mga ka-K5 in between sa aton nga gobyerno kag sa mga drug lord kag sa mga sindikato. Abo na din ang krimen nga nagaluntad. Nga ang mga sindikato, mga ka-K5, ga paralagyo ga daralagan. Mga ka-K5, aga paragyo gadaralagan ang mga sindikato kag ginalagas ang aton nga gobyerno. Amo niya sang una nga chimpo-chimpo yung Tatay Digong. Iniya mga kakifay, lang tawa niyo blaw. Ordinaryo nga tao kontra ordinaryo nga tao. Mga kakifay, kag hindi basta-basta nga klase sa ginaway, kundi gatiniruhay, gapinatsanay. Now ang pamangkot, ano ang rason?

0: Jesus kalabanan. Ang iban mga ka-K5 kalabanan ang ginahalinan kang ginatunaan kung kaysa makahulubog nga ilim nun. Kung hindi gani makahulubog nga ilim nun, ang ginahalinan kang ginatunaan, illegal nga druga? Ha? Di siyang una ang ginapamatay kaga mga nagakalamatay, mga drug lord? Subong kung kaysa ang mga inosente pa nga mga tao, amo ang gakabiktima mga ka-K5. Huwag ito na mabalag kung anong mata motibo kung anong ginhalinan sinasang ka mapinatsanay nga ini. Huwag mata direkta nga naghambal nga halin sa illegal drugs, halin sa kunano. O, pero kung personal nila ini, ti mga ka-K5 nga hindi gin mapungganaw nga mapinatsanay gid. Ha? Kahit kung sa bagay, kung imulan tawon mga ka-K5, di huwag manggani isang kwan? Isang natabo nga mga pag-inom-inom kag halos adlaw na tabo ang pagluthang sa sining biktima mga ka-K5. Ah, ara sa tungang adlaw. Ah, so lang taon nato ni sanbay sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati. Sa ato makauturan kay kwao naton karon ang mga follow up. May follow up karon ang ato sining patrol with ka-K5 Jenny Kauyunan sa Hepe sang La Paz Police Station. Why pa subong kwan, why pa subong masyado malabot kay nga ma-interview pa ni K5 Jenny Kauyunan ang ato sining Chief of Police subong K5 Andres ang kwan sang La Paz Police Station kay jogging pa. Hadlok ko rin magdako buyon niya. Kahatagan taman chansa eh na makakwan siya maka inang maka physical fitness K5 Andre kay kinang lanon man sa aton nga mga pulis dapat ang mga pulis ta physically and mentally fit. Okay, K5 Andre. Para lang maka-imbestigar mayo kag makadalagan kag maka-responder kung panunitan nga may mga linagsanay bla. Kaysa nagligad may ari ni nga pulis anay nga ginlagas siya mga ka-K5 ang kawatan. Siya pa yang napatay. Abi mo kun nga kay gin stroke. Yawan sa kalagas pwerte nga hapo yalagas sa kriminal. Siya yang ginatake sa kurason patay. So mo na nga kinanglanon. Kinanglanon tamang natawag nga physically fit ang ato sining mga kwan ang aton nga mga kapulisan mentally and physically fit ang aton nga mga kapulisan para mga ka-K5 nga maka-perform sila masyado sila sining nga duty. So gani standby kamo kay pagkatapos karon jogging sang hipe sang La Paz Police Station ma-interview na nasa karon ni K5 Jenny Kauyunan. Ayos, K5 Andre? Amo na ya. Mga ka-K5. Storyan tra karon diri sa ato sining nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban para to nga mga balita Iloilo City nga mga panimalay, mga pumuluyo ginainggan nyo karon sang syudad. Ay, labi na gid ni Mayor Isacho nga ang mga panimalay ko no, magpa-install ko no sang solar panels. May ara ko no nga 20% nga discount sa real property tax. Sila yung sang akon kilala, labi na gid ni Atty. Dan Cartena, sila niya, ihot sa kahoy. Sila niya, ihots. Niya, ihots sa kahoy. K5 Andre, mamalisyahan ka mo sini. Ilabi na gin si Mayor Raisa Trinyascho. Kagang iya nga bana. Kagang pamilya nila, K5 Andre. Hatagan gini sila malisya. Nga, imuon sila nga malisyoso. Malisyahan sa mga pumuluyo. Nga, amo ni K5 Andre, nga nga gina-encourage yung tanan ng mga panimalay nga magpa-install sang solar panel. So, ang mata ni K5 Andre daw, kwando ginatulok ko sa si K5 Andre, mataya daw ginabasa ko, abot ko kunan ara sa utok niya. Pariyo tanga duwa. Laban-laban, gin-intrahan nyo naman ang negosyo sa solar panel ng mga bilik sang ilik nyo ng mga yuni patula ka mo. Gamiton yung puder nyo di sa syudad sing Lilo para nga makaganan siya na makamututudo sa solar panel. Kila naman komisyon nyo da ng mga yuni patula ka mo da sa City Hall! Lintokin kag buru-buru kabi nyo sa amon. Blakon, grade 1, section 51, hindi mabasa ang mga utok nyo ba? Tanan-tanan dere nga mga negosyo sa syudad sing Lilo. Gin-intrahan nyo nga mga buisit ka mo da sa syudad. Amo na nga, hindi ka mo gusto. K5 Andre, amo na nga hindi ka mo gusto nga halinan kag bayaan ang poder sa siyudad sa Iloilo, kay ang tanan-tanan nga negosyo ginaintrahan nyo. Ang tanan-tanan nga negosyo diri sa siyudad sa Iloilo, ginakontrolar nyo nga mga yudi patula kamo nga pamilya nyo. Mga stakaban kamo, mga sungak-sungak kamo, mga buisit kamo diri sa siyudad. Oh, nagkalaputo na kamo sang una. Subong mga ka-K5, nagbalik naman ang manggad nyo nga mga yudi patula kamo tungod kay ginakontrol nyo tanan-tanan nga mga negosyo diri sa siyudad sa Iloilo. Sado ka malisyoso ning obra nyo ni. Oh, ayo tani bala nga hambalon nyo gidya ang mga panimalay nga mapa-install sang solar panel saw. Tani kung gusto nyo magbulig sa mga pumuluyo nga hindi makwan, hindi kay 500 maka-angkon sang ginot, hindi mag-blackout kung waay kuryente, gastuhan nyo ay! Kami pag-gastuhon nyo sa solar panels kapos kamo ang mga umisyon ng mga yunipatula kamo! Gamito nyo pa ang syudad na maghambal kamo nga mabayar o mahatag kamo sang 20% discount sa real property tax. Hindi pa tula nga klase. Sa katimprano, pagkatama ni, ang inyo sining nga mga diskarte, hapos basahon sa mga pumuluyo nga ang negosyo sa solar panel ginkaw ba sigin partner naman ni sang imo, sang pamilya nyo. Style-style ang mga yudi po, ang mga yudi patula nila ni ay. Badyo tayo na mag-yudi po. binila siguro, Blakon. Kay 500, hindi tamabasa ang utok nila, Blau. Ay, sis! Kung nga akon, pakilala siya, niya bata pa kamo. Niya bata pa kamo, para nga mangin baby. Ay, kalainin! Grabe abilidad mo ha, na style-style ka mo ha. 20% discount sang real property tax kung nagpa-install sang solar panels ha. Tapos ang mga yudi patula ka mo, ang komisyon nyo, kwao nyo naman. Gamiton yung poder nyo de, kaghambalon ang mga pumuluyo, din nga magpa-install sang solar panel para nga maka-income kamo nga mga yudi patula kamo sa komisyon nyo sa negosyo sang solar panel di sa siyudad sa Iloilo. Abilidad nyo, mga ka-K5. Gapakadto pa lang kamo, gapapuli na ding utok sang aton nga mga pumuluyo sa siyudad. No pamatsyagan nyo sa amon nga mga pumuluyo di sa siyudad, mga mango. Sa bagay, kada eleksyon ka bango, giman kami. Kay kada eleksyon ka painto kami sinyo mo. Di pati sa amon nga bagay, intuan nyo, intuon nyo pa. Tanan-tanan nga mga negosyo ni ganintrahan na nila kay 500. Sino ang ginamin na to? Ang ginatumod na to? Sino pa? Balaan nyo man na, kilala nyo naman na sila. Lantawa nyo, Bla. Negosyo sa taxi ginintrahan sa mga buisit nila. Negosyo sa inang mga, kwa ni Bla, mga bus, Bla, ni? Negosyo mga ka-K5 sa mga bus. O yung ginatawag naton mga ka-K5 nga ano gani panawag nila ni isang mga bus niyo kinintrahan sa mga yunipatula Manila. Tapos ang negosyo mga ka-K5 sa mga pagkaon kay sa mga restaurant din kinintrahan pagid nila. Wala labot sinasubong solar panel na magintrahan sa mga yunipatula nila. Kanami nga klase. Sige lang taon tara kiron pamatian tara hibaloon tara be ko na no. Lantawa nyo, Iloilo City, ginainggan nyo ang mga panimalay nga magpa-install sang solar panels kay may 20% discount ko no sa real property tax. Tingalaman ko nga ginaduso ni Councilor Sien Marie Mabilong nga ligwaton ang real property tax. Ibalik anay sa daan kung hindi gidman. Ibutang lang abi sa mga gamay-gamay labi nga porsyento nga isaka ya. Hindi pareho sang 300%. Pero ang iban gani gahambal nga siling nila hindi 300% ang isaka sang real property tax kundi 1,000%. Kaysa ng una gabayad ikaw isa ka gato sang RPT mo mahimo sa mga ka-K5 nga 1,000. Kung nagabayad ka 1,000 sa imo nga Real Property Tax, mahimo sa mga kaka-K5 nga 10,000? Kung nagabayad ka 10,000 sa imo Real Property Tax, mahimo siya nga 100,000? Amo na kadako ang inabayad sa aton nga mga pumuluyo subong sa Real Property Tax? Oh, tisubong? Tingala ko nga hindi sila gusto? Tingala ko nga hindi sila tanan-tanan gusto na sa City Council? Magluwas lang sa kay Councilor Shen Marie Mabilog kag sa kay Vice Mayor Lavla Barunda? Nga amo ang nagaduso sa posini nga ligwaton? Amo na kun nga ang agin target nila kita sa una nga hindi ginpagpanag-on? Kay amo ni ginahambal na ton kag ginawakal na ton kada pangampanya ta sa una? Nga wa siya pumungko kita bilang kunsyal sa syudad? Aton nga himuon nga ligwaton ko ni refill mga kaka-K5 ang Real Property Tax Ordinance? Ligwaton ina mga kaka-K5 para nga ibalik anay? Kag kun magpasaka gid man, pwede nga ipasaka nga amat-amat lang. Nga nga, kulpihon mo nga aton nga mga pumuluyo bag ulang gani nagka-recover sa pandemic K5 Andre. Bag ulang gani ka-recover mga negosyante ta mga pumuluyo ta. Bag ulang gani nagka-recover sa ining pag-aatake sa aton sa pandemic. Amo na nang himuon sa aton pabayaron sa amo ni kadlagko nga Real Property Tax. Pagkatapos, ikuan nyo ni imuon nyo nga bargain nga daw pampahumot kag panginganyo sa mga pumuluyo nga hatagan sila discount nga 20% discount sa Real Property Tax kung magpatakod sila sa o kung magpa-install sila ng solar panels. Ang imo subong K5 Jenny nga himuon amo ni ay. Abi mapurma kita abi sinatawag naton nga investigative report nga matutod abi. Okay ba Andre? Investigative report nga matutod amuning moon mo. Hibaluon mo kung sino ang negosyante nga nagapang-install sang solar panel na gintap sang syudad sang Iloilo. Mga kaka-K5. Ano ni? Kung ang syudad nga mo nang ihambal mo sa mga pumuluyo. May kasunod sa pinsan isang ang bilik sang ilik nga syudad. Eh, base kung mayari ka mo, base mapariho ka mo kay Jujuang. Ipay Bandre, si Jujuang ginpasakaan sang kaso mga kaka-K5 nga graft and corruption 14 counts bangod sa ginatawag nga conflict of interest. Kay ang pundo sang gobyerno ginanegosyohan siya gaintra sa negosyo sang pundo sang gobyerno nga ginagamit kay Pep Andre. Ang ini naman, private laban-laban eh. Private ang tag-iya sang sining solar panels nga ini. Tingaan nga ang syudad amo ang maintra nga nga ginapublicize nyo gid. Mahatagan ka mo sini sang malisyoso o kung malisya sa mga pumuluyo nga nagapakita lang dere nga ginainggan nyo yung mga pumuluyo nga magpatakod sini sang solar panel kag ang rason sini hatagan nyo 20% discount nga RPT. Ano ang rason? Pila ka milyon ang rason sini dere? Mga kaka-K5 nga mahatag nga komisyon sa inyo sang solar panel installer? Di ba? Pinamango nyo naman kami ng mga yun ipatula ka mo? Gamiton nyo pa ang gobyerno? Gamiton yung syudad? Para nga mapanami ang negosyo nyo? Ano? Nagpartner naman kamo ni Sakwan? Nagpartner naman kamo sa solar panel nga installer? Basta talaga karoon mga K5 rin sa ito, sining ang pagpangalagad, dirig lamang sa K5 Night Watch. Iban pa ikaroon ng mga balita, informasyon sa mga balita nasyonal, iplasta na ito na karoon rin sa ito, sining ang pagpangalagad. Ang mga balita, yun ang batalang builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kagsang mighty C, the alkaline nga vitamin C, mga kaka-K5. Ang Klinika DTX 500, mga kaka-K5, puno inis ang anti-carcinogenic properties, agon nga punggan pagtubo sa mga bukol sa lawas. Ta, masaligan kag mataas ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga hali sa disyoga sugarcane extract sang DTX 500 mga kaka-K5 kontra sa pagdevelop sang mga balatian ilabi na gid ang cancer. Ang mighty C naman isa ini kalkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga pakusog sa aton sini nga immune system capabilities agud nga patyon ang nakaliguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magbutate kag mangin canceros. Gani ini na pahulatapan nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyon na aton kaugalingon. Klinika Detox Pabarik kang Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-imod. Ang Klinika Detox Pabarik kang Mighty C, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Pagbalik naton, standby kamo, hindi kamo maghalin ha. Kay pagbalik ta, maharana ta, ay kalainin. Maharana kita sa mga dalagko nga mga isyos. Ngagin pang plasta naton di sa ato sila nga pagpangalagad mga kakipay. Aton nga oras, alas 7.42.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pe

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may
9: Physio,
1: nga may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Nga may Physio.
1: Ang Physio,
9: nga may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
1: Yung may D3.
14: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
15: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
15: Dapat hindi gidya.
8: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
15: kada si atay,
8: atay no?
15: Kidney.
8: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
16: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
15: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
16: Correct.
15: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Magandingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauhan.
9: Masi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
17: Garantisado.
9: DTX 500.
18: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
9: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
21: Babalik na mga ka K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon na nakalabot kita sa 57 minutos na nakaligad sa alas 7. Talang kita alas 9. Sa mga kakay-5, sa ato sila nga pagpangaragay, prober kita magbasa sa mga mensahe kagalakip na sa mga comment sa ato sila nga mga kauturan sa comment section sa K5 News FM 88.7 nga Facebook page kag sa June na Kapulot News Live nga Facebook page sa mga kakay-5. Unahon ato na check ang latest weather report. Nagikan sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Musta unta, kung may bagyo, kung wala daw, mabaskog, kung balod, subong. May kwan ba? May bagyong magpasulod sa ato, no? Kung may LPA man lang. No? Lantaw na ito ng tsimpo na ito, no? Sa mga gustong magpanakayon sa dagat. Mga magkadto sa itong dagat na magpangisda. Kag, sa mga nagatrabaho, mga kakifay ba sa kwan? Kagang ibang nga gusto nga magsakay sa mga barko kag pagkadto sa mga eroplano. Mga kakifay, lang taon na ito. Kung anong latest weather report, nagika sa itong pag-asa, Iloilo. Kung natin karon si Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra, sa latest nga weather report, good evening and go ahead, sir.
22: Yes, sir. May gabi sa talangang tagpalamati sa ang P5 niya, second. Gary, pinakuling ang tropical cyclone priority number 4, karon niya daw, Agosto 2, 2006. Si Luis, parental pagkahulaga, pamilya nakatungdan sa May Philippine Sea, na silangan sa Aurora. Alas 4 kayo na isang hapon, nalilis si Plata ng sentro sa Tropical Depression nga si Luis. Kinabulabanta, base sa tanan niya available data, yara sa 385 km na silangan sa Balera Aurora. May kamasugong nga hangin, magalabot sa 55 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadlos naman, magalabot sa 70 km per hora. Magahulag naman ini, pamilya nakatungdan, sa 15 km per hora. Samtata naman ginaman nito ng tropical cyclone sa Guasong Par, uli man na si Platan, alas 6 kaya sa hapon, may international name nga Dolphin, nasa 3,180 km na silangan sa extreme northern Luzon. May kabasugod man nga hangin, magalabot sa 175 km per hora, malapit sa sentro. May pagmalus, magalabot sa 215 km per hora. Magahulag man pamin, panakatungdan namin na nakatungdan sa 25 km per hora. Samtang din sa atin sa may Western Visayas, parang kita ang experience sa magalaman niya kalangitan. Expect natin may mga scattered ng mga pag-ulan, pagpayat pa nag-o-obdala sila nga tropical cyclone si Luis. May natobtob makasarangan naman ng hangin, magaling na katungdan para bagatan ng katungdan, magadala sa mga natobtob makasarangan yung pagbalot sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 24-29 degrees centigrado. Adlaw, nagatunod na sa stress sa kinasang hapon, magabutlak, alas 5.39 buwasaga. Gamay ang pinakaulingan na kagpapanahon, hindi kang dalista Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
21: Engineer Charlie Depra, sir?
22: Yes, sir.
21: Oo. Ang isa, tropical depression, nga si Luis, o Luis, no? Ara na sa sunod sang PAR o Philippine Area of Responsibility kag ini siya ang nagahulag sa mga area sang Luzon area, no? Ilabi na sa may Aurora, no? Inang more or less mga pila ka adlaw ni siya magtiner diri sa aton sa may Pilipinas kag ang aton diri sa sudad kag probinsya sa Iloilo, most especially Western Visayas apektado sini Engineer Charlie Depra, sir.
22: Ay, sir, ano, sa karon niya daw, apiktado kita sining tropical cyclone niya si Luis. And then, possible din nga mag tropical storm category pa niya, no, by Monday, ubos na kaagapon. And then, short-lived naman ini mag-isa ka tropical storm category. And then, mag-recur naman ini pag-mangisa naman ka tropical depression. And at same time, pagka-abot sa Miyerkules, mangisa na lang ini ka low pressure, sir.
21: I see. So gamatamat sa hina, no? Why chance yeah. Nga mangin na isa sa ka super typhoon o kung mangin isa ka bagyo gid Engineer Charlie.
22: Yes, sir, no. Mangin isa na lang ka LPA sa makakamay nato.
21: Okay. So more or less mga Miyerkules or Webes why na madula na ni siya ining tropical depression ngani nga si Luis.
22: Possible, sir, mangin isa na lang ka LPA kag mangin isa na lang ka remnant flow kag mangin isa lang ka something bagyo naman na sa kuwa sa Philippine Area of Responsibility ng mga international rain model.
21: Okay. So ining nasiplatan naman natin yung may ngalan nga international ang dolphin o bagyo o typhoon bagyo ginigali yan o si dolphin ano ning chance ay sining makasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility Engineer Charlie Depra, sir?
22: Yes, sir, no, tama ang ining si Dolphin, ano, mula dato gina po ang facility ng mag-sunod sa may far, sa may northeastern boundary, sa may tip nga bayan sa ato nga Philippine Area of Responsibility. Pag sa nakita na ito sa basis sa iyang initial nga forecast track, wala mo need, ano, no, darita nga ito sa ato, pero sa gihapon, bangod mabasog ini nga bakyo sa typhoon category, amo naman ini mag-enhance ang southwest monsoon kung pokon habagat, kag amo naman ini magdala sa mga pagbola diri sa aton.
21: I see. So sa kun aton sundo na iyang tracking, no, may posibilidad nga mga pila ka adlaw sa kag may posibilidad kung hindi gi mamatunaw, no, kay mantido bagyo na ni siya. May posibleng mga pila ka adlaw ang iya sining i-travel hasta nga makasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility kon pananglitan nga magsulod gid man na Engineer Charlie Depra, sir?
22: Possible mga next week, mga Wednesday, Thursday, mga tira nga nang inadlaw, sir.
21: Sunod semana.
22: Maghagit ni sa may extreme boundary sa aton nga para kung magbago yung
21: atra. Oh, pero kung imulan tawon ni Engineer Charlie, makuan, mabaskog nga bagyo gid man, no? Kag daw may posibilidad nga mabaskog pagin nga magbaskog siya?
22: Yes, sir, no, tama, wala na itong pinapuha ang possibility nga magbaskog pagkailin ng bagyo kay nasa typhoon category rin yun, nasagwa pa sa Philippine Area of Responsibility.
21: Oo, so sa, bisan sa sagwa, sa bisan ara pa sa kadagatan, inang bagyo na siya nga daan eh, no? So, inang kon makasulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility, ano ang ngalan niya sini? Kon kayang international name niya sini is Dolphin, Engineer Charlie De Pera, sir?
22: Yes, sir. Kon makasulod sini sa MIPAR, makasulod sa kay Luis, ang sini Maymay, sir.
21: Maymay?
22: Yes, sir.
21: Okay. Ano ni sang Maymay? Man lalaki kung babae, sir? Anyway, mga kwan pamanggalay, no? At least makapreparar pa kita kay manti mga next week pamanggalay may po may tendency nga makasulod rin sa aton. Kagkon panalitan makasulod siya, may posibilidad yan sa forecast na ton nga makalandfall siya sa kadutaan sa Pilipinas?
22: Base sa iyang initial track, sir, malayo ni katangano sa may eastern, northeastern boundary ng Sampar.
21: Okay. So
22: kung Japan, ang darayas niya mo ini yung enhancement sa habagat naman.
21: Southwest monsoon naman.
22: Yes, sir.
21: So bochilingon nga kun panalitan nga magsulod gyud sa Sapar ang malabot sa sinilaban-laban ti dito naman mga kun mga Babuyan Island naman mga Batanes naman na Engineer Charlie De Pera, sir.
22: Ay sir, tama ano pag ang enhancement sa southwest monsoon na diri naman sa may western section sa south sa Luzon and Visayas area.
21: Okay. With that, Engineer Charlie De Pera, sir, salamat kid sa information. Kag maayong gabi sa liwat.
22: Welcome, sir. Maayong gabi sa liwat.
2: K5 News FM.
4: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
4: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch.
21: So, Tropical Depression, mga K5, within sa Philippine Area of Responsibility, amoni siya ang nagatugas ang Southwest Monsoon nga nagahatag sa aton sa may gamay nga mga pag-ulan-ulan kag pagmulo madlos ang hangin gawa kag paglulagko sang balod naton bangod sining tropical depression nga si Luis. Kon si Luis mga kakay-5 nga resulod na diri sa aton sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero samtang nagadugay nagahina sang nagahina kag may posibilidad sa paraboton nga Miyerkules nga adlaw mangin isa na siya ka LPO kon low pressure area. And then ang isa naman makita mga kakay-5 bagyo na gini siya subong kapang last na ni siya mga kakay-5 sa kadagatan sang area sang Northern Luzon mga 3150 kilometers east of extreme Northern Luzon mga kakay-5 ang kuano ang bagyo nga ini makon mo ning iya sining wind o kon ang kalaparon niya mga kakay-5 is 175 kilometers mga kakay-5 kag ang iya sining gustiness no ang iya sining puwersa bla bagyo ya super typo no natawa niyo blaw ang galabot sa mga 215 kilometers per hour grabe nga puwersa ini bagyo ang iya sining kuano ang iyang movement blaw ko nang iyang hulag mga kakay-5 nagahulag sa mga west northwest kag nagadalagan siya mga ara sa 25 kilometers per hour. So ang iyang hulag or ang lakat niya bala mga 25 kilometers per hour. So hindi man masyadok dasig no kay 500. And then ang iya sining wind o kon kalaparon sang iya sining hangin mga K5 no. Ang sangkal niya na bala kalaparon niya no. Nagalabot sa mga 100 kilometers. 175 kilometers per hour. Amo nang kalaparon niya nga galapad siya tapos ang puwersa yao ginatawag naton nga gustiness ang bugso ya bla mga marka nga gustiness ang mga bugso ya mga K5 nagalabot sa 215 kilometers per hour si super typhoon na mga K5 na kung mo 215 kilometers per hour gustiness ug bugso ya mga K5 galing ara pa sa tunga labod mga layo pa sa aton more or less mga ara pa sa mga 3,150 kilometers mga K5 sa extreme northern Luzon. May posibilidad no, nga pwede man siya makasulod sa par naton pero gamay-gamay ang tsansa nga makadto siya o kon makahugpa o ginatawag naton nga makalandfall sa pungsod Pilipinas. Kaya ang iya sining labayan is extreme northern Luzon, malano northern extreme Luzon. Pero laban-laban gani daw kwan malana daw gamay man gani guro nang maagyan niya kay daw ang direksyon sang iya sining puwersa mga K5 inang daw ara sa babaw nga porsyon sa ulo nga porsyon sang Pilipinas ba bot sila yung ara sa Apari no ara sa area sang Apari hindi blang aton nga Pilipinas siya is mula Apari hanggang Hulo hindi blang muna ng aton nga Pilipinas dito sa Apari area mga K5 sa northern extreme Luzon Dira na siya na pit nga lugar mga kakay 5, mga hulag-hulag. So, pero kung makasulot sa par, gamay katama nga tsansa nga mag-landfall sa kanutaan naton. Laban-laban ang malabayan nila mga isla mga kakay 5 sang apari. No, ano nga kwaning isla, ti aron sa mga isla sang ginatawag naton nga mga Babuyan Island. No, mga kwan, mga area sang Batanes. No, ang mga Aurora provinces kanina siguro wasi kundi na ganun labot na dayan. No? Malabot man siguro pero ti ginatawag naton mga kakay 5 nga Southwest Monsoon. Ang mga ang diri sa ato na mamana labutan ato is Southwest Monsoon man ng tubig lang ato sini nga makwandi. Ang ato sini nga problema di tubig naman nga daan ngang Pilipinas nga daan daw ay kakauntat ang baha basta maulanan. Matya ko ang Ginoo sini may kahimuan kay 500. Ambal sang Ginoo sini nga mga tuntok mo mga kawatan kamo. Ari oy pabalo ko sa mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas kay sa tanan nga mga Pilipino. Nga ginpangkawat yung kwarta sa kabansang gobyerno kag ginpangsurod sa mga bulsa nyo. Tiyari oy kay katapos matikal kamo nga may mga flood control project kamo. Gali kay ang mga flood control project nyo mga ka K5, K500, wala gali nagturo pa. O ari ay ulanon ta kamo pirmi para nga ma-experiencehan nyo ang baha para nga maisukton kamo nga mga public officials, maisukton kamo nga mga officials ang gobyerno. Kay ginpangtipon lang kwarta, pagkatapos ginpangsunod sa bulsa nila, wala nila ginhimo ang insakto nga programa kag proyekto para sa aton sa Pilipinas. Ate mo na, way, patay, balik-balik sang bagyo, way. Yeah, slight-slight talaga, hindi talang pag-iguon, gin nga grabe, gin nga puwersa. Paula nun talang pirmi, oh. Kaya oh, amo na sa oh, si Dolphin, no? International name is Bagyo or Typhoon Dolphin. Ara sa mga kakay-5 sa extreme northern Luzon. Oh, pero sa babaw-babaw pa, layo-layo pa sa katama. More or less, kinabulubanta ko ng truck niya mga kakay-5 kag-amulo ni Japon. Ang hulag niya is 25 km per hour ang dalaga niya. Mga kakay-5, more or less, magalabot di sa Pilipinas, makasulod sa par. Mga kakay-5, mga ara sa mga inang sunod nga simana pa. So mga next week pa sa masulod rin sa aton sa Pilipinas. Pero may ara na tangadaan niya nga tropical depression pero gamay lang na saya. No? So muna na, masulod niya na sa may area sa Philippines sa babaw nga porsyon na northern part sang Pilipinas mga kakipay. Pero ang target niya daw malabot siya daw dito sa mga target sa kwanaw. Sa inang sa may Taiwan. Daw dito target niya sa Taiwan pero malapasan niya man ang Taiwan daw malabot sa China. Ha? Pwede rin ang target sa mga K5 tayong Pilipinas, siya labayan niya lang pero sa pinakababaw pa nga porsyon. So ang makuha na di, ang ma-experiensyahan na itong sinadiri, hindi mga K5 bagyo, kundi ang ginatawag na itong Southwest Monsoon or ginatawag na itong mga K5 nga habagat. Okay, bla? At least maintindihan nyo tanan-tanan para nga makapreparar magkamo sa mga mananagat na itong mga kauturan na hala. Pag palayag ka muna sa kadagatan, pangitak mo isdada, panakup ka mo isdada. Meantime nga wala pa bagyo ha. Pero halong lang kayo dumidyo mabulubalod subong kay bangod sinis ang Southwest Monsoon mga kakifan. Ayos! Wala sige! Sa ito sila nga pagpangalagad, balikon na karoon si K5J ni Kauyunan. Mabasa ito yung mensahe na gikan sa aton nga mga followers para nga hindi taman sila makwanan. Ay! Gapatamyaw gali K5 Andreng aton nga mga friends sa Zinzo no? May duwa kagwapa to kina na. Gapa cute-cute pa ko kay Five Andrey kasi siling kubo ko mga gwapa sino sila. Pa cute-cute tanay bla. Gali, kay kwan gani ng ano gani niyo? Campaign manager ko gali sa barangay kwan, sa barangay ano gani niyo? Barangay Sambag Saro. Nya yeah, sir, nya paglagan mo bla mayor sir, sir nya upod bla ko pangampanya si mo, ni ko igadi. Siling ko isuri, siling ko ga pa cute-cute patanay ko si mo, kasi siling ko ga gwapa, si mo ga ka sexy. Nya yeah, gali kay kwan gali ka pangampanya gali upod sa ako sa una paglagan ko mayor sang 2022. Si April, no, kag si Famila. Gajaging sila na sa may Haro Plaza, kay Pep Andreo. Kaya si April kay si Pamela, gajaging na sa may Haro Plaza, oh. Tapos din sila galing kapulo pamahaw, suki, galing na kapulo pamahaw din sa may Zinzone, this the Lom Blouse. Second floor, mga ka-K5, para na yung Zinzone. Eh, sila niya tamyawa, magkami abibi, sir. Sinikot niya, fight, ah. Oh, tamyaw da ang tretanan ng mga taga Zen Zone Study Hubs and co-working space. Oh, sa kay Dabs, sa kay Edwin, kay Ginalyn, kay Glory Ann, kag ang duha ka mga uyab nga amoning mga nagapangampan niya sa akon galing nagligad ng eleksyon paglagan ko sa pagka-mayor sa siyudad sa Iloilo. Oh, sa kay April, kay sa kay Pamela, yung mga taga-barangay Sambag sa distrito Sangharo. Oh, may gabi na sa inyo, tanan-tanan ha? Oh, sige, see you na maliwat sa sunod nga, kwana, sunod nga adla gabi naman ha? Ah, see you naman kay Makwanta. Ako Makwan, ako ma ano ganin niyo? I-treat na kamo sang Zinzon hamburger, cheeseburger. Ah, ano ganin niyo? Cheeseburger sunny cheeseburger and fries na. Amo naging kaon ko ginamo ko na miton. sige. Sa tanan-tanan nga mga customer da sang Zinzon sa dalo may gabi sa inyo tanan. Sige. Oh, gapa-cute-cute pa ko siling kumapa. Napaka-cute-cute tanay black daw kay mga gwapa sini sa tupad ko nga nagakaon-kaon ko mong kumapa-cute-cute tanay kubla. Sos Maria Ihunis tigra po ni Santisima. Mga gapangampanya upod gali sa akong pangampanya paglagan ko mayor sang 2022. Silinga sa akon, silinga sir. Nga kung mayor ka, nga tawahay tani subong siyudad sa Iloilo, no? Nga waitani kalakot, nga waitani lakot, silinga sa nga kwa, no? Nga inang, ang imo tani, silinga leadership, amugang kinanglanon sa siyudad. Nga inang wala ga intra, bala sa nga negosyo, sa mga pumuluyo niya. Ah, ninko nga haw, nga kay ang siyudad sa Iloilo, subong, ang nagauyat subong ginaintrahan niya ang mga negosyo sa mga pumuluyo yati ang mga pumuluyo ang nagakaraputo sila ya amo nagaganan siya nagadako ang ilang income masilingkuti amo nang ginatawag naton nga sungak sa poder sungak sa negosyo tiang iya nga mga pumuluyo gusto ya tanan nga mga pigado para nga yung kalimbawa ya himuon nga siyenda ang syudad para nga pagabot sa tiempo kung kinanglanon ta kwarta kag kun magutuman na ta. Bulububura niya lang ta sa mga ginagmay kung yung mga manok ka, bulububura niya lang kagamay. Kung mga ido ka pa kaunyo na ta sa gulutulutulutulan pero mga, ang mga kwa niya, ang mga unod, yung mga manamit, yung mga priska, ang mga pagkaon, ara sa ila. Amo na sitwasyon sa syudad. Kita niyo mga kakifive, dugadugay, bate, kamo amate, kamo dugadugay ha. Kay, kwaon na to ning balita ni K5 Jenny ho. Ining parte sa, kwaano sa solar panels, blan niyo. Pati solar panel nga negosyo, entrahan pa yan sa syudad. Ay, man taga problema sang kwande, sang elektrisidad sa aton sininga syudad. Ay, naman taga problema kay ara naman ang More Electric and Power Corporation. Lalabot sina mga KK5 ang More Electric and Power Corporation. Daw, hindi man niya siya ka pinakamahal. Ginagmahal gamay, mga KK5, pero hindi hamak masyadok mahal kumparar sa ibang. Kagula labot sina ang taga More Electric and Power Corporation manami ang ilasin nga serbisyo diri sa aton sa syudad. O hindi bala? Pero nga nga intrahan pang solar panel. Laban-laban may nagkonbinser na naman. Yor. Hindi lang pagdalangalan mo. Ngita ka lang isang damid ha. Pero partner ta sa negosyo. Gamita poder mo dahil kay gamiton ko akong abilidad. Kaya ba, Andre, no? Simple lang. Gamita, poder mo da, panghingyuadang tanan ng mga pamuluyo nga mapabutang sa solar panel. Kada takod sa solar panel, may porsinto ka di. Ato ni negosyo mo. Pinagani, pwede man ha. Kung hindi ka gusto sa kuhan sa komisyon, pwede man nga partner kita. Kapital mo, amunio. Kapital ko, amunio. Negosyo hon ta, partner hon ta. Gagay, kibot ka, pwede kang ranon si... Ay, Maria Ihunis, tigara po ni Santisima. Kita niyo kung ano abilidad diri sa syudad ta. Amo nang hindi sila gusto nga madula ang poder nila diri sa syudad. Mga KK5 kay nabalan na, nakuha na nila, na ano ganin eh, na perfect na nila ang mga pamaagi ka mga transaksyon, mga KK5 nga huimuon ulipon kagi pangkwan, himuon ulipon ang mga negosyante diri. Kung hindi magpati sa ila, mga kakipay, panghinga buton ang mga negosyo. Abi nyo lang. Kamu na ding abilidad subong diri sa syudad sige lilo. That's why subong parangadaan dapat isip na kamu pamaayo. Dapat nyo untaton nyo na ini nga klase sang gahom sang sining pamilya nga ini kay was ini nyo pa untaton mga kakipay. Dugay-dugay ang kalimbawa naton diri mga ulipon tanan-tanan. San siguruhon ko sinyo? Mensahe nagika sa aton mga followers. Oh, shout out sa kay Andy Alujado. May gabi, shout out oh parinte. Oh, kay Edson Cabanero. Idol John, hambal ka mga taga Kwan, Radyo Bangag nga si Bongbong Marcos. Siya kuno ang pinakanami nga presidente nag-agi sa Pilipinas. Oye, nami eh, makon mo na nga inang dako-dako ang budget sa subo sa mga media para lang magpanami sa iyang ngalan, para magpahamot sa ngalan niya. Nami, gede. Kung nagabaton ka sa mga offer si mo, tinuminami, gede. Oh, pati ako, mga kakifab, kung gustuhon ko, ti amo manaymoon ko, dayawon ko man siya, kay manti, hindi ka kalikaw, kay nga, ah, amo nang ginahatag ng script si mo. Kabaylo, sina mga kakifab, malita. Apple di Aptabataasan, shout out sa kay Virginia or Virinia Parinyo, sa kay Rudy Binji Parinyo, Marivic Parinyo, Taasan sa Barangay San Pedro Molo. Dira man sa Barangay Mambiranan, Kalinog Iloilo, sa Taasan Family. Kagsubuman sa Bingawan, sa Bagong Bayan na sa mga Tabat, mga kakifab ka family. Kag sa may Biwang Bagong Bayan, Krismor Sultan Kudarat. May gabi manda, shout out manda. Sa may sa Tabilid family naman sa Barangay Kamalunggo, dira sa Kalinog. Kag sa Taasan Hilado family sa Ungka Zone 3 sa Ungka, Iloilo City. Damo ba si Peda Line families naman sa Zone 1 sa Tubungan. O din pagid, damo pamilya ni Tabataasan ba? Ni Apple ba? Ah, sa kay sino pa? Wai na, tapos na. Ah, sa Taasan, kay Ledesma family, paigili ko no. Happy birthday ko no sa kay Angeles Tabat Ledes o Taasan Ledesma. Sa Barangay Sunto, Tubungan, Iloilo. Happy birthday! Ah, sa kay Ralph Dasaluntaw, si Yoson pare, napugagid. Okay ah. Basta hindi mo ipakalipatan ang t-shirt ko. Kay pag-abot mo di, suksukon ko ng t-shirt nga dala mo sa akon. Kay pangitaon ta na yun, si May Tik-Tik. Pangitaon na mo ni Ralph Dasaluntaw kay Pep Andre. Tik-Tik bla, si Tik-Tik bla. Na, pagpuli edi, pag-abot siya, may dala sa nga t-shirt ko na sa akon. Isiling ko sa iya, suksukon ta. Kay pangitaon ta, si Tik-Tik May-May. Oh. Imbis nga siyang maaswang sa aton, kita ang maaswang sa iya. Siyang aswang unta. Oh. Sa kay Ria Kapanas da, shout out man. Sa kay Renato Bindita, good evening Idol John. Wala na ya unta, sila yung pangwarta sa gobyerno, basta opisyal ka sa syudad sa Iloilo, Idol John.

kay Ronnie Tanyesa, kay Norberto Aguilar Jr., shoutout Antonio Talakan, Dominador Panot, baliskad na ang paya idol John, kay Panahon Subong sang mga ano ni, ngagba. Ah, okay. O, chimpo subong sang mga ngagba. Sa kay Romy F. Espada, shoutout idol John, I'm listening from City Takas. Si JLV Takas. Okay. Sakay Sakuragi Shuhoko, niya ibalik ang kamay na bakal, idol. Ah, mabalik na kung makwane kung si Sara Duterte ang magpresidente sa sunod nga tuig sa 2028. Sakay Noli Banyas sa Aba Amuna. Sakay Jerry Court Almazar or Almarsa. Arostike Family. Watching from Lemere, Bira Idol. Okay. Kay Edward De La Cruz, Grim ni Idol John, shoutout sa kay Ninyo. Kay Ninyo, Yam Yam, Kalil, Kagbikbik. Sa kay Jerry Court Almarsa. Rowena Arellano, watching from Maayon, Capiz. Kay Lorle Gardose, Idol John, palihog lang tamyaw sa mga kabataan, kag mga kaapuhan ko na. Tanan nga Gardo si family. Kay Len MJ, bugnaw gid eh. Sa kay Sakuragi si Hukol niya hala. Ka hala balbala, kalainin, kalainin, kalainin. Sa kay Ray Alahar Aristo, sini nga tarumpo. Tarumpo, trumpo. Kay Len MJ, belated happy birthday, Idol John, I miss you. Ko ay miss you too, iman iya. Salamat ha, salamat. Sakay Shien Tansilia, shout out. Marinette Manikan, Bernadas Filomino, shout out watching always here in Big K, Leganes. Si Parinunong Loredo, shout out ha. Kay Bibi Girl, shout out man, Jenny or Johnny Cartagena. Kay Richard S. Pistanyo, good evening kay Five Idol John Kapulot from Gostilo, La Paz. Kay Robert Ligaspe, good evening Idol John. Happy listening to friends together, most especially to Anna Tanutan. Kay Vicenta Villanueva Latigo, may gabi. Lawrence B. Rivera, shout out. WCJ Dakyanan, Robert Ligaspe. Silingaga DTX Coffee Mix today. Unang kampyon. DTX Coffee Mix. Kay JC Matias, good evening and shout out man. Ang ako nga ginbasa mga followers naton mga ka K5 sa kwan ha. Sa John Kapulot News Live lang anay. Okay? Ripagaleo. Si kwan si Sakuragi siyo, kunya pera-pera lang. Kay Jojo Fuerte, may gabi Idol John watching from Binangunan Rizal. Dennis Hoyaban, shout out Rhea Kapanas, lat silinga lat ni Baygid. Kay Frances Aprobichar, maing gabi Idol John, listening sa Haninay, Barangay Damires, Haniway Goroni, Barangay Damires, Haniway, sa kay May Panizales, shout out man. Okay, hola sige, balik ko na ton mga kaki-five ang kwan pagid, no? Dali lang, kay napatay akong gali monitor, di pa, andaron tayo liwat, no? Sa aton nga mga followers naman diri sa K5 News FM Iloilo, sa kay Jerry Di Caral, niya Boss John, good PM, shout out ko lang ang Di Cara family and Delphine family. Kay Ria Kapana, shout out Ro Simpas Verna Salvilla, shout out man sa kay MG Hermano. Siling yam idol pa shout out lang idol sa kay Boss Jetro Gabyazon. Kag sa kay Boss Raf Corpus, Boss Romy Sumagaysay, Arakel, kag sa kay Boss Ayan Asula, kag sa tanan-tanan ng mga gwardiya sa WIT, ng mga pamatik in Subong. Okay? Rap da sa luntar niya, dira tama pakyot sa Zinzon pare. Na, kanto kagidi pagabot mo. Pagpuli mo di, kanto ka di, niya drita mapakyot sa may Zinson, kay may duwa di ka uyab ng mga guwapa nga naga-jogging, kag naga-kwan, naga-ano ni, naga-pamahaw di dayon sa may Zinson kada gabi, kada

0: nga la size. Ari sila dito, mapakyot sila dito, mapakyot manta. Mm. Sige, sige. Ya pangitaon ta, basta ang pangako mo sa akin nga kwan dalom ng t-shirt nga isuksok ta na kay pangitaon ta si Maymay Tiktik. Aswangon ta gid siya di. Sakay kwan no, sakay Richie Magos listening from Dika Nation Hibawan Pavia. No nito sumbong shout out RSE Engineering Services Patrick Tonog Junar Bandada. John Mar Bandada, Larry Mopocino, Jasper, Langta Engineer Justin, Ilichusa, ga-travel kami ka K5, John. Ati, sige, samtang ga-travel, sige, lantaw sa K5 o ga-pamati sa K5. Kay Nonito Sombong, shout-out ko no sa watching from Santiago Isabela. Biyahe kami K5 sa Manila. Aba, gali. Mayo, mayo. Kwan na, ng ano ganini? Halong-halong. Kay Arman Bakugo ay shout-out man sa tanan naton nga mga taxi patrollers. Kay Christine Gardose, kay Lucky Santo, may gabi. Kay Celine Pacheco, shout-out na. Sa kay inang siling ni Bong M. Escocio, rin naman siya. Amun isang kon nga kwan, ano ganini na panawag ganin, ano ganin panawag sinasiya. Nang kwan nang basher. Basher, basher. Si Bong M. Escocio. Ya, Sir John, may gabi. Eh, padayaw mo naman sa tatay mo, digong. Ikapilay nga bata ka, Sir John. ikapila ko na ako nga bata ang tatay digong. Hindi pwede mapadayaw sa tatay digong. Aw. Kaya damo gibang siya hinimu, Andre, kumpara kay Bangan. Sinisya na. Pero kung nung pamangkuto mo, kung ikapila ako nga bata, ang tatay digong, ti ikapila ako yung tanan-tanan ng mga minilyon ng mga tao nga nagapalangga, itatay digong. Panawag nila na tatay mo, ti ay isa sa mga pila kamilyon eh. Isa sa mga 16 milyones ka nagboto siya sa una. Sa bilang presidente, yung mga 16 milyon ni boto yung mga... paglaga niya, mga kakifag. Okay, si Banks PSG, shout out man, Chris Buiko Almohen. Sini nga K5 yun, nakbisanti kriwi ka na tawo, pero sa pagkabalo ko, maalwan ka, kag indi bagit. Sana, kung kay isa bagit man ay kalain. Kung wala tayo naghatag, tayo muna bagit eh. Ibig tutuod kay Five Andre. Ang nagapasalamat sa ngaway ko nagdaog sa pagka-kunsyal sa sudad, o bisan mayor man gani kay Five Andre, nagapasalamat nga ngaway ko nagdaog, pamilya ko. Kasi niya ko nagdaog ni liba-laban ni niya pati. Kasi pati dingding siya balay ni Hakwato niya nagay butang himoon dingding tos pa sa tao ngaway balay. Sa kay MC Hermano, niya daw si Pirot ka idol ba? Ay. Si Wilbert ni Buna, hindi siya gusto nga magkanta ko sa nga magharana kay niya nami ya komentaryo ya. sige ha, komentaryo ta. Sa kay Jefferson Kamahida, shout out man Richie Magos, Richard Pistanyo, Galantao, dira sa Gustino Lapas, kapamati sa Gustino Lapas. Si ikaw na lang kasi, mayroong mayan niya may gabi idol John, si kay Alan Ortega Takuyo, sang Giso Kalinog Ilulo, shout out man. And sa tanan-tanan pa mga kaka-K5, o standby sa ato sila mga pinalangga ng mga tagparamatika sa ato sila ng pagpanumbalik. Kuhaw na ito ng mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato ng mga kaka-K5 patrol reporters. Ang mga balita ng inobatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalawansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga kaka-K5, isa ka super full supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa kag D3 Bio, mga kaka-K5, nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, sila binigid batok sa mga viruses, pareho sang dengue kag iban pa nga mga virus ka mga baratian, mga kwan, mga kaka-K5, mga bacteria, no? Mga bacterial infections. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo ni sang aton nga lawas into monoglyceride kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka K5 nga halin sa D3 bio ang ginakonsider nga isa sa pinakaepektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man isang D3 bio actually, no? Pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K, isa ina siya ka-fat soluble vitamin mga ka-K5 nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. So, wala labot sina ginapanami pag isang D3 bio absorption sa mineral nga calcium na naman nga nagaproseso sa ginatawag na ton nga platelet aggregation. Ini siya mga ka-K5 ang nagabulig agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impiktar ka na sang dengue. Ganun pag nahulat nyo. Inom na kita sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang klinika D3 Bio mga ka-K5 isa ka superfood food supplementa para layo kita. Inom na kita sini para layo kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag iban pa nga mga balatian mga ka-K5, no? Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 8:33.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
3: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaw mo gid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dunga
8: hagdagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, mabakal mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang kapanupo
23: kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalika.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati
0: Bumati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinabumatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow! My puso!
19: K5.
21: K5
19: News FM.
21: K5.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!
26: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
27: Babalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaraga. Daton nga oras karon nakalaborita sa 43 minutos na kaligad sa alas 8. Nga gawon ta na mga barita na ka-informasyon halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Shout out kay Anay sa kay Dennis Huyaban nga nagamonitor na diri sa ato sini nga pagpangaraga, sa kay Rhea Capanas, sa kay Francis Aprovichar. May gabayado dyan listening sa Haniway Barangay Damires, sa kay May Panizales. Good evening, shout out sa kay Denksnes o Kondenes. Ngayong gabi ko no, shout out na halin sa kaya sa Sakuragi Shuhuko. Kaya mani dapat niya may gabi idol John baldagid ang mga senador. May mga kaso na basta hindi kampi idol John. Watching live from Roa City, Pavia. Sa kaya, ano man, Roa City, Pavia pa? Sakay may ara nga kuno nga barangay ang nga Roa City ang Pavia. Okay man. Florinda Cadavero, shout out kay Sakay Suset Quijano. It's time mga ka K5, wala to rato na to ng mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato sini nga mga ka K5 patrol reporters. Sakay Mark Vincent Javier Galida may gabilang. Kay Rio Maso, shout out man. Kag Sakay Ralph Jan Hermogenes. Sa kay Jerry Dicaral niya, John, shout out ko lang sang Dicara family, kag Delphin family. Okay, sige. Ayos. Wala, sige. Mga ka-K5, no? Dali-daligid lang kayo latulaton, tanay ang mga balita. Karoon rin dugay, check naton ang mga detalye na sa mga balita. Nagikan sa kay ka-K5 Jenny Coyunan. Proversi na unahon, ta K5 Andre, ang mga balita ni ka-K5 Karen Badilla. Inimay kang tanan mga ka-K5 sa sining report ni ka-K5 Karen Badilla, mga ka-K5, no? Kay Ryan Estanyol Galay, biskan 22 years ron ako nga bedridden, hindi kahulag, hindi man kabangon, batang lang ko dya sir, lingaw man ko sir sa imo nga program. Ay, sus gali eh. Sige lang, base magkachimpo. Din ka nga lugar sa kay Ryan Estanyol. Sa din ka nga lugar man. 22 years na siya kunong bedridden. No? Kwan lang. Higda lang nga higda. Obdraya, way ga kwan. No? Hindi ka bangon, hindi ka lagaw. Pero ga pamati lang sa programa ta. Huwag ka kalingaw man siya. Muni silang mga tao nga dapat na nami lagawan kag katuan. O kag pamasyaran. Huwag ni siya guro kakita personal sa akon mong. Radyo na ni pamatian niya, hindi gani gari ba, sikon ka kwan bla, ng Facebook lang bla. Sa din ka nga lugar, abi Ryan Estanyol, iba sikon lapit-lapit, kamala di kag makachansa, makakwan, malagawan, taga malabayan, taga da. Kantuan, taga sa lugar mo bla, para makakistorya, tiya personal. Bisan sa picture lang, makapapicture kita nga dua, no? Nami, guroy, no? Sige. Mga ka-K5, no? Now na to na mga balita na kag-information, nagi ka na sa kay ka-K5 Karen Badilla. Inimay kang tanan sa sining report ng police station to, padayon karon ng investigasyon sa pagtiro patay sang truck driver sa may distrito sang La Paz. Kag-tapos sina, kuhaon na to na mga follow-up karon nagi kan kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Yari mga detalye sa mga balita upo kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampyon nga report. Stand by.
19: K5 News FM. Kampyon Report.
1: K5 June padayon ang investigation sa Police Station 2 sa pagtiro patay sa truck driver diriya sa may barangay Banuyaw Lapas pasado alas 2 ini kahapon sang kaagahon natabo Agosto 1. Kung madumduman K5 June ginkilala ang ining biktima nga si alias Sunny 49 anyos kag tumandok sang Nyagaw Iloilo. Based diri sa investigation sang aton nga kapulisan nagainom-inom ini ang victim kag ang iban sining nga kaupdanan sa garahe sang ilayang nga truck pero bangod nga nahubog na iniya kay 5 June natulugan inidretso ang biktima sa lamesa samtang naghali naman sa area ang iya ning mga kaupdanan. Nakita sa CCTV suno sa kapulisan nga may isa ka lalaki nga nagsulod gikan niya sa likod sang garahe nagpalapit sa victim kag nga nagakatulog kagintiro ini kay 5 June, no? Subject for confirmation according sa kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe sang Lapas Police Station, kung duhagid man kapatal nga pilas sa ulo ang naangkon sang victim, ag isa naman kaabaga, kung isa naman sa abaga kay 5 June, no? Gamit ang 40 o kung 45 nga kalibre kay 5 June. Sa subong ginalantaw sang aton nga kapulisan nga motibo, amo ini ang personal nga hiligot-anon kag angot man sa iyang trabaho kay 5 June. Kag wala man sang bad record suno sa hepe ang ining biktima kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
27: Nabatian mga ka-K5 ang detalye sa mga balita na gikan kay ka-K5 Karen Badilla. Ang mga balita ang inyo nabatian. Ang buylog na nga ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Sa aton nga mga kauturan na, shout out sa mga mahilig magpangape. Sa mga mahiling magkape mga ka-K5 nga inang hindi pala mabuhi kung wala kape ang lawas nila. O yari na mga ka-K5 ang kafe nga inyong ginakakunyagan. Ang kafe nga healthy, ang Klinika DTX Coffee Mix. May ari ini nga chia seeds extract powder. May ampalaya extract powder kag di sugar cane extract powder nga nagabulig para sa pag-detox sa lawas ta. Nagapanami sang aton sining inang digestion. Kag wala labot sina nagabulig pa para sa problema nato sa constipation kag naganami pagkikinaga pasikse sa ato sining lawas. Nagamaintain ang lawas ta nga indi mangin tambok. Kani sa aton makauturan, inom na kita sang klinika or inom na kita sang klinika DTX coffee mix. Kay nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Ang produkto ng Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Rameloy. Para na aton nga kwan, patrol. Yari na mga ka-K5 ang mga detalye na sa mga balita na tipos ang patrol na ton. Una-unta ang follow-up sa Lapas Police Station. May kang tanan sinisang paglutang patay sa isa ka-driver. And then mga ka-K5 ang ining gin report nga ang ato sining syudad ang city government nagakuan kuno nagainganyo sa mga pamalay diri sa bilog nga syudad sing Iloilo nga magpatakod sang solar panel. Kay tapos kon magpatakod kuno sang solar panel inang hatagan pa kuno sang syudad sang 20% nga discount sa real property tax. Yo dapu gabilik sang ilik nga kuan inyo ba? Bargain ba? Da sa piho kamo nga mga buisit kamo da. Sa aton nga mga pumuloyo da nga wa kun may ino gasto kamo pwede man ah. Kon pa into kamo da di pwede man. Pero ang mambal ko lang sa inyo amo niyo. Hulata nyo na lang magkunsyal ko syudad kay patay-patayan tara nga iligwaton ang real property tax ordinance. Mga ka-K5, lapit naman ang 2028. Sa ato sila nga pagpangarag this time, check natin karon si ka-K5 Jenny Kaoyuna. K5 Jenny sa Kampiyon nga report, standby.
26: K5 News.
2: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: Sa K5, John, bago lang kita na nakatapos na interview no kay Police Captain Sunny Boy Garnace.
27: Fan na nga tapos na sa jogging? Tapos na?
3: Yes, sa K5 din. No?
27: Very good, very good. Nakapabalhas na sa nakapabalhas na?
3: Oo, oh, nakapahuway-huway na guro ka K5 June. Muna nakapa-interview na siya sa aton. Actually, K5 June, ang update sa investigasyon nila no, dito sa natabo ng shooting incident sa K5 June. As of now, ka K5 June, mayara na sila sa ginalantaw ng person of interest no, sa pagpanglutan sa Paris sa Nika nga truck driver nga residente sa Banawasang Miagao ka K5 June. Pero, according to Police Captain Garnace, hindi pa nila ka K5 June ma-disclose sa publiko no, kung sino ini or sino ang ilang ginasundan nga lead kay Fab June. As to the motibo, kung ano ang posible rason nga agindothang ini nga biktima ka kay Fab June, wala pa sang ginasundan o kung wala pa sang possible motive ang ICPS2 ka kay Fab June. Pero may mga series of anggulo naman sila nga ginalantaw sa karoon kay Fab June sa likod sining pagpanglothang. Right now, kay Fab June, may mga ginasundan sila nga kopya sa CCTV kay K5 June dito sa area na tabo ang shooting incident. Pero kay K5 June ang problema sa karon kay ang CCTV hindi bala klaro kay K5 June nga ma-point out kung sino ini nga suspect kay K5 June sa pagpanglutang. Pero ginpasalig ni Police Captain Bernasse kay K5 June sa publiko no, ilabi na sa taga-distrito sa La Paz na ang ICPS2 ang on top sa investigasyon sa sining tabo kay K5 June.
27: Ang persons of interest siya. But silingon, why gali makilala ni ang suspect na naglutang sa sining driver, K5 Jenny?
3: Actually, sa K5 June, hindi makita or hindi makilala or wala pa sang identity gate ang Iloilo City Police Station 2 ka K5 June kung sino ining naglutang. Pero may mga ginasundan sila ng CCTV ka K5 June. No? Base sa CCTV, may nakita sila nga being garokom upon shadows ng isa ka individual ka K5 June. Pero since na-mention natin gani nga pixelated, so hindi nami ang qualities ng CCTV. That's why nga medyo mabudlay para sa ICPS2 ang pag-locate at pag-identify sa sining persona o konsos na ka K5 June.
27: So, buot silingon, hindi pagid ma-establishar sa aton nga mga pulis kung ano ang motibo sang paglutang sa sining driver sang truck nga ini, K5 Jenny?
3: Yes, sa K5 June, no? Wala pagid sang establishable nga motibo nga i-ging present ang ICPS2 ka K5 June. Pero may mga sila naman sila kaanggulo and wala man sa aton actually gin-disclose si Police Captain Garnace since na under investigation pa ka K5 June na hindi na nila gusto bala nga ma-preempt o kung hatagan sa ideya ang mga suspect bala ka K5 June. Probably makapalagyo bala ka K5 June kung mas ma-enhance ang suspect na may ideya na ang Iloilo City Police Station 2. That's why nga wala gin-disclose aton na K5 June kung sino ang person of interest, pila ang person of interest, ano ang mga anggulo nga ginasundan sa karon sa ilang investigasyon ng K5 June.
27: So sa mga CCTV, may mga ginasundan ng aton ng mga pulis kag may mga trace up sila nga may posibilidad amo ang suspect nga nagluthang nga nagpatay sa sining biktima, K5 Jenny.
3: Yes, kay K5 June. So, amo na sa karon ang ginasundan sa Iloilo City Police Station 2 ka K5 June.
27: Okay. Amuning budlay kay ti hambalan nanta pirmi nga may persons of interest pagkatapos asta lang matapos na asta mapilak bulan na hindi niya kag hindi mo na ma-follow up like for example madula na abi sa investigasyon kag madula na abi sa pag-follow up sa mga tapos ang media malimunaw na man lang na. So ang biktima ni ano ni patay gini kay 5 Jenny?
3: Yes, sa K5 June no, patay gini.
27: Din pilas niya?
3: Actually, kay K5 June, lipatan ta na ang pamangkoton ang pilas ng biktima kay K5 June. No? Pero dead on arrival with ang biktima kay K5 June.
27: Okay, sige, sige. So, abe na ganit na ito nanay kung upod sila inom-inom sa suspect o kung anong sistema, why gijagali gin... ging katuan gaya gali sa iyang ginakuan, sa iyang ginaparkingan, di ni sa dapit nga nagaplastar, ang kag sa di ni sa dapit gaplastar nga lugar gid K5 Jenny.
3: Actually, yung K-5 June sa sulod ni isang ilad na obrahan, no? Ang sa initial na pagpungsisa ka K-5 June, upod ni ang biktima sa iyamang upod sa K-5 June sa obra, naga dito sa inyong obrahan sa K-5 June, naga pulupong ko. Tapos, ining biktima ka K-5 June, I mean, ang mga upod niya, naglakad sa K-5 June. Tapos, ang ining, ano, gulpi lang siya ka K-5 June, no? Ginsulod, kagin tiro ang biktima ka K-5 June. So, hindi bala makita sa CCTV ka K-5 June kung sinugid ang ining nagtiro sa biktima ka K-5 June. No? So, actually, wala man sa gin-establish pa kayo ng K-5 June kung may mga witness sa area sa natabu ining incident pa ka K-5 June.
27: Okay, sige.
3: On the other hand, the K-5 June, ang Iloilo City Government, so, gina-encourage K-5 June.
27: Oh, naming abalita. Sige, plastarbi. Paano? Ano nga
3: encourage? Gina-encourage sa K-5 June ng Iloilo City Government na mag-install ang mga pumuluyo ko K-5 June sa solar panels. Sige lang mga puluyan. So kung ikaw ko K-5 June, kumbaga mag-install sa solar panel, hatagan ikaw ko K-5 June sa 20% na discount sa imo ng real property tax. Actually, sa K-5 June, ining implementation sa K-5 June, kumbaga gin-resurface lang o kung ginbalik sa Iloilo City Government sa City Regulation Ordinance number 2009-358 ka K5 June. Ining ordinance sa City Ordinance sa K5 June ang gin-establish ni sa 2009 an ordinance encouraging all household entities to utilize natural energy from renewable source that grants 20% sa real property tax incentive to residential household that switch to renewable energy system. So, amo ni ka K-5 June, kung ikaw ang magpatindog o kung magpa-install sa solar panels ka K-5 June, i-apply mo lang ini ka K-5 June no, sa aton nga Iloilo City Government sa idalong sang Sustainable Solar Solution Program, agud maka-avail ikaw sang 20% nga discount sa real property tax sa K-5 June. Actually, under sining City Ordinance sa K-5 June, hindi lamang solar, no? Pwede man actually wind, biomass, geothermal, hydropower, ocean or hybrid system. Pero since ang kumbaga ang doable ang diri ka K-5 June ang solar panel, kung ikaw mag-install sa solar panel, hatagan ka sa 20% nga discount sa RPT sa Iloilo City Government.
27: Ang pamangkot, sino ang supplier sa solar panel?
3: Ang actually ka K-5 June, discretion na no sa mga households kung sino man ka K-5 June ang mag-install sa ilang na solar panel sa ilang balay ka K-5 June.
27: No? So, Bot Chilingon, wala sang exclusive nga distributor sang solar panel nga amo ang mag-distribute sa mga pamalay diri sa palibot sang siyudad sang Iloilo, kundi pag gusto kaya kundi ka mabakal, basta magpa-install ka lang.
3: Yes, sa K-5 June, correct.
27: Di mayo. So, at least hindi mamalisyahan, ba?
3: Amo na ka K-5 June, kay ang Iloilo City Government daan ka K-5 June, kumbaga nag-shift na sa, kumbaga, paggamit ng renewable energy naton. Kay kung madumdumani mo, nagpahayag si Mayor Isprenias last week, no, nga nagpain sang 25 million pesos ang Iloilo City Government para sa installation sa mga solar panels naton sa mga highly critical ng mga government buildings natin like the ICER, like the hospitals, police stations natin sa K-5 June. So, even pa nga may mga kumbaga highly o kung may mga ginagamit din pala ka K-5 June in terms of emergency, agud nga mayara sang sustainable pagtayo yun na supply sang kuryente ka K-5 June. No? So, amun eh, next step, gina-encourage naman ang mga puluyan na K-5 June. Agud man makakinot sa bill sang kuryente ka K-5 June, especially sa nga nagapahal na ang bills ng kuryente kang iba ng mga balakron.
27: Okay, sige.
3: Sige, ni nga balita ang doon sa inyo sa DTX Cosmix. Nakakapika na sa DTX Kapareport na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 at Jenica Uyunan para sa kanto na balita sa Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: K5 News FM. Kampyon Report.
27: Ang alang na tiyempo, tama ka K5 Dries Atos rin ang pagpangalagad kay Kagawad Roy Fama sa Barangay Sambagharo, sa mga kagawad sang mara, o sa mga pumuruyo sa Barangay Sambagharo. Da, mayong gabi ikonoha rin sa kay Kagawad Roy Fama. And of course, mga ka-K5, antes kita magtakop, hindi makalipat sa pag-inom sang Extend Food Supplement for Men, may makakakalabuwas kang nagabulig para sa paghatag extra energy sa aton ngalawas. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, ang mayo ini para sa mga kalalakinhan na medyo ginakapoy kaglapyo permi sa pagtrabaho. Ilabinigid ang nagabili ni kanagamatamat na dula ang performance sa kay misis. Inom sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oye. Kita tiyempo rin sa ato sila nga pagpangalagad sa nga sa bulong nga pwersa sa K5 News FM Irilo. Kung naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Irilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kaya consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carrots.
8: Oo, hindi lang carrots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as ako, tani nga akong magkaon kung balot, galingin tayon ang akong nuno.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sinig ka, babalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
6: Pastor.
5: At yung interval.
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome. Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Oye, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa na inom niyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kon nga lain ang pamatyag sa babae kon mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
9: siyam ka mga babay.
10: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala ka na mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
10: Eh. Alabuton ka. Haratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuation sa hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas high teen ang epekto sini sa mga babae. amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct kid Dr. Mel. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir JP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, MyTC or PureC para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions Dr. Mel ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS Dok?
10: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidding mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir JP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gako sang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag MyTC, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag MyTC or PureC kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw inom gid DTX 500 MyTC para goodbye ng mga palanakit gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
14: DTX 500.
15: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
14: DTX 500! DTX 500!
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag MyTC ka permi.
10: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay ta, paim nun, throw orange.
9: Gusto? Skyflakes?
10: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange.
16: Orange.
10: May antioxidant.
9: Gusto? Gusto?
10: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: That's why palanakit lawas.
10: Palanakit lawas mo, kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag MyTC. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Palanakit, palamanog lawas mo.
10: Gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
11: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi siyempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me, layo sa masakit lawig ang kabuhi, sobra sin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinaryo ni sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon for me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy.
11: Pwede, pwede.
10: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
11: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
11: Ay, kung ano.
10: Hindi sila nga mapatay ka, gagakuriit ka sa imo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
16: So, kung gusto nyo.
10: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
16: See?
10: Si Jin Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
17: Ano yung sekreto niya?
16: Mayilig siya taguay.
10: Once ka panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, sir boy.
16: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19
11: ha. Kampiyon ni
10: Magpid. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
16: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
16: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakapuntante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
26: DTX 500.
0: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
12: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX 500.
12: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
12: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
26: DTX 500! DTX 500!
13: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
12: Gusto ko man, gusto tamantanan, oh, nga pero, amot kamo.
10: Oh. Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
17: Klinika mm-hmm. Huh? Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh ang kapadugay sang friendship.
10: Hanggang po doon. Nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
11: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo.
17: Nakapaka-swipe ka mo da?
10: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
11: Mang-swipe ka na ka mo.
10: Swipe sa ilok.
11: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may ninyang nag-apply ka, obra, mumut. Kano namin niyang gahag kasi
10: kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct niyo na na.
11: Oh, correct.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
11: Ang kape ni Sir Eljan DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imo metabolismo, gapainitin kasi mo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula kay puno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no.
10: Pero may mga kape para sa mga balat anon, Sir Boy, especially kung may generative disease ka.
17: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
11: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia ang gamit. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
11: Wala inyan timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
12: Ay.
11: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Alba kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially si imong loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp, kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga, bal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay, dugo ko na ito, nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
12: Oo.
10: Gin blindfold kami.
12: Ay oo no.
10: May sa tubang na mo may gin ano?
12: Gina Saywardo.
10: Saywar oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
12: Di ba kasi linggitan? Gagay.
10: Yung daw ma daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
11: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
11: Amo nang ipikto sang amo nang powerful sa aton brain. And ang brain tagili, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tunanta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
10: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imong neuron sa imong brain cerebroy nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka di tribayo, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag ditribayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, sir boy. Amo na nga, kung palainom ka ditribayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom ditribayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Ditribayo lang na.
18: Ang ditribayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant cerebroy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugin sa aton nga brain cerebroy. No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak. Mm-hmm. No? So, namiya ang ditribayo, kumiyara sa ginatawag antioxidant, nga gallic acid, kag ferulic acid, nga ginaprevent niya, nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain cerebroy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque, kag oxidation, nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, cerebroy. Kung Alzheimer's disease, ang nagabiktima sa isa katao, malipato ng isa katao, cerebroy, no? So,

0: tawag na type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 bayo nga kay kung hindi na ya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa gitawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo gitawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambang sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
0: Grabe mo, kabalumang
1: itabulik. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, miskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3 bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
0: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
1: Wala na glucose, sir.
0: Wala na glucose.
1: Pahuway na siya.
0: Pahuway na siya, no?
1: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3 bio, abi nimo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige nimo inom.
2: D3 bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ng ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Ay, nang panimisis ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, ka. D3 bio.
4: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka. Pure C. Ang alkaline yung vitamin C.
5: Please si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor. Sakit ko. Kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo. Nagid ang nabatyag.
3: Pure C. Kag Southern Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
1: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E.

0: no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So ang vitamin A is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung pala inom ka D3bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3bio.
1: Mm. Isa pagka health benefits nga makuha nato sa D3bio, miyara sa singa tuag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Ay. Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
2: Unta tatakaon.
1: Si brain, mahambal naman na sa ito niya, kamot, op, stop na kaon, stop na usap, da, ba, ba?
2: Buwiin ang kutsara.
1: Oo, so, amo na ang ubra sa nga D3bio, gina-regulate niya ang aton nga, gana sa kaon, once nga kita, busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3bio, nubo ang iyang kaloris, ini-compare natin sa gratawag long chain, like triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kan?
1: Oo, sa karni. Kag sa kanon, abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang ibong nga timbang balik sa normal.
3: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, kasi lakit mga joints mo, imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3bio who is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3bio kag wala sa plain D3.
4: Kung ikaw gadi-tribayo every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sang vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo, papaayos ang ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3bio sa Sir JP.
3: All right, so kumpletohon ang atong mga
0: D3bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO, kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3, kulang pa. Dapat D3bio BCO, D3bio.
3: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
3: Amo
0: ni D3bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tutanan mag ayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakats, mga butika.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
0: DTX 500!
3: Garantisado!
0: Epektibo!
3: Para mismo!
0: DTX 500!
4: K5!
5: K5!
4: News FM!
5: K5!
6: K5!
4: News FM! Championing the lives of the Filipino!
7: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

88.7 K-FAD News FM. 37 after 9. Happy Sunday sa mga K-5 naton. Ngayon nagatutok subong sa aton. Bow, thank you so much, good. At siyempre, Sunday subong mga K-5 naton na muna ang ginalagas-lagas ang tanan naton nga mga kauturan nga nagatutok sa aton nga program. Enjoy kita permi mga K-5. Basta K-5 News FM ang aton upod every day. Mag-enjoy good ang tanan naton nga mga kauturan. Well, sumong gabi, thank you so much good sa inyo tanan-tanan. Ah, grabe good sa mga friends man naton nga nagatutok sa sikat ka sa K-5 every Sunday. Always ka mo tune in sa ating program. Oh, hello, galisa kay si Rilo. Si Rilo de la Cruz nagatutok sa buong sa aton sa K-5 News FM. Thank you. Mayang gabi sa imo. How are you? Kag sa mga friends man nato, andre sa my Luzon, Visayas and Mindanao. Every Sunday mga K-5. Mga may mga ara kita nga ano, may mga guest kita from Metro Manila. And din niya mabang aton nga guest mga K-5. Kati, na, may gadya ko may guest na. No?

0: Ayun, ara na. Nagunay na ako ng monitor.
1: Gado na daw, Lasa. Ano problema yan naman? Oy! Later, makaupod na ito on the hair icon. Si Sir Mark Paul. Sir Mark, good evening sa imo. Kamusta? Ay, grabe gyud. Sa mga friends naton. And I got tutok subong sa aton sa K5 News FM. Sir Matt Estrada, pa shout out to Ravi. Hello, gali kay Ravi. Ravi? O, oh, Ravi ni sa ngalan. Alright. Well, hello mga Ravi. Nagatutok man subong sa aton. Good evening. Kay Mary June Bautista. Nga nagatutok man subong sa aton. Si Geraldo Lita Josh. Mayang gabi. Good evening po sa inyo dyan. Ah, may duty ko subong noy. Mga 11:30 pa ko available. Hello, mga gabi. Kay Sian Gabriel Pastor. Oh, my viewers, nagkita sa mga 110. Kamay pa magdamo pag naton views. Share the live, mga K5. Enjoy, enjoy kita sa mga. Hello, mag-lisa kayo. Dira naman kami karon masinabad, Sir Matt. Wala problema. Basta kadto lang niya. Ikaw pa? Ikaw pa ba? Mayo ni si Sir Ravi. Bunga si Sir Ravi. Ano siya ang kanami turn? Ang gabi sa kay Eric Camalio na nagawamatiwan sumong sa aton. Good evening. Thank you sa inyo tanan-tanan sa pagsuporta sa inyong programa, mga K5 na. Ay, good evening sa inyo tanan-tanan da ha. How are you? Hello, magaling kay Sir Edmore. Shoutout kay Josh of Fade, Fade Gimera. So, nagatutok sa mong. Wait, sir, hinanet ko. Grabe, sa mga friends man naton. Kung Sunday, ma-chocolate, enjoy it. Sir Mark, din ka na. Wait, sir, mga KK5, maupod naton ng isaman ka-singer sang Itbulaga. Uy, grabe, no? Sa din nga istasyon nga may mga artista lang, pero may man, K5 News FM lang. Well, tonight, nakasama po natin yung guest natin sa Metro Manila. Nakatutok din. Ito na, heto na. Sino kaya to? Ilongga ka na talaga ito. Good evening po, ma'am. How are you? Hello, good evening po.
2: Oh, kamusta ka mo?
1: Ay, Ilongga ka man.
2: DJ Macho.
1: Hello, madam. Basta Ilongga talaga, mga gwapa talaga, mga Ilongga.
2: Lalo na pag made in Iloilo. Oh. Actually, ang parents ko po, nasa half sila, yan ang meeting place nila, dyan ako nahimo eh. Sa,
1: dito ka nahimo pala?
2: Sa Iloilo. Anyway, yun, magandang gabi ikayin ninyong tanan. Maamog yun niya, salamat sa, madamang salamat sa imo, DJ Macho, sa pag-invite sa akin karon sa, dito sa imong, istasyon.
1: Yes,
2: sa K5 News, sa lahat na mga, nagpamati, pag-upod sa Amon Subong, sa nga gabi. Maraming salamat sa inyong tanan.
1: Ayun. Hello pala sa kaya.
2: Medyo konti lang yung ko, Ilonggo ko.
1: Okay lang. Hello po sa nanonood sa atin lahat, si Cirilo de la Cruz. Good evening, Pogi. How are you? Kay Kylie Giovanni. O, nagmamatiman sila sumong sa aton. Right now, kasama po natin si Ma'am Justine Draper. Good evening po, Ma'am Justine. How are you na po?
2: Mabuti po. Shout out po sa lahat ng mga taga Pasay, Iloilo City. Yun. Sa lahat ng mga taga Bacolod po. Also, baka nagpamati po sila. At lahat ng mga, si Mayor Maxfield, ng Subuan ni Nii Antique sa tanan ng mga taga Panay, taga Antique.
1: All right. Basta may gusto ka pa i-shout out. Sige. Shout out
2: ka
1: po.
2: Okay, sa mga Metro Manila, dito sa akin din mga kapitbahay. Since nandito ako sa Quezon City, sa Caloocan City, ayun po, sa mga taga Quezon City na rin, kapitbahay. Maraming salamat po. Sa tanan nga mga kaibigan, nga, kapamati. Baka nagulat sila kasi nag-iilonggo ako ngayon eh.
1: Okay na po.
2: Opo.
1: Alright. So later po may guestin ako ang yung honor din ng Urban Cats, no? Makita natin live. Ma'am Justine, ano yung first album mo talaga na kinanta talaga sa Itbulaga ng Birit Queen first runner-up ka?
2: Nung nag-champion po kasi ako na-discover sa Itbulaga. So, nang nirelease po yung album ko, doon po ako nag-launch sa Itbulaga. Mm-hmm. Ang launching po ng first single ko, Minamahal pa rin. Yun po yung unang song ko.
0: Mm-hmm. So, Minamahal pa rin. Oh. So, sino yung mga kalaban mo dati sa Itbulaga, ma'am?
2: Madami po eh. Pero ang naalala ko pong nag-champion po noon, kasi first runner-up po ako, si IG Paredes po.
0: Mm-hmm. Sino yung mga kasama mo?
2: Si IG Paredes po sumunod sa akin. Mm-hmm. Si Regine Modesto. Yun, naalala ko po. Yun sila po.
0: Yun. Pero hindi ka pa gumawa ng sariling kanta mo, ma'am?
2: Ay, hindi pa po. Ay, meron akong gawa. Actually, sorry. May gawa ko pong mga songs ko na ano po, pero hindi pa po siya nire-release sa mga distributors. Mm-hmm. Yun. But soon, actually, meron pa ako isang song, mamaya, marinig ko po siguro sa inyo.
0: Yes.
2: Na original ko pong ginawa.
0: Correct. Hello pala kay Ma'am, kay Sir Salva. Ito kamatali ko ng kaibigan din, taga Iloilo.
2: Yan kay Sam Salva. Oo, nagpapasalamat ko. Talaga nang marami kay ano na madamo nga salamat kid kay ano kay Sam Salva. Yes, mga isang kaibigan ko talaga na nag-ano sa akin, nagpa-promote sa akin sa sa tanan nga mga taga, mga Ilonggo,
0: yes.
2: Mga Ilonggo kid. Ilonggo.
0: Alam mo naman na si
2: Ilonggo kid, sa Ilonggo kid.
0: Oh, alam mo naman si Sir Sam Salva, ining tao hindi siya the look, kay grabe siya magatag opportunity man sa iban nga tao. Oh, di ba?
2: Tinuod kito.
0: Oo, madami nga tao. Okay, ma'am. Right now, as a recording artist right now, may mga gigs ka din sa Metro Manila?
2: Karon, wala pa karong mga gigs karon. Puro mga ano pa. Nag-andaman ko, nag-prepare ako ng mga songs para original ko to be released soon. Mm-hmm. And sa mga gigs din also. And international bookings po. So, yan po. Yung pala po.
0: Grabe.
2: For now. Po.
0: At least, sige lang. Pero at least makilala ka ng mga tao dito sa, ano, sa tao dito, makilala ka ng mga tao sa dito sa Iloilo. O, di ba, ma'am?
2: Yes. Opo. Uh-huh. Maraming salamat po.
0: So, hindi ka nakabalik sa Iloilo ngayon?
2: Ngayong taon, wala pa. I think last year po ako nandiyan po.
0: Oh, tapos
2: last
0: ma'am.
2: Last year ba 'yon po?
0: Oh, last year ka.
2: Mm-hmm. Dahil ano, may event po noon, family event na.
0: Hello po, ma'am.
2: Family Hello. Event po noon time na. Kasi may mga Ilonggo pod ko na mga pinsan diha sa Iloilo City. Hello po sa lahat mga uy.
0: Uy
2: family sa Paala family and kila Ate Grace. Mm-hmm. At ako mga pinsan maka ano ba in acto ba yun? Ay, okay. Yung pinsan tama ba?
0: Okay.
2: Medyo, ano ba yung memory ko na lang yung aking ano yung Ilonggo eh.
0: Oo, grabe na. Pero grabe no. At least na-appreciate you ma'am kasi may mga ano pala. May mga tao pala na nakarating na sa Manila nga Ilonggo, Ilongga. Dukadamo kids ang mga Ilonggo, Ilongga sa Manila nga very talented, no?
2: Ay, oo, tinood.
0: Oo.
2: Si Miss Clodesma, Ilonggo, Ilongga.
0: Okay, oo.
2: Si Ila May Sesson, Ilongga.
0: Jed Mandela, Ilongga.
2: Oh, Ilongga.
0: Ilonggo pala.
2: Opo, Ilonggo.
0: Oo. Kadamo gid, no?
2: Tinood, damo. Madamo gid
0: ya mga singers. And right now ma'am, may like sa imo career right now. Masasabi natin maraming mga tao, mga bata din na gusto maging artist. Ano ba yung mga gusto mo po i-advise po sa mga bata natin ngayon kasi they are willing to be part of the music industry also.
2: Basta mag-ano lang sila. Magpatuloy lang sila sa ano sa ano lang, subong lang magpatuloy lang sila sa kanilang career, yung kanilang kinugustong career.
0: Uh-huh.
2: And yung actually importante yung pag-aaral, yung continuous training din para sa sarili nila na yung pinupurso nila, kailangan kasi yun importante rin yun na ini-improve mo pa yung kung anong meron kang talent. Continue mo lang, may ups and downs, hindi kasi all the time at mas maraming downs actually. Mas maraming time ka iiyak mo na bago ka maka-experience ng up. At pag na-experience mo yung up, ang bilis lang minsan. Tapos, ayun. Kasi, kaya kailangan, always, you need to be ready pag na-ando na.
0: Alam mo kasi, Ma'am Justine, marami mga ano ngayon, mga talents na hindi pa nga nakaakyat sa itaas or bago pa lang, nag-give up na. Kasi sabi nila, akala nila siguro sa mga music industry, lalabas sila ng kanta, tapos sisikat talaga. Hindi ibig sabihin yun, lalabas ka ng kanta, talagang sisikat ka. Anong dapat gawin natin, Ma'am, is dedication dapat talaga, no?
2: Oo, dire-diretso lang. Oo. Kahit na, ano ka, madapa ka, diretso lang, babangon ka lang din. Mm-hmm. Ano, kasi talaga nangyayari yun. Tsaka, minsan naman may talagang taong nandyan din para sa'yo, katulad ni Sam. Nampred ka na si Sam, yan. Na talagang tatulungan ka talaga na alam mo yun na makabangon din. Makabangon. So, hindi ka dapat mawawala ng pag-asa dahil may darating at madarating na makikilala mo. Basta mag-ampo ka lang. Mm-hmm. Patuloy lang din ang pag-ampo mo sa Panginoon na matulungan ka, na magabayan ka sa mga steps mo kung what to do, kung mga gabay mo para magpatuloy ka sa ano sa gusto mo. Kung talagang music talaga ang passion mo talaga. Kasi iba talaga ang music talagang sa recording nga lang eh, hindi talaga ganun ka rewarding at first, but in as low as you sustain it, yung endurance mo at patuloy ka sa paggawa at makilala ka man o hindi later on, di mo masabi, maalim mo mag-ani ka rin. Mm-hmm. If not on your time, maybe when after your time.
0: Correct.
2: May mga ganun eh, nakikilala yung song mo through other artists.
0: Correct.
2: So
0: tama.
2: Wala naman pong problema eh, basta continue lang. Kung hindi mo magawa sa sarili mo, yung alam mo, ginagawa mong kanta, pwede mong maipamana sa ibang artist, pero nasa iyo pa rin.
0: Correct.
2: As long as hindi mo gine-give up yung iyong skill. Yun. Kasi nagsusulat din po ako, sir, ng song. So, as a songwriter, yun, pwede ko rin siyang later on maipakanta sa ibang singer kung hindi ako makakanta or if I didn't make it, naman, di ba? Pero, we're hopeful and very, ano naman, determined na magagawa natin yan later.
0: Correct.
2: Through the help of our Almighty God.
0: Correct. So after the It Bulaga, ma'am, hindi ka na sumali sa ibang network?
2: Kasi bawal po ako ng time po na nag-try ako. Sabi ko ba?
0: Ah, may kontrata ka. May kontrata ka sa kabila.
2: Ibang network actually, oo. Nag-try yata ako sa ibang network. Pero oo, hindi yata ako nakaabot. Hindi ko tatuloy. Hindi ako nag-try ng contest po ah. Mm-hmm. Lumabas po ako sa mga guesting, TV guestings po. Kasi ang focus ko po talaga kasi is more on paggawa ng sarili kong kanta. And then nagbanda po ako, pumunta po ako sa abroad. Kumanta rin po ako sa cruise ship. And then nag-guest din po ako sa mga hotels. So naging parang nasa circular na po. Nasa circle po ako ng music industry na more on performances.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po ako involved na sa mga contest after the competition po sa hindi po ako naka-concentrate kasi before po ako maka-join din sa Billy Twin sa It Bulaga. Talagang ang ano ko po is more on lounges sa mga hotels po.
0: Mm-hmm.
2: Ayun, and kaya nag-concentrate ako sa mga live performances.
0: Wow.
2: And po, and then after ng pandemic 'yon, na-involve ako sa live streaming kaya nakilala rin ako as live streamer.
0: Mm-hmm.
2: So, 'yun po ang nangyari.
0: Grabe. Congratulations sa iyo, ma'am.
2: Apo.
0: And, alam mo naman sa Manila, no? Grabe maraming guesting sa TV, pero wala pa rin talent fee. Pero ikaw mismo, yun, alam mo, puhunan talaga kapag gusto mo maging artista.
2: Apo. Mm-hmm. Ganoon talaga.
0: Talaga.
2: Kailangan talaga rin, yung mga kaibigan mo na nagtitiwala sa'yo, you have to be there for them din. Kasi, isa rin sila sa mga sumusuporta sa'yo. So, you need to always look back. And yun lang po.
0: Correct.
2: Masasabi ko. Kaya kailangan sila rin actually kasi yung ano mo eh, sila rin yung nagiging oil mo para continuous ka rin pa rin yung fire mo sa gusto mong gawin. Mm-hmm. Kasi pag wala ganun, parang wala naman nagpo-push sa'yo, wala nagpo-push sa'yo, wala namang ano. So mahirap din minsan talaga. No one can do it alone.
0: Correct,
2: talagang
0: correct.
2: You need friends to support you.
0: Mm-hmm. Yeah. Correct. Hello to Sir Mark, nasa ilalim na daw siya. Sir, pwede ka man ka-akyat after this.
2: Sir Mark.
0: Pero grabe, Ma'am Justine, I really appreciate you. And now, ano yung bagong songs mo? Baka pwede mo kami maparinig yung boses mo.
2: Ah, sige po. Ito po yung song na original ko. Hindi ko pa po ito nare-release para rinig ko po sa inyo.
0: Ah, sige.
2: Sana magustuhan niyo po. Ang title po nito is Life Must Go On. Collaborator ko po rito si Sir Mitch Morala. Mm-hmm. Sa kanya po yung music actually originally. Mm-hmm. At pinabagal po namin yung arrangement, pinag-usapan namin. Ito po yung kinalabasan ng song. Akin po yung lyrics ng song. Mm-hmm. Sana magustuhan niyo po. I'm sorry. Naririnig po ba?
0: Ay, hindi ko po maririnig, ma'am. Parang nagsachapi.
2: Ah, hindi naririnig?
0: Hindi siya maririnig pa.
2: Ah, wait. Hindi po pala siya naririnig. Wait. Naririnig na po.
0: Ay, hindi pa rin. Parang ano siya, distort, naka-distort yung music.
2: Wait na pa.
0: Now is 9:54 at the clock. Hello to Sir...
2: Ah, hindi pala siya naririnig.
0: Ah, si Sir Ravi.
2: Joel Subukan ka po.
0: Orid.
2: Ah, naka-distort Orid. Po siya?
0: Yes po, naka-distort po.
2: Paparinig ko na po dito po.
0: Alright, sige po. Ladies and gentlemen, ito makasama natin yung bagong songs ni ma'am. Hindi pa na-release ha, pero iparinig ni ma'am Justin Draper sa atin.
2: Sana po maririnig.
0: Also, Glicky April Isabel Falalimpa. Happy birthday kay Inday Ira. Ira Castor, good evening. Happy birthday. Ayun. Mandayan nyo din ang mga bagong program ni Macho Kulit na soon. Our singing competition year 2026. Mandayan nyo na mga KK5. Vocalize na kamo da. Okay na po, sir? Alright, sige po. Sige. And also kay Nenva, good evening, happy birthday kay Manang Ira Liwad. Happy birthday. Sa mga friends natin, nga nagatutok liwata sa K-Fan News FM. Hello din kay si Relo de la Cruz. Yung always nagatutok man sa aton nga program. Thank you. Mama itsura ni nga bata. Pwede din may future niyong maging artista sa plakad lang. Pulo practice, ah. Diba? And also, thank you so much. Also, sa beautiful mga guests. All right. Well, while nag-prepare pa si ma'am sa iyang music. Sige na po, okay na po. Hello?
2: Ay, naririnig ko kayo po.
0: Okay na po, okay na po. Narinig kita, ma'am. Okay na po.
2: Naririnig na po yung music po.
0: Oh, sige, play mo nga, ma'am, please. Ito na.
2: Ay, wala pa rin.
0: Wala pa rin. Ah, wala pa rin. Sige lang. Kaya Nonito Zumbong, watching sa RSE Engineering Services, shout out. Pratik Tunog.
2: Sorry.
0: Jasper.
2: Yes.
0: Oh, may gabi.
2: May narinig ka po kayo po.
0: Hindi pa rin, Zen.
2: Ay, malakas masyado. May narinig na po.
0: Yes po. Okay, let's try mo nga. Parang distort lang kasi. Uy, si Sir Ken Dumagin.
2: Hello?
0: Distort lang talaga siya, ma'am. Hindi siya
2: full. Distort na po. Pero lumalabas po siya.
0: May lumalabas po. Pero hindi siya maintindihan po. Hello pala kay Sir Kent okay Dumagin.
2: Pahinaan ko po. Baka yes, masyado malakas. Okay po.
0: Hello to Sir Kent Dumagin ng Warrior of God. Hi, Sir Kent. Good evening po. Ang brother ko to. Sobrang mahal ko tong brother na to. Amo ni ang ako niya. Brother.
2: Shout out din po ako sa lahat ng mga tanan nga na nakapapamati po sa lahat po ng ating ano ulit. Taga Antique na mga Draper family po. Hello po.
0: Alright.
2: Narinig na po.
0: Okay, sige, play mo nga, ma'am, please.
2: Pantong gano'n. Okay na po.
0: Ay, hindi talaga, ma'am, sorry. Parang distorted siya. Ma'am, if that case, distorted. Pwede naman siguro, ma'am, na mag-acapella tayo kung okay lang po.
2: Sige po. Ganito na lang.
0: Sige po.
2: Sayang. Ay,
0: okay.
2: Sige, katangin ko na lang po.
0: Oo.

0: I realize there's something waiting for me to go out of my shell. Positivity has raised me up. I can't
1: Wow, galing, grabe. Sige po. All right. Ma'am Justine, good evening po, ma'am.
0: It reminds me of the time that we were. Realize there's something waiting for me to go out of my shell. It's to your past that's me found.
1: All right, sige ma'am, good evening. All right. Medyo choppy lang tayo ngayon, no? Parang Okay. Sige po. Ang ano lang eh, okay chat, okay talaga ma'am. Pero hindi lang kita maririnig talaga siguro sa distortion ng music lang talaga. Nadidistort talaga.
2: Pero naririnig niyo po yung aking boses ko.
1: Pero medyo gautod-utod sa.
2: Gautod-utod siya.
1: Okay lang po.
2: Okay, oo. Right. Sige po.
1: Sige ma'am. Anyway ma'am, thank you so much sa iyo. And baka gusto mo mag-greet ngayon at mag-follow up ng mga pages mo para mga Ilonggo magla-like din sa po.
2: Yeah po. Nagpapasalamat po ako uli once again sa lahat po ng nagpamati karon subunga sa radyo natin. K5 Radio News. Thank you also DJ Macho.
1: Alright.
2: Also, pasalamat din ko sa lahat ng mga nakikinig ng mga taga Draper family, sa lahat sa mga Joyal family, mm-hmm. aking family dyan sa Antique, also sa Manila, sa yes. Draper family dere, o sa ano rin, sa mga kapitbahay na ako dire sa ano sa Iparo,
1: right.
2: sa Bagumbong, also sa kay Sam Salva, maraming uh-huh. salamat once again to Sam and also sa ay Kuya Lito sa aking mga pinsan diyan
1: mm-hmm.
2: nakikinig sila sila G okay lang ba banggitin ko mga name
1: sige
2: G Alma Tita Jean Kuya Melvin at Raquel
1: mm-hmm.
2: and most mga na lahat ng mga nakikinig ko sa mga Kananan family
1: yan.
2: And also sa dito po sa aking mga friends din mga classmates ayan sa Bagumbong High School.
1: All right.
2: Graduate. Maraming salamat po everyone. Thank you very much. DJ Macho once again.
1: Salamat.
2: Yan, hindi ko na alam. Basta lahat na hindi ko nabanggit guys. Sa lahat ng friends. Maraming salamat
1: okay
2: po. Sa pag-antabang.
1: Thank you so salamat. Much ma'am. Salamat, salamat. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio station. We'll be right back. Makasama po natin si the hair icon. Kasama natin si Sir Mark. Only here to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DDX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Para mismo!
5: DDX 500!
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
7: Mm.
8: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
7: Mm-hmm.
8: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
7: Mm.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
7: Oh.
8: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
7: Grabe.
8: Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
7: Uh-huh.
8: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
7: Mm.
8: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masal rikan.
9: Epic.
10: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik, galik na. Mm. Ang tawag lang. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
7: No? Mm.
11: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
7: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, mm. labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
7: Mm.
11: DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
8: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Aha.
8: Juices
7: gusto.
12: Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon.
7: Uh-huh. Mm-hmm.
12: Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no.
7: Mm-hmm.
12: Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings.
7: Mm-hmm.
12: Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, mm-hmm. no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Ako gani damo ko bata, ha? Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may PC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Ha!
13: si may diabetes ka na,
14: ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: niya nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan ngumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabaka mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
14: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang. Mighty C.
16: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng akon nga allergy.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: Sport Bio nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh.
23: available now.
0: Gadragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kakulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso.
25: K5 News FM.
26: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.

0: 80.7 K-Fat News FM, 10:15 of the clock. Maying gabi sa tanatanan naton, yung mga listeners sa mga gabi, mga ka-K-Fat. At ano pag inaulat-ulat ninyo sa mga gabi, mga ka-K-Fat, ma-enjoy kita. Because Sunday, it is on sa ating program. Damo ni sa buong mga pumuluyo naton nga nag-enjoy. But before that, natamiyaw naton, anay si Jovan. Jovan, mayong gabi sa imo. Mayong gabi. Ilang sa mga friend man naton, ha? Nagpamati man sila sa buong sa aton from Uton. Mayong gabi sa inyo. Si J1 Poras, mayong gabi. Si Genovi Lingaya, gamamati man subong sa aton. Thank you so much. Dapat i-share nyo na sa inyong grupo. O, ba? Diba? Para suwabi lang. Hi, sir! Sir Henus, si Peda, nakatutok sa aton subong gribe. Now, mga K-Fi, upod naton ang hair icons sa syudad sang Iloilo, pero male edison ini siya, ha? Panlalaki. Kaga nakita nato ni ang ining isa man ka hair icons. Kagrabe. Mahilig bala mag-design sa buho. Grabe. Nag-guess nato siya sa one time. Lugay na to. Subong nagbalik naman. Palapakan nato ang subong mga K-5. Upod nato ang si Sir Mark Paul. Sir Mark, mayang gabi sa imo, sir.
1: Mayang gabi, sir.
0: Oh, sige, sir. Palapit kita sa microphone. Okay, okay. I-down mo, grocer. Sa baba mo, grocer. Ay. Sir, mayang gabi, sir.
1: Mayang gabi, sir.
0: Alright. Mayang gabi, do. Nag-guess ko si imo. Nag-gwapo nga. Nag-gwapo ka lagi daw. Amo gina yan, oh.
1: Amo gina.
0: Sige, Sir Mark. Before tanay mag-sugod sa interview sa mong. Basi gusto mo na itamya mo nda ang imong mga family sa mga gabi. Ah, tamya ay tanay mga shoutout imong mga ano, mga staff mo na sa mong ah.
1: Shoutout kay Madge, Theo, sa mga staff, mga barbers ng Urban City Cats.
0: Mm-hmm. Sa mga barbers ng Urban City Cats. Alright. Mayra pa git, sir?
1: Ang
0: mula na na ya. Okay, lang magaling sa kay Rootsy El Tolosa. Oh, shout out kay Tolosa family. Damdama ko sa may classmate ko nga Tolosa. Sino na yung classmate ko babahe man? Doon si Jane Tolosa. At sa may Tolosa, ako mo nga classmate sa una. Mayang gabi sa inyo na tanan-tanana. Well, sa mong gabi, Sir Mark, welcome liwat sa K-Fag News FM Philippines. Ikaw nga mong special guest sa mong gabi. Ano? Di Sir Mark, kamusta ka pila na kabilog ang inyong brand subong sang Urban Cats?
1: Oh. Hello, Mandoriao and Harrow Branch.
0: May ara na, may mga branches na. Alright. Yes. So bilang isa ka hair icons sa mga ages, be sir, nga mga 13 to 15 years old, anong nami nga mga gupit sa ila? Kati mga kabataan natin subong, pamati na kamuda. Anong mga nami nga gupit sa kabataan natin subong, sir?
1: Mga ginagupit kalabanan sa mga kabataan, sir, is mga fade nga hairstyle.
0: So bagang banta nga fade daw, medyo nipis sa likod, dumuha mo na?
1: Yeah, though, ano, do kitaon nila nga skin, bala.
0: Damo na subong ang uso.
1: Yes, sir.
0: Nga do pang fade lang.
1: Yeah, sir.
0: So, natin ya, si Christian Gutierrez. Shout out kay Bossing Mark. Sa una tiyo aton ka K5 Andrea, ano tanga ni platap sa aton yung mga gunting. Sa una mga itsura naton do kabo. Na exist pa na sa mga platops. Ano platops kaya manatawag?
1: Pwede na yung flat top book mo, sir mo.
0: Kalbo hairs ako. Galibog ang ulo ko kung paano. Kung nabila mo akong barbiro, migo ko. Tinuhuya ko ito magkanto sa imo, Sir Mark, mapagunting. Kaya kasi bala kalbuho na lang ko sa imo, bala nga barbiro.
1: Kabalo man na sila magbagay, sir.
0: Sige lang, ha. Kasi nga ako sa sunod, ako maglabalaba ang buhok ko. Kabay pa maglabalaba ang buhok ko. Ay, para makapagunting kita. Okay. So, like mga edad naman, sir, sa mga 25 to 30, ano kalabanan ang ginapagunting nila naman?
1: Ang kalabanan ginapagunting nila, sir, is do trim lang.
0: Do paano-ano na lang?
1: Yes, sir. Do pang para maklean lang ila sides sa mga baby hair.
0: Grabe, galing. So ang gwa dagalik iti syempre kami daan sa aton mga edad mga 40 na nagamat amat na kalbo no kalabanan do kadamo nagmasinyo subog pa gunting ang mga upaw nagman buhok subog. Ng mga muna amon ng edad.
1: Aw oh, damo man sir.
0: Ate hindi man lang kagul ek usa. Damo man kagul. Pero kabay pa sa pilakadlaw ang Urban City Cats may tanom-tanom na kamunga buhok no way pa kamuna ya sir Mark.
1: May damo na man gani gamangkot sir pero wala. As of now, wala pa kami ga-offer sina.
0: No. Kaya nami, mapatanong mo ko sa buhok mo, tani. Nami ko mag... isa gid ka rason, Sir Mark, kung laway buhok mo, galaway gid tsura mo, no?
1: Oo, sir.
0: Dako ang factor.
1: Kaya ang buhok abid do, kung sa babae, do make up sa lalaki ang buhok eh.
0: So, kung sa babae, ha? Ako sa babae, buhok, do make up sa lalaki.
1: Oo, sir.
0: Nagahatag sa beautify.
1: Yes, sir.
0: Sa isa pagkalalaki mo. Pero di kong kalbo ka kag macho ka man ng isa, masalaan ka man ng isa niya, intel ko na.
1: Pero ba may sling bag ka?
0: Oh, may sling bag ka. Oh, pero subong kalabanan ng Sir Mark ang nagkakadto da kay nagka-visit sa inyong store kalaban ng mga teenagers kan.
1: Yes, sir.
0: Do halos tanan.
1: Do halos tanan.
0: So para sa imo sir, ano bit sir mga fade, ano pag iniban nga mga cats ni sir?
1: Mga fade, mga baskat, mullet. Dalos tanan man, sir.
0: Kuha so, mullet? Amo dubakal ginang mullet, yes, sir?
1: Yes, sir. Mga models mo, puro mullet.
0: Mullet, gindi yan, no?
1: Yes, sir.
0: Oh, mahilig, gindi yan.
1: Oo.
0: So, abon na, biskan sa picture, gani mullet. Sa sunod, Blackie K5, ano yung pagunting man to? Palak lang ato niya nga ngalan. Palak lang, malang. Amo na, galit. May mga kano man to, galit na pagunting sinyo.
1: Oo, oh, sir. Tanan. Do, alos tanan man nga, mga...
0: Grabe, gano'n.
1: Sari-sari.
0: So, like me sa amon, Sir Mark, may mga edad-edad, gina-ano man nila, gina-fix man nila, ang tanan. Amon na siyang fade, sir.
1: Ang, ara, ano na siya, sir, ara, ang do trim-trim lang.
0: Ah, do trim-trim. Ang ara,
1: yeah. Amon na siyang fade.
0: Ah. Ang
1: doga, ano, skillet.
0: Ah, do makita ang skin.
1: Yes, sir.
0: May signature man ka mga cut na, sir, sa Urban.

0: Likog ba ka muna, sir, mapila na ka oras, in oras man nga obra?
1: Yes, sir. Dugay na siyang braids.
0: Okay. Pero depende man, may ara man yung kisa Sir Mark nga tawag bila sa ulo ang bilog, may ara man nga daw tawag gani do hindi bila ano, do hindi siya circle gid nga ulo.
1: Oh, sir, nga kay mga gasulod nga binga customer lain-lain man face shape mo.
0: So
1: kag lain-lain man buhok ti do ginabagay lang sa ila.
0: Ikaw niya ang nagaano? Ikaw niya ang barbero mo na mismo ang nagabana-bana kong nami.
1: Yes sir. No, ginabagay. Wala man gamato-mato gunting gid ginabagay gid danay sa tsura sang costs or kag sa style sang buhok.
0: Feeling ko Sir Mark siguro, nami guro bit-bit tonta ka na pasuksok konta ka ba sang Spider-Man yung costume. Namin ko na ka-Spiderman ka, sir. Tapos, manghatag kita sang libreng haircut nga matripingan mo lang. Dulimagro ka haircut. Kagi dapat i-like nila page nyo, ino? Huwag ka nagka-plano.
1: Matag the free haircut, sir.
0: Huwag ka nagka-plano nga maglibot ka nga naka-Superman, nga naka-Spiderman ka. Tapos naog ka sa downtown.
1: Wala.
0: Wala pa. Pero tanik may ara, no? Para sa Jaguro, no? Masikat ka ginaguro, Sir Mark mo. Masikat ka gina... Amal ni Ash Jimenez.
1: May tabon man ah.
0: Oh, may tabon. Ay, nadlock ako magbukol, gali. Amo na nabudlayan mo. Si Spider-Man, anyway, no, yeah. Ah, excited na nasa susukon karon ng iya costume nga Spider-Man. Amal ni Ash. Ay, grabe, good. So right now, Sir Mark, ano to yung mga competition gani? Ngahihiwaton?
1: Ang first Iloilo Barber Battle, sir, sa may SM City sa August 27. Bali, first time niya siya matabo sa Iloilo nga may barber battle. Bali, makontra na itanan nga barber sa Iloilo. Pakita ila talent kag skills.
0: So, magambal kita nga barber, do contest ang barber. Nagalip na may gunting.
1: Yes, sir.
0: So, ano pila ang first prize niyo, sir? Second and third prize.
1: Bali, every category, lain-lain nga prizes, sir. Bali, tanan, kabilogan nga prize pool is 100K.
0: Wow, grabe!
1: Yes, sir.
0: 100K ang first prize?
1: Yes, sir.
0: On last day of registration will be on August 15, 2026. To all the hurry, to all, open to all, gali, hurry and up and register now. Oh, may ara kita nga mga kategory, Sir Mark. Basi, pwede mo mabasa na subong, Sir Mark.
1: Bali, ang categories sa battle sa 27 is fastest fade, modern classic, creative freestyle, and tag team.
0: So, ang fastest fade, padasig-dasig gunting.
1: Yes, sir. Bali, 20 minutes lang na siya.
0: Wow! 20 minutes lang dapat matapos mo na.
1: Bali, kung sino una matapos by 20 minutes kag nami iyang haircut. Bali, dako points siya.
0: Alright. And then sa modern classic?
1: Ang sa modern classic is 40 minutes. Ang sa creative freestyle.
0: So magambal ka, Sir Mark, modern classics, ano na, mga style nila, bago nila style?
1: Ang modern classic, sir, is mga sinang una pero dugin modern subong. Like, may mullet na. Kaya ang sanguna, wala mullet nga style eh. I mean, ang mullet daan sanguna, dog, nabilong na siya sa ano eh. Sa classic bala.
0: Sa classic, no. So, sa creativity or sa creative freestyle ninyo, kaamo na yung style ninyo?
1: Ang creative, sir, do stylean mo ang buhok. Dapat do ikaw pinakalain sa tanan, bala.
0: Okay.
1: Na.
0: Tapos.
1: Amo na siyang main event naman, ang creative freestyle. Kay do ginapakita gid ang pagka-creative sang barber.
0: Grabe. Oh, grabe no. May mga judges man kamo, sir?
1: Yes, sir. Mga judges naman is mga taga Manila, mga ano man, mga puro man champion sa barbering.
0: Okay. So good invite.
1: Kag puro educator. Yes, sir.
0: Magrabi, no? So, kadto kamo this coming August 27. Okay, 5 is the Thursday edition. August 27, 2026 at 10 a.m. at SM City Iloilo Main Mall Event Center. Kadto kamo to? Manantaw ta to ah. So, magparegister, Sir Mark, paano paregister sa inyo ng competition?
1: Bali, magregister, Sir, ma-PM lang sa page namon, Urban City Cuts. Bali, open to all ni siya. Kag wala man requirements para maka-intra.

0: So basta makain lang.
1: Yes,
0: so right
1: sir.
0: Now, Damo na nag-register sa inyo, sir.
1: So buong Damo, no sir. May ban niya category nga puno na ang slot.
0: Hindi lang sa Iloilo, for example, taga Bacolod, kung nga you want to join this competition, open sa tanan, makasulod sila?
1: Yes sir, Damo, actually Damo, Bacolod, nag-ilintra.
0: Hindi compare sa Iloilo?
1: Damo man, Iloilo. Kag may mga Manila man, may iban man may lugar, nag-ilintra.
0: Ay, grabe. Hopefully, this August 27, this is the big event of Armand's City Cuts. No, grabe, good salamat.
1: Sa ano, ginidancer, sa may SM City food, sa may food court. Tapos sa tunga, ginidancer nila.
0: Ah, dito. So may mga model naman ang mga buhok? May ara naman
1: yes,
0: sila?
1: Yes, sir. Kada barber nga ma-participate, madalagi na sila model nga isa.
0: Mo, tani mapilian ako ba kung mapilian ko? Daugid siya sa kalbo ko pala ni Kaki 5 Andre.
1: Gusto mo mag-model, sir?
0: Ay, hindi ko ah. Mudline na pa si Churro. Toto, tamasok, blaw. So, sa competition yung astag na maghapon siguro, no?
1: Bali, ma-start siya 7 sa aga kay may seminar pa 7 to 10 sa Zuri Hotel.
0: Mm-hmm.
1: Then, after seminar, diretso na lang sa SM City.
0: Sa so, competition na?
1: Yes, sir. 10 a.m. then ga-open ang SM. So, bali, 10 a.m. onwards. Like 6 to 7 siguro matapos.
0: Alright. So, meaning to say, at 7 a.m. sa Zuri Hotel, kamo ma-discuss, no? Sa inyong mga rules and regulations sa muna guro, Sir Mark.
1: Yes, sir.
0: Dabay gamay. Grabe. Boss Nico, good evening sa imo. Si Ren, mayang gabi. Intra sa kanon. Intra ka mo ah.
1: Si Ren Motomitsu, sir, ano na siya? Ang
0: Barbiro.
1: May intra sa kanon eh.
0: Ano ni tsura ni Ren man?
1: Guwapo na, sir.
0: Guwapo man ni sa. Nantaon tabi tsura, be.
1: Nantaon tabi, sir. Guwapo na si Ren.
0: Guwapo ni si Ren. Ang taon tabi tsura ni Ren, be. No, hindi man ni makita. Tsura, ito puro man ni mga ilaga ni nga, ano, di mga kuring. Tisoy yun, gali ah. Tisoy na lang ah. Wali, lain niya buhok ka. Wali siguro ka pagunting sa Urban Cat, siguro. Dapat sa Urban Cat, si pagunting, parang guwapo.
1: Drap sa ka pagunting, sir.
0: Drap man sa ka pagunting.
1: Yes.
0: 10:31 o'clock, magkabalik kami ni Sir Mark Paul. Mga istorya pagi kami ha, para sa mga hairstyle. Dari sa siyudad sa Iloilo, Machokolit, upoy ko din si Sir Mark on your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500 ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw! Ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problem. Magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow. Ayos,
12: gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend
14: Food Supplement for Men.
15: Para sa matinlong na dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatinlong sa imo atay.
17: Basta tinlong atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
6: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
17: Yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akong para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5.
6: K5
21: News FM.
22: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.
24: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM 1040. May nga nagatutok sumong sa aton. Good evening, everyone. And especially pagi sa mga friends naton sa may Pontevedra Capiz. Nga nagatutok sumong sa aton. Ang mamagaling kay Thorny, yun ang gabamati sa mong zaton. Sir Mark, masita miyawadang imo nga pinalangga ang asawa.
2: Shout out lang na kay Madge, kay Teo, nagpamati sa mong.
24: Nilang kabulan ni mo bata sa mong sir?
2: Na 8 months na siya po.
24: Na 8 months na siya, congratulations. Yes, lalaki ba eh?
2: Lalaki, sir.
24: Ate. Dapat na dugangan pag sir. Ngayong gabi, shout out kami, ari kami din sa si Pio Gatanao, si Nico Magno. Ngayong gabi, si Nico ni Barbiero mo man, sir?
2: Yes, sir.
24: So far, sir, pala kami ng Barbiero, subong sang imo nga business, sir.
2: 12, sir.
24: Mga 12 na kamo. Damo-damo.
2: Kay every branch, apat tabi, sir.
24: Ah, tiyo. Alright. May mga question lang kita, mga K-Fair. Right now, sa inyo, sir, may mga girl na kamo gina-cater.
2: Yes, sir. Ang Mandurio branch, kag Haro branch, kag cater,
24: may babae na gali. Yeah, yes, maumayo man. Minicure, pedicure, wala pa.
2: Wala pa, sir.
24: Soon pa, no?
2: Soon, gabi. Sir.
24: At siyempre, grabe, no? Amat-amat lang. Ang first branch mo ganit, sir, din ginunoon na mo ganit, sir?
2: Sa Molo branch, sa may second floor, Doña Maria building.
24: Amo ng first branch mo ganit siya?
2: Yes, sir. Sa may tubang tibyo, Bakery.
24: So wala ka, sir, for example, may gusto mag-franchise sa imo, ay kapag ipa-franchise?
2: Damo, nag-gamangkot, sir. Like, butangan sa Pavia, sa Pasi, pero mga ano, garo.
24: Soon na, no?
2: Soon, ha.
24: Would like may franchise, no?
2: Ginahalongan na ba yung quality?
24: Ang quality, correct. Yes, sir. Yung quality, da, hindi ilango-lango mo. Basta gabayad ka sa mahal. Ang quality, ara, gadya, importante. Gina yan. Oh.
2: Ganit,
24: so far, si Sir Mark actually, damo man nabuligan yung mga kabataan, especially naging sa Iconics in One Vision. Damo nabuligan niya. Ibiskan iba, daan kayo hando mo magwapo, magnami. Hindi ko lang imo na nga gunting niya doon. Hindi nami ang pagunting palpakers ng guntingers mo. Look, I would like it.
2: Mga 1VXN kag Iconic, sir, satisfied man sila.
24: Yes, part, sir, grabe. Hindi nila mapatandog ang buhok nila biskan kay sino nga barbiro. Imagine mo na, sir. One time nilang ulangos na namon kay dito time to sir dudugat, so ay pagunting mo na. Do sako mo.
2: Oh, do nadugay ligad eh. Wala.
24: Oh, kasi ko yung tindo sako sako. The time ara kami sir sa Cebu, hambal ko sa ila pagunting kamo daw kay may show mo. Hindi lang, sir. Dito lang kami sa ka Sir Mark. Ah. Oh, grabe. Yeah. At least, nalunga-lunga Manila, sir. Kaga nila appreciate na tanan nila, sir, nga mga career right now. Kaya pala abuto naman sa mga concert. And the name of Mr. Mark Paul, natural. Didoon man. Natural dito man. No? Grabing support
2: sir.
24: Mo, sir. Grabing support. Thank you so much. Alright. So, sa mga kabataan, sir, nga mga edad, being mga 3 years old, may ara ka man da?
2: Ah, yes, sir. May ara. Kami gintingan. Kagi mga kami gunting da, one-year-old. Kagdo.
24: Ah, ara, ano?
2: Kag-birthday yagid to.
24: Ay, Mayo man. Galing
2: ginabantayan lang Mayo. Pekisag ang hulaga na yung mga bata. Pero kaya gano'n.
24: Do, hindi sila abing nga makapundo lang, no?
2: Yes, sir.
24: Mahulagid.
2: Yes, yes, sir. Dapat may guardian, ganyan kakapot.
24: Alright. Champion Basket, Manzaya, Lapu's, Hard Boys. Huwag ka bang itaman kami isang guest sa mga champion lang ang mga player na para makilaalaman ka mo. So si Sir Mark, suki na mo sa K5, di ba? Si Sir Mark Paul. So right now, Sir Mark, ano ang mga pwede mo? For example, ano gid ang best nga palagan ninyo nga Sir haircut, sir?
2: 350 haircut naman,
24: 350.
2: Sir. Yes, sir.
24: So sa 350 na sir, bali ang imo na sir nga haircut is ano may dala na massage, ano na ang dala niya?
2: Haircut kag free hair consultation, sir.
24: Ah, may consultations gid siya.
2: Yes, sir. Kay may kalabanan sa mga customer, dula kabalo ano style sa ila batik ga pamangkot. Ga pa consult sila kung ano mas bagay sa ila.
24: Ah, okay. So ga pagunting sila anay.
2: Yes, sir.
24: Hindi kaliya nga mambal nga maano ka lang ma pagunting ka lang da.
2: Yes, sir.
24: All right. So grabe gid Sir Mark ang sa hair gid sir number one, no. May mga masilan gid nga mga taho no sa mga haircut, no.
2: Oh, sir, may ara gid maselan.
0: Oh, nga hindi gid jama ano. Hindi mo gid tawagan, hindi mo siya malaman bal nga ang gusto mo impose mo gid sa iya.
2: No, kay may ara man sila nga gusto nga ila.
0: Mm. So may ara man iban sir nga for example, gusto niya nila sir ang ilag gid haircut ang masunod tapos hindi bagay bi sa ilag. Gaga-comment man ang imong hairstylist.
2: Ano sir, data ba?
0: For example, mapagunting ko, gusto ko muni akong buhok. Pero balaan sa hairstylist mo nga, hindi nami. So, ano ginahambal man at nila nga, sir, do hindi naguro bagay sa imo? Or sundon gin ang gusto sa customer?
2: Oh, sir, mayara man na nga gambal ang barbero nga hindi bagay. Pero may times man nga gambal ang customer kung ano lang, kung ano mayo sa barbero. Pero mayara gin ang customer nga gusto nila amugin na. Eh kung gusto sa customer sir ginasunod ginabi.
0: Alright, kung anong gusto gid sa customer.
2: Yes sir.
0: Amo ginang gusto ya. Himayon. So advice SP Sir Mark, may kung magpagunting sila, ano ang dapat nga buhaton dito?
2: Like ano sir?
0: Like for example, gusto sila magpagunting, dapat na pa-reserve gid sila sa inyo?
2: Pwede man walk in sir, pwede gid sila ka walk in anytime.
0: Grabe.
2: Bali ang reservation na bido para may secure ka lang slot sa mo na nga time lang.
0: Ah, okay. May secure slots lang.
2: Yes, sir.
0: Alright. Grabe. But at least, no, paano sila mo kontakon, sir? Paano ka mo kontakon, bae?
2: Sa page naman, sir, pwede man ka PM. Kag may, ano, may contact number man to sa every branches.
0: Hmm, dira, gitya. Well, sa mga K5 na ito, yung gusto ka mo magpagunting, nadula kita sa... Kung madula ka mo sa mindset, yung lang nga, di namin pagunting man. Oh, kadto ka mo sa pinakasikat nga guntingan, subong. Ano ganing ngalan, Sir Mark?
2: Urban City Cats.
0: Urban City Cats, mga kaka-K5 naton. Diba nagambal nga mahal da? Basta mahal quality. Alam mo ba, ay kung 100, tapos yung mga itsuraya, dumantika.
2: Ganit, sir.
0: Oo, oh, may aray iba nga dito. Ako yung saparato, ha. Kapag tapos ang ano, budlay daan.
2: Pasaw-saw, sir.
0: Alright. Alright, so, Bowser, nag-asaka ako na kagina 7 PM sa station. Nag-nook ako road, walay, may nag-bati. Nakanoktok. Ako nagsulod kay nadlock ako base sa dog, ano man. JL Ligarda. Bowser, nag-asaka ako na kagina 7 PM sa stations. Nag-nooktok ako. Ruod, walay may nakabati. Walay na ako nagsulod kay nahadlok ako basi may dog. May nakadto di ko naka K500 eh. Why sa kabalo, pro? I-check naman sa TV camera. Kaya ang ni guard actually, aram lang na sa sulod, garantaw na sila sa nagasulod. Amo sa K5 News FM, we have 2 guards dire. At 3 nagili. Iwan na silang gagawa. Iyan ko mag wala lang, no? Ati ko may something kaya mo napagwa kahit mo ng order sa amon. Loko mo doon, simple lang, no? Pero right now, there is a newsroom namon. May ari kami din nga 12 personnel. Dari naman sa piyaka room namon, sa room 2, may ara na kami nga puro lalaki naman, mga reporters. Kami romance namon, dira sa piyaka room, 14 na sila kabilog. So, dari sa booth namon, sa subong si K5 Andre, lapastorang upod ko. Kaya isa naman kasi siya nag-break at night. Alright. So Mark, Sir Mark, liwat, no? Gusto ko liwat, Sir Mark, invite-on mo sila sa aton nga palaabuton nga Hair Competitions 2026.
2: Gina-invite ko ulit tanan nga barber, bisan baguan ka pa or expert na or ano, or ga-start ka pa lang. Welcome ka gid mag-join and join gid ka mo kay first time na matabo sa Lilo.
0: So, liwat na itong first prize pala ganin, Sir Mar?
2: Bali, 100K prize pool ni siya talaga.
0: Cash na siya, cash?
2: Yes, sir, cash. Kag may mga, kag aside sa cash, may mga products man. May mga hair products, kag damo pa siya.
0: Oh, grabe. Hindi lango-lango. Dako na na siyang kantidad, mga kagay-five.
2: Yes, sir.
0: Imagine mo na bala, may
2: hanggang po. Gano'n kita, dungog.
0: Dungog yun, oh.
2: Dungog yun.
0: Huli ka, may ano ka na, sir? May 100,000 ka?
2: Nga, price pool, oh, sir.
0: Price pool, grabe. Yes, sabay pa, Sir Mark, maka-visit kami to.
2: Visit ka mo to, sir, sa SMC.
0: Para maka, ano kita, makakilukit, anay mo kita dito.
2: Yes, sir.
0: Sige mga KK5, wala na kita tsempo. Kasi Sir Mike, may gusto ka ba na tamyamon sa mga gabi?
2: Wala naman, sir. Wala naman. Okay naman, sir.
0: Sa mga staffs, ang Urban Cats, mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Na nagagunting na sa Iconic 1VXN na madaan mga salamat sa inyo tanan-tanan. Especially na gid sa atong tagiya, si Sir Mark. Good evening. Well, mga KK5, boss naman, the same time, the same stations. Only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, BCO, yung may D3.
8: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
13: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system, ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
8: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
13: Mm.
8: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
13: katabo sa may mga guard mo.
8: Mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
13: Siyempre, busog ka.
8: Busog ka.
13: Mm.
4: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
13: Mm.
4: Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala.
13: Mm-hmm.
4: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
13: So, wala. Dapat tulog wala.
8: Tulog wala.
13: Dabi na akong late dinner ka.
4: Oh, kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
13: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Garantisado.
5: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: K5.
25: K5.
15: News FM.
25: K5
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
28: Wow!
27: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mag K5 Happy Sunday. Good evening, everyone. Domingo nga adlaw. Wow. May mga part nga nag-trutality. May mga part nga mainit, mapaang. May mga part nga nag-ulan-ulan, kids sabong. So, sa mga part, may mga areas, diri, sa atuan, sa syudad, kagpupidyo sa Iloilo, nga medyo mapaang kidya. Kaya may medyo malamig-lamig man. Sa kung basa ang dalan, halong-halong ikita sa pagmotor. No, hindi na ito mabalaan. Wish agol pila mag- maglabayang ito, bambot o bunggo, ano matumbar hearse kagit, matumba kagit. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, ginatamiyaw naton, mga friends naton ng mga kapulisan na nagalibot-dibot sa mga syudad kag probinsya sa Iloilo. Drapag sa Sunset Boulevard, kinagatamati man sa sa aton, ang mga parents naton, mga friends, heller, good evening sa inyo, tanan-tanan. Wow, gamatama tayo sa diyante naton. Kamusta ka mo, puwas? No? Nag-enjoy giyapon ang tanantang mga estudyante. Well, iba nga lang tao pa sa TV, iba nga cellphone pa daw, iba may klase, iba wala, no? So, well, sa mga K5 naton, tutok lang giyapon sa 88.7. Well, sa mga gabi, mga K5, wala kita istoryahan na chika-chika lang kita sa bahag sa Bedtime Secrets. Kasi siyempre, kung Sunday, may ara kita ng mga chika-chika time, na mag-enjoy kita. So, tutok sa number one radio station sa Iloilo on K5 News FM. Sumong ang gabi, mga ka-K5, nag-enjoy. Nag-enjoy ang tanan-tanan naton yung mga friends, no? Especially pagidara sa may haro na nagabamati isubong sa aton. Good evening sa inyong mga taga-haro sa mayan. Sa may nabitasan, kag sa may dinigaring lugar ni Mandarena kita. Doon natula sa akon nga message sa may Halandoni, o gumati sila sa bong sa aton. Dira, good evening sa inyo, tanan-tanan. Mga friends naton nga nagyapamati. Mga taxi drivers naton nga naka-tune in pero may sa aton radio. Especially pi kita tay Berto nga nagyapamati sa bong. Well, nga nag-drive-drive sa inyong taxi. Tay Berto, kamusta? Kadamo ka na sa bong sa nga binta. Kamay pa nga ang benta mo, damo-damo, gid, para papuli mo karon sa inyo ang balay, no, enjoy ang buong pamilya, no. Ginatamiyaw ito, mga taga malipayon, good evening everyone, mga taga malipayon, tira nga nagkabamati sa po sa aton, no, especially kay Ma'am Jane, good evening si Ma'am, kay Ma'am Rose, kaliadra sa may Lapus, sa, ano kaya, sa may Alalasan Lapus. Oh, good evening everyone. Agda po sa mga friends natin ha. Sa Alalasan, dira sa may Tanod Outpost ba? Good evening everyone sa inyo. Mataka Alalasan, dira sa Kapesa. Good evening sa inyo. Hello sa inyo pagid. Kaya sa mga friends pagid natin, dira sa ano sa out of town, mataka Limeri. Yan nagawa mati isubong sa aton. Good evening. Hello, manggalit kay Taiho. Ay, grabe, kung lalaki Taiho, kung lalaki Naiho, no? Kung ngalan sang taho Bella, Bella ho, everte. Well, hello, manggalit sa friends mo naton. Diri sa may aganan, gumamati sila sa bong aganan, Pavia. Good evening. Kagrima sa Mega World sa may Mandurriao. Inagatutokma na atong yung mga taxi. Inagatulutan by while nag-await sa ilang mga pasayro. Good evening sa friends ba natin dari sa may Infante Molo. Nagatutokman sila sa Bosarong. Always nakatune in gin sa program ni Madam Usag. Kag sa mga friends ba natin dari sa may Haro Liwat. Balik kila sa Benedicto Haro. Nga nagatutok man subong sa atin. Mga friends nato ng mga panday. Hello, good evening sa inyo mga panday nami. O gupod sa panday, kay ganami ang imong abalay. Pamana ang masang panday, kay para inyong abalay, manami kid. Hello man kay Victor, nga nagatutok man subong sa atin sa Ayala. Ay, good evening sa inyo mataga Ayala there. Hello, hello sa inyo sa Festive Mall. Good evening mga guards, no? Nga nakatutok sa boss aton. Good evening everyone. And specially pagida kay Jacob Smith, kay KL Estrada, kay JC Miguel. Hello to Jacob Smith. Good evening sa imo kay Christoph Davis and Idrico Ramos. Good evening sa inyo. And specially pagiging nagatutok by sa dira sa may SM, sa Super. Good evening sa inyo. Nagabaligya sa Pansit Canton. Wow, kanamit sa Pansit Canton. And tamiyaw taman si Vaycar. Ganda ka pamati. Well, magabalik si Madam Usang, ha? Tune in your radio ni Magkawala ka. Ako ang bahanat sa inyo subong gabi. All here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: kayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala gina allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabakal nga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30

0: ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Mas tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
8: ang D3 Bio
7: yung may BCO.
8: Ang BCO
7: yung may D3
8: mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
7: Yung may D3.
8: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi ganti bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako galis si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
13: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: You are looking into your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Happy Sunday, mga ka-K5. Hello sa inyo tanan-tanan. Sa mga suki naton sa kahanginan, good evening everyone sa inyo. Especially pag sa mga friends naton, dali sa Cambodia nga nagatutok subok sa itong program. Hello sa inyo tanan-tanan. Kung Sunday, family day gid, no? Every time nga kung aga, on Sunday, doon ka namin. But sa gawin kati Domingo naman. And then, ma-church ikaw. After church, upod mo yung family, makakaon ka, on kamunda banding-banding, kung Sunday. Kati, nung duman ko sa unang panahon, mga ka-K5, pagpatak na yas ang Sunday, ah, dapat nag-church kita every Sunday. So every church, after church, iba nag-lunch, iba nag-dinner, kipara na mapipararo na. Pagka alas 8, alas 7, na babati awa na ang once upon a time dayo, no? But do ka miss yet, do ma-miss kid naton ang mga 90s ng mga kabataan good. So ba mga ka-K5 millennials na, so iba niya kami klase buwas, iba klase, ula klase buwas, example lang ha. Iba niya hindi pa rin magtulog, mapulaw-pulaw pa na sila, yeah? Mahulat sa mga message sa mga friends niya, yeah, classmates, or girlfriend, or boyfriend. Well, sa mga topiko na to, dapat makahulat ka kung tiyempo mo tiyempo kagid. Muna blahan ba nila, iba niya manalaki na gadali bagmika, iba niya babahi gadali bagmiko, ano bala makuha mo kung gadali ka sa imong mga gusto? May naong isa nga kung gadali ka mag-drive, o magdali ka mag-drive sa bike, motor, jeep, auto, may chance nga 98% or 99% madisgrasa ka kung gadali-dali ka na nagasala-sala ta. Pero kung may preparation si ikaw, natural, medyo layo ikaw sa ginatawag natin nga disgrasa. Alright, from 29874, ginatabiyo, yan ka no si Belen nga nagpamati sumong sa ilabalay ara sa may nabitasan. Ay, garabi. Matagal ang bitasan. Kada mo damo, the viewers, tira sa may alalasan, no? Kada mo damo, the viewers, mo alalasan, magwapo. Ay, bangga. Sa mga friends natin sa alalasan, dira ha, good evening sa inyo. Kabay pa nga, sige-sige gyapon ang pag-support sa K5 News FM. Ikaw gid ang number one nga super tran. Wow, grabe. Sa nilasan, din ang labay si Macho Kolego sa True Tudu. Ginada ang ilang nga radio. Nag-atubang sa gym nila, no? Tika, musta ka muda, ma'am and sirs, no? And from 3775, Madam Usang, kala, hindi man kung gadali-dali ikaw ang girlfriend, no? Kung gusto hindi ka pakabalo, maga. Uy, kakabalo ko, anong insyakto? Anong sala ang rason nga nagabusong early? Eti, ang gusto ang mahabar ang lalaki nga kung palangga mo ko ihatag mo ang gusto ko. No, grabe, nagit subong. Buhalong-halong, gid ka mo mga ka-K5. And, ginatamiyaw taman si Melvin nga nagabamati subong sa aton. Hello to Melvin Patrimonio nga nagabamati subong sa aton. Good evening. And, may mga kabataan, ikita yung subong nga mahilig magtago-tago. Madam Usang, pwede ko ka questions kung ikaw na yabi ka palangga sa tao tapos saya ginagamit ka lang yabi. Ati, problemahan mo na paramdumon mo na siya. Paramdumon mo gano'n siya. Kagibutun mo lang siya, no? Hello, man, gini sa kay F. Friend, gini sa may, di what ball ka damo sa viewers ato sa Dapitasa, no? Si F. Friend, good evening sa imo, dira. Kamusta? Kag sa kalumpang, kag bulwarte. O, nagatuto sa lagyapon kay Madam Busan. Hindi ako magtulog. Ay, thank you. And, Madam Busan, pwede mo ko matagan advice tugay na kami sa boyfriend ko, pero hindi ko ma-feel nga palanggat niya ko. May gusto siya nga kwaon sa akon, pero hindi ko ginpaghatay. Hambang niya, mas bayo nila mag-break it. Kaya doon wala man pulas ka nung iyang effort ko. Tingin pa kaya ko siya, Madam Usang, ikipapayaan ko lang siya. Magkabalik si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, last part na yung program, alas 12 na. Well, tonight mga K5, manabang salamat kids sa pagtutok nyo every night sa ating program. Bedtime Secrets, kapwa si Madam Usang. Mga taxi drivers nato, hindi magkalipat maginam sa DTX, Coffee Mix, may kapay ka na nakatitaws ka pa mga K5. Enjoy the program, kapwa di giyapon si Madam Usang sa atin na Sunday edition mga K5. Kagnatam yun natin mga friends nato, ang dali sa aming panuwarte, nga nagatutok mga pulis nato, nga nagatutok giyapon. Padayon sa pag-inom sa DTX 500, mga KK5. Well, madam nga salamat sa pag-upo niyo sa akin sa Sunday edition. Ako si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. The number one K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar.
12: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masalikan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Sowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Visio. Nga may D3. D3 Bio. With Visio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak kay Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang pyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mangabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lisigit, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: yan ang kapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO,
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
10: yung may PCO,
11: ang PCO
10: yung may D3
11: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening
1: listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ankampion nesta shown the sa ilo ilo sere 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, magabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: D3. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Ida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Nga dala sang UV rays kay blue lights. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong a resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Dali ka mga langaw! Kari na ang paborito nato niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
3: DTX 500.
11: Masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
11: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
3: Masaligan.
11: DTX 500.
3: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
11: Yung may D3.
3: E3 Bio.
11: With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio.
11: Ang D3.
3: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
3: Yung may D3.
11: D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow! My puso!
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
6: sa liga
9: epektibo.
6: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ng akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akon dilargo, naglagamay ang akon nga buyon.
9: D3 Bio,
6: ang D3
9: nga may BCO,
6: ang BCO
9: nga may D3.
6: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kuti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K-5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nabamati gid ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tumutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yumay D3.
4: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga uhas?
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauhas.
6: Masi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabuti ka.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
15: K5 News FM.
14: KKB Kalingawan sa Barangay.
15: At yes,
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ang mga langaw! Kami na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan, DTX 500. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jar ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

ta nga makalabuot kita. Sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala na ikatubtuban. Amo na nga sa sining atiyon sa gihapon pasalamatan tang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong atuig kag sa sining atuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw. Tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayong physical, spiritual, financial and protection aton mga baton halin sa iya. Lakip pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanalan. Namo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanalan. Namo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta. Mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magapadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong nanak na matay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito ninyo mugtong nanak. Pagpalain mo ang botoy sa amin, pagpalain mo ang nakikinig simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Ramil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatukubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay, kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat kami sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Imping Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon magkuturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdiri, dapat ninyo himuon ini tungod kay nakabalo kamo kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nagabot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon madali na lang matapos kag ang adlaw madali na lang magsugod. Gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay upon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas upon sa pagpatuyang sa unod ang mga pag-ilinaway kag pag-isaay sa baylo
Isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo, suwong inyo hinangiban, kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasala nga kinaugali. Kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Parti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magasulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituluan ang aton tagipusoon sa kaigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan nga bisan wala. Ha, ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyam kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Abutong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton dina balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya kay amuna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia, tagipusoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema na kung gisa nawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyo naton ninyo o gitamyo ninyo ang inyo mga amay kag iloy sang malipayon nga bang tuig. Apan, himuon ninyo bala ini nga isa ka malipayon nga tuig para sa ila? O, kabataan naman diri ang aton nga istoryahan, mga anak. Pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta. Father, mother, oh, happy new year. Pero matuod bala nga, matuod gid bala nga sa bilog nga tuig, gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila. Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Kama na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo mga ginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa tigipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuon na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Muna nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kung nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig nga mas husto nga mga katuyuan kag putli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Dios. Dumduma nga ang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugata liwat kun ang paghukom
magapungko kag ang mga libro pag buksan. Kung kangay bala sa kurte, nagapungko ka tubangan sa imong huwis, nagatubang sa imong abogado, tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na nga, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sa Diyos, ara ang mga anghel nga pirme naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Muna nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano ka sun-sun nga ang aton mga bibig nagahambal sang may nayuhon nga pagtamiyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon nagahambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? O tumalon, handom kita sa atong magirikanan nga malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tion, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila. Amunang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang abutang. Nga hindi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo, ang bagong tuig hindi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila. O mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ila tigay pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Hindi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Sos. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bagong nga tuig nga ila na-experiensyahan. Ma-experiensyahan ta. Basta nga kita nakaangot sa Diyos, mga kabataan labi na, perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan, nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala inisin kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Hindi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Jesus ang dulot nga iya. Ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipusoon. Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may araw sa New Year gapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga ang hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Diyos nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sa Ginoo. Nga ano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya, mga pamatanon, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiyon sang kapistahan, nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abiyan, ila mga amigo, amiga. Hindi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa kamalulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kung dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tag sa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga hindi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigipusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawon nga mga pulong kag mga buhat kag takos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan, ginabayluhanay sa adlaw sang bagong tuig. Sa maginikanan ka mga kabataan, mga bana, kag mga asawa, mga utod, kag
mga abiyan kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo kag mga yuhom kag mga pagdayaw para sa okasyon kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw kag masunod kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong botamalon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa mitlang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumud-kumud, walay hinalungong, pagpatumbaya sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong tuig, amo na importante nga aton nga dumdumon. Ang amo nga bagong tuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubok, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man kay ang hindi tanin la gusto isulat pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong hindi amo amo nang ginasiling kanin aton mga pulong nga maayo o hindi mga pulong nga mga palipay o nakapasubo mga malain nga mga pinulungan hindi malipay ang Ginoo amo na nga hindi tanin i-record sang anghel pero napilitan sila kaya mo na ang ginsugo sang Ginoo. Ini bisan ano o di malipayon tani ang aton marikod. Ang mga abiyan kag mga himata naghatag sang dulot sang kasubo isa kalulan sang pagkadi maayo nga nagarugmok sang paglaom kag nagahimo sang lulubngan nga daw kalhamutan. Manang ginahandom ginawala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himuon naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Paagi sa pagsimpatiya. Paagi sa pagkamalipayon. Paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios. Ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran. Ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailig sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na labi na sa mga maedad na pero sa subong hindi pa idaray kundi depende na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag. Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan. Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios nga naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya kag hatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig. Bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig na dula na o magtaliwa na siya. Ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig. Ginasulit sa malayo kang malapit.
sang mga ginikanan kag kabataan, mga utod, mga lalaki kag ubay, mga kilala kag mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Naman, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Naman, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Muna nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan hindi na madala sa bag-ong tuig. Wow. Siling nila si Dios, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod e sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay ng Diyos. Hindi balang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pang tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan ng mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Hindi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talan-aon nga may kalipay? Hindi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik nagasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginasiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayaran nga mga utang kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton higugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita.
Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ilang bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka simana nga pagselebrar sa ilang bag-o tuig. Wahin na magkita sing tiempo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay, lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025 at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oye at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot na langin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling ka na, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Masto,
2: ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
6: no?
3: Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag MyTC. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times at it.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sa oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
6: Rustan
3: is more on fruits.
6: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy ka 19
11: na. Kampyon ni
6: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kung kapamassage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Oh, maligo. Basic gina yan. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akong nga sugar. Wow. Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
11: Klinika Deo
6: Fresh. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Labag at Indog Tanan.
6: Kaya, Engineer, kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, well, wala kaagiinit, sir boy.
16: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
16: Sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
16: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
16: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gituag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
16: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
16: So, sano
6: kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fats aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats.
16: No? Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pina itong patihan sa una, no? Kaon money.
15: Kaon money.
6: Pero lain nga money ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
16: Layo
6: gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng D3
15: bio. Diyari, tunlon mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio, ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
16: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya.
16: Damo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag-short circuit. Amo na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Makurinti ka? No? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane and it's also contained against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases... which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula ina tanan ginahatag sang D3 bio but there's more Dr. Ramil.
6: Kung wala kaga inom D3 bio sir boy hindi gid matipanan ang imosilula nga kung wala D3 bio wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Tay kung wala si D3 bio atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So, amo na, pero naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
8: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation sir boy nga makakos ang gituag
8: cancer.
6: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te may amo ka mo nga suplemento D3 bio no ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Bio.
19: At po si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto

0: So ang chicken pox. Before pa pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na di tribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
1: Ang bisan dengue gani inom ko.
0: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
0: Ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo di tribayo.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat. Gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo
10: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
17: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
25: Basta tilo ang atay.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: Mahigo bala ang imo dugo?
32: DTX 500.
33: Masamig ka bala ang gina-allergy?
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
36: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
37: Nga sa masami,
38: amo naman
39: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
40: DTX 500.
41: Masaligan.
42: DTX 500.
43: DTX Coffee Mix.
44: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
45: DTX Coffee Mix,
46: mga butika.
47: DTX Coffee Mix.
48: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
49: DTX Coffee Mix,
46: mga butika.
50: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
51: Wow! May puso!
52: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
53: Oras sa K-Pab News at Philippine Standard Time, alas 4.38 sa aga. Ang oras, ginadulong sa Taskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
54: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga.
55: K5 sa umaga!
56: Balitang K5 sa umaga!
55: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
56: Balitang K5 sa umaga!
55: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
56: Balitang K5 sa umaga!
57: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
55: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.

0: Hi, hello, mga ka-K-Pipe! Alas 4.42 na sa ato sa Liga Pagpangalaga, mga kabiyanan. And ayon nga kasi niyong katanaan, happy Monday! Kaupod ninyo sa giyapon ka K-Pipe Ray Espeha Umala. Kamusta ang inyo sininga bugtawaga pa sa ato sa Liga, mga ka-K-Pipe? Malaya na yung ato sa Liga adlaw. It's a beautiful Monday morning. Wala kawasang ulan sa ato sa Liga, mga ka-K-Pipe. Kamusta kamutran ng ibang sa ito? Nagpanimos na, nagaluto na, nagasanlag na, kag nagadiga mo na, aga pa. Ang iba nagainit na sang tubig ka mag-inom sang kampiyon ng kape, ang Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itanguy. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa itong sining mga ka-K-Pipe, magtutok na sa 88.7 K-Pipe News FM Iloilo. Nag-like, i-follow, i-share ang itong sining live streaming sa itong sining mga official Facebook pages, ang K-Pipe News FM Iloilo 88.7. Mag-like, mag-follow, mag-share para mas madamo nga mga ka-K-Pipe nato around the world ang makapamatid rin lang sa balitang K-Pipe sa umaga. I-share, i-share, i-share, i-share, i-share, i-share na! Ano nang menu for today naton? Kaunta na kay K-Pipe balira apin. Ang inyo nga gi-preparation sa Lunes nga adlaw. Ano ang imo sini nga menu for today kay K-Pipe balira apin? Ano ang ging panindahan mo aga pa? Kay K-Pipe balira, good morning. Yum yum yum yum in the morning.
1: Good morning mga ka K-Pipe. Good morning K-Pipe Ray. So subo nga aga panibag-o na naman nga semana, no? Medyo nabuhayan kita kag makabalik sa aton nga yum yum yum report or kon yum yum yum segment subo nga aga. Pang subo nga aga ang aton nga menu medyo socially ni siya. Medyo ano ni siya? Medyo uruang gid ini sa mga ginabakal sa mga restaurant. Pang iniyati fish nga version.
0: So subong ano nga ano na?
1: Ano, abe?
0: Sweet and sour?
1: Hindi. Subong aga, mga K-5, ang atin nga menu for today is fish steak. Baya mo ko nga, a fish steak ni sa K-5, Ray?
0: Fish steak?
1: Steak.
0: A fish steak? Mm. Sabi ko, taging kuha mo ang S. Kaya, okay, nga aman.
1: Kay, amon isang version, sang steak nga usually nga sa restaurant, apang may Filipino touch, nga adobe steak. No. Which is may arasang onions, K-5 Ray. Mm. So, sobong mga K-5, prepara na ang inyong mga notebook at ilista na ang aton nga mga ingredients.
0: Okay.
1: So, sobong nga aga mga K-5 magpaninda na kita. Of course, unahon nato ng aton nga isda. Mm. Ang favorite ni K-5 Ray, hambal niya. Of course, gamito naton para sa aton nga fish steak. Amo ang Blue Marlin. So, ang Blue Marlin, sobong mga K-5 ang nagapresyo sang 350 pesos per kilo, no? And then, of course, sa aton nga steak, kinahanglan natin niya sang garlic o kun ahos. So, sa ahos natin mga K-5, inisubong nagapresyo sang 140 per kilo sa merkado. Apang sa aton nga menu, 30 pesos nga garlic pwede na ina o kun 2 ka bulb sang garlic. Of course, kinahanglan man naton sang oyster sauce. Sa oyster sauce natin mga K-5, sa gamay nga sachet, no? Ini ang nagapresyo sang 15 pesos. Sauce. Of course, may Filipino touch ini, kinahangla naton sang onions. So sa onions naton mga K-5, inisubong ang nagapresyo sang 120 per kilo. Apang sa aton nga menu, kinahangla naton sang mas madamo nga onions, no? So 50 pesos mga K-5 nga onions, pwede na ina. Of course, kinahanglan man naton sang kalamansi para pampadula sang lansa sang aton nga isda. So sa kalamansi naton mga K-5, pwede kita yung makabakal yung sang 20 pesos apang mayara man yung mabakal na sa merkado, no? Nga nakaputos na nga daan sa plastic sachet nga tagpulo kung tag 15 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang mantika. So sa mantika naton mga K-5, inisubo ang nagapresyo sang 110 pesos per kilo. And then salt and pepper sa aton seasoning, which is iniya mga K-5 ang nakasachet na ninoo ko nakaripak na nga daan, pulo ka piso nga salt and pepper, pwede na ina. Para naman sa aton nga mga K-5 nga slurry, no? Pampalapot sang aton nga sauce, kinahanglan naton sang cornstarch. So sa cornstarch naton mga K-5, pwede kideya makabakal sa merkado sang tag 20 pesos. Of course, kinahanglan naton sang soy sauce. Sa soy sauce mga K-5, ang gamay nga pouch asina, no, ang nagapresyo subong sang 15 pesos. Kinahanglan man naton sang butter para sa aton nga pag-sauté-sauté sang aton nga garlic, kaga sang aton nga Blue Marlin, no? So sa butter naton mga K5 inisubong ang nagapresyo sang 120 pesos. Kung gusto niyo naman yung mga K5 sang medyo may kahang-kahang, no? Pwede kami yung makadugang niya sang katumbal, no? O kung chili peppers. Ang chili peppers natin mga K5, pwede kita yung makabakal sa Merkado Santa Pulo ka peso o kung 20 pesos sa Merkado. So, para naman sa aton nga pagluto sang fish steak. Of course, unahon naton anay nga ibutang ang aton nga mantika. And then after sina mga K5, ibutang na naton ang aton nga onions. Ang onions naton mga K5 ang pagkihad naton ina pang ano no, ang pang tawag sina spray ano na tawag mga K5 gani isang onions nga pabilog ya nga pag slice no.
0: Ano ang round?
1: Oo. Ano na tawag?
0: Slice ka pabilog man?
1: Pabilog ang pag-slice wala mga K5. Wala naka-dice. Though usual ang pag-slice nga.
0: Ano na nang tawag siya na? Ang, basta mo na.
1: Basta ang pang-bistek mga K5 nga pag-slice asang onions. After sina mga K5, ibutang na ninyo ang inyong soy sauce, no? After nyo butang sa inyong soy sauce, ibutang nyo naman ang inyong kalamansi. So, do bistek style mga
0: na,
1: K5.
0: Mga ganyan procedure, yeah. Instead of beef, isda.
1: Okay. Isda mga K5. After sina mga K5, ibutang nyo na ang inyong pampalasa nga salt, pepper, kag, sugar. Depende sa inyo mga K5 kung butangan nyo sang sugar kahit equalizer ina sang aton nga damil. After sina mga K5 kung half cook na ang inyong mga onions, no, pwede nyo na ibutang ang inyong slurry. Ang slurry na ito mga K5 mixture ina sang cornstarch kag tubig. Agud nga maglapot ang inyo nga mga sauce. After sina mga K5, iset aside nyo lang ina, no, ang inyong half cook nga mga onions. And then, pwede na kamuka pa init liwat sang inyong mga kalaha. Kagdira nyo na nga ipamelt ang inyong nga butter. Once nga magmelt na mga K5 ang inyong nga butter, pwede nyo na idugang ang inyong ginpang slice nga mga garlic. After sina mga K5 kung naka-slice ng inyong garlic, nabutang nyo na sa inyong nga butter, hulatun nyo lang na nga mag-aroma o kung maghamot ang inyong nga garlic. After sina, pwede nyo na ibutang ang inyong nga mga blue marlin o kung fish steak sa inyong nga mga kalaha agud nga magluto ini. Mga K5 actually ang isda no medyo madasig malang inilutuo no once nga medyo masute mo na ang both sides ang imo nga isda no i-check nyo lang kung luto na ini o kung hindi pa kag once nga luto na ini pwede nyo na idugang ang inyo gin set aside nga onion nga may sauce. After sina mga K5, i-simmer nyo lang, no? Agud mag-incorporate well ang sauce sa inyong isda and then pwede nyo na ina i-serve and enjoy sa inyong mga lamesa.
0: Alright. So, marang ato sini nga fish steak. Onion rings.
1: Onion rings.
0: Ni pamingling ilugba. Mahina sa mga nga pick up tanga duha. Oh, salamat lang. Mahilang kay ara si mamingling ilugba. Onion rings. Ang pag-slice ang onion. Nga bilog.
1: Spring onion ang gasulod niya sa pintar ko.
0: Ang sulod niya sa pintar mo lang ang balbo kina onion circle pa. Good morning, Ma'am Lynn Sibrano Chua, Ma'am Ling Ilumba, Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, Herminia Tuando, dira sa may barangay Kasalsagan, Pototan, Ilo, Ilo! Sa kay Josephine Florendo Diaz, Ma'am Bing PSJ, dira sa Alcunada Redunda, good morning sa mga kasimanwa ko, dira sa may Pototan. Sige, kakipaib alirapin. Dapat Blue Marlin ng isda bagay diya. O, ibang kurong isda pwede man.
1: Nang mas manami kay Fivery ang mga dark meat nga isda kay kung ang white meat madasig na sa mga ano ma tawag sina ma separate separate bala ang iyang unod sa iyang ano
0: mag kalata tang pero kung mga dark black meat. Dark meat or ano ma ano ni sila do medyo firm ang ila sini nga
1: yes, texture
0: ano nung fish meat sa aton sini nga mga kakipa hindi basta basta nga mag lata black o kung magkalapupo hindi pwede ang ano ang isda nga sap-sap.
1: Do namit na iyak wala pamalhanan kag sabawan kay Fiber.
0: Ra Raquel Gobatanga, nagapangimos na si Ma'am Raquel Gobatanga, aga pa, good morning. Sa kay Rosemary Agramon, good morning SB. Good morning sa imo, Ma'am Rosemary Agramon. Sa kay Lynn Sembrano, Chuwada, mayong aga. Nagapamatikig nga nagatutok sa ton sa libarong mga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Ang oras, alas 4.52 na mga kabiyan. Good morning aton si Yam Yam Yam Yam Yam Yam Yam Yam in the morning. Opod si K5 Balira Apin. Ang iya sininga menu for today ang fish steak nga Blue Marlin. Naging tawag na nga Blue Marlin kay hindi man na Blue.
1: Kaya ang fin siya siguro kay Fibre, color blue. Amugid man na. Kiti may yellow fin.
0: So kung pula, red marlin. Kung green, green marlin. Kung puti,
1: white marlin.
0: Kung maluto na,
1: ubos na.
0: Ubos na Marlin. Iway naman naga, way naman naga kita color yung kuluto na mo. Ti ubos na Marlin guayay, no? Ti kompol naga pamati gid, aga pa sa imo kaki pabre umalay kag sa asawa ko mayong aga lang. Din kay Ma'am Raquel Gobatanga. Alas 4.53, good morning again sa tanan-tanan natin ng mga suki, ng mga tagpalamati. Salamat again ka K5, Alira Apin.
1: Sige ka K5, Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo, inisi ka K5, Alira ang inyo kusinera nga nagasiling ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! Oras mga ka-K5 plus 4.54 sa aga. Kaupod yung sigiapon ka-K5 Reyes Peha Umalay. Diretso na kita mga ka-K5 sa pila naton sini ka mga labing talalupang doon nga balita. Pero diretso kita na sa aton sini bago lang sulod nga balita.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Flash report kita mga ka-K5 ang away ni Alex Ayala sa iya sininga hampang batok kay Jessica Pigula sa nagapadayon nga Mobadala DC Open Finals. Sa aton sininga mga ka-K5 ang ging postpone o kon ging suspended mga ka-K5 ini matapos nga nagapadayon ang pagbubo sang ulan sa venue kung saan nagahampang si Alex Ayala kontra kay Jessica Pigula mga ka-K5. Sa tunsa ning mga kuturan, so ging suspended ang hampang kagway pababalaan kung saan o ma-resume, no? Pero sa first set mga ka-K5 na lutos ni Jessica Pigula sa first set sang hampang ang pambato sang Pilipinas nga si Alex Ayala sa score nga 6-4. Samtang nagapadayon ang set 2, sa aton sining mga ka-K5, nag-abansi na kuntani si Alex Ayala sa score nga 2-1. Apang tungod sa mamunog na pag-ulan sa venue, sa aton sining mga ka-K5, ging suspended ang hampang. Bawi, bawi, bawi, Alex! Ay nang landi si Alex Ayala ni makabawi gid sa hampang mga ka-K5, no? Daton sini mga pinangga nga mga tagpalamati para siya gid ang maging champion, maging kampyonato sa sining hampang mga ka-K5, no? Ining tennis nga ginampangan ni Alex Ayala ang pambato sang Pilipinas. Bata pa ni si Alex Ayala sang una away ni Pacquiao ginabantayan sa mga Pilipino. Subong away ni Alex Ayala. No, sa aton sining nga mga ka-K5, ang bag-o nga breed sang athlete nga nagahatag sang dungog sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Mamo ining tennis ning hampang sa aton sining nga mga kuturan, no? Sa mga ka-K5 naton, pinangmanggarano ning hampang kuno mo. Oh. Oh, pinangmanggarano ning hampang. Kag sang una do mga elite lang ning mga makita mo perme nga nagalantaw. Pero subong kay tungod Pinoy mga ka-K5 ang ang ara subong nagpamatuod ng ining hampang kaya sang mga Pilipino makipagsabayan sa mga world champion, mga ka-K-5 nga mga player sa bilog nga pili sa bilog nga kalibutan, no? Ang tanan nga Pinoy nagatutok. Oh. Ang tanan aton nga mga OFW kundi ganay gampang si Alex Ayala. Oh. Nagabakal gid sang ticket kada galantaw. Oh, amo ina ang spirit sang Filipino. Sa aton sini nga mga ka-K-5, amo na sila magsuporta sa kapwa nila Pinoy. Amo na gani kung kaysa ka tumbo-tumbo ka singgit-singgit ka man, sobra ka pa sa pamilya ni Alex Ayala. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K-5, because this is a simple way or no sa pagpakita sang aton sini nga suporta sa kay Alex Ayala mga ka-K-5, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Alex! Oh, si Alex ni dugay-dugay kung magkampiyon gani ni mga kabiyanan sa WTA nga anong ano gid ang pang final match gid nila sa Plakalaw. Oh, ang final game bigid bla no sa aton sini nga mga ka-K-5 sang WTA sa aton sini nga mga ka-K-5 ang World Tennis Association. No? Basi do gaadamo naman sa mga sponsors kag mga makumit ni sang free Batchoy. Magkanto ka sa Iloilo, Anli Batchoy kay Alex Ayala. Oh. Kamil Andrea sa K5 News FM Iloilo ka si Ma'am Alex Ayala, libre kape ah. Libre DTX Coffee Mix, magkanto ka ni sa Iloilo ah. Oh. Bato, bato, bato, ah. Magresyo mga ampang. Dapat makabawi gid sa set 2, Ma'am Alex. Kag malabot mo sa set 3 kag ikaw maging kampyon sa sining finals sang imo sining hampang sa Mubadala DC Open Finals. All right? Muna pinaka-latest nga update naton mga kabiyanan sa patag sang sports mga ka-K5. Alas 4:59. Diretso kita sa mga labing talalupang doon natin sa ring mga balita, top stories of the day. Mga headlines nga ginadulong sa ato skalwan sang Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag D3 Bio mga ka-K5.

0: Oras mga kakibe, alas 4.59, nasa ato siling pagpangalagan sa mga balantayan ng mga balita, mag-utod, ganagsulong, kagnag sa pute sa gwarda sa GT Town Center sa pabiyagin pasakaan na sang kaso. Motorista pilason matapos nagbungguan ay o kunabungguan ang ido sa San Miguel, Iloilo. Truck driver ng gintiro patay sa lapas, wala sang bad record sa iyang trabaho. Samtang sa dugang ang mga balita, lalaki nga ginserbihan sang waran do pare sa kaso nga rape sa barwa sang San Rafael. Iloilo City PlayStation 2, may aranas ang person of interest na naglutang patay sa truck driver sa lapas. Motibo sa krimen, hindi pa matumod sa mga otoridad. Kag pintor pilason sang nakuryente sa city proper. Aton man karon nga ibaloon mga ka-K5 ang K5 touching story ni ka-K5 Aaron Repollo. Mga ka-K5, may nanungod sa sining delivery rider dito sa may pungsod Indonesia na katandog ini sang balatsyagon sang madamo nga mga netizens ini matapos nga samtang naga-deliver siya sang iya sining mga ginadulong nga mga items, ginabilin niya ang iya sining bata no sa aton sining mga ka-K5 sa iya sining balay kag gina instructionan kung ano lang dapat himuon samtang gina lantaw sa CCTV no na tandog ini ang balatsyagon sa madamo nga mga netizens nakip ng mga Pilipino initungod nga sa ila sining kaluoy sa sining amay nga nagabaka-baka para sa iya sining bata tungod nga isa-isa ka single dad. Alas 5 impunto sa aga mga ka-K5 nga aton sining oras diri sa balitang K5 sa umaga. Pasiplatan taman pila ka mga balita karon nasyonal sa aton sining pagpangalagad ilabirgid mga mga balita naton sa luwas man sang pungsod Pilipinas. Ang aton sining mga headlines ang ginadulongin sa aton kalawan mga ka-K5 sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C sa aton sining mga ka-K5. Magainit ang tensyon sa pila naton sini ka mga senador. Ini matapos mga ka-K5 gigin payag na sang ombudsman na pasakaan sang kaso. Congressman Leandro Leveste, ang anak ni Senator Loren Ligarda, lakip na si Senator Loren Ligarda mga ka-K5. Kahapon sa isa naman ka Facebook Live, nagpagwa naman sang iya sini nga sentimento mga ka-K5 si Senator Alan Peter Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan ang nagpanindugan nga wala sang go sa flood control projects sa may Tagig. Hindi matapos mga ka-K5 nga may pila ka mga impormasyon no nga ginaimbestigaran sa karon ang mga proyekto dito sa may Tagig. Tagig City kung sa diin nagapungko bilang mayor ang iya sining asawa mga ka-K5 nga si Lani Cayetano. Naton sining mga ka-K5. So kung makita naton mga kabyanan no ang tanan nga mga miyembro o konkalabanan ng mga miyembro sang minority sa Senado na ginapamunuan ni Senator Alan Peter Cayetano no? May mga ginapangatubang mga kaso. Ambal ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya sining Facebook Live, kung talagang ikukulong nila, hindi ikulong nila. But that doesn't mean we will volunteer sa aton sining mga ka-K5. Wala kung mayara ka mong prison, prisoan nyo. Oh, kung talagang ikukulong nila, hindi kukulong nila. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre, ilalaban namin yung katotohanan. Amo nang ambal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi kami mag-surrendera. Paila nila kami kaso. Oh, sa aton sining mga ka-K5, kay babato kami yan, kay kabalo kami. Na wala sa mga anuman nga ligasyon diri sa may Tagig City sa flood control project. Ini matapos mga ka-K5 gid kapangatubang si Cayetano sa pila ka mga ligasyon halin kay Senator Ping Lacson no may kangtanan sa mga anomalya sa flood control project sa may Tagig. Sa aton sining mga ka-K5 nga kapin na 6.79 billion pesos mga ka-K5 nga pondo mga kabiyanan nga gina-allocate sa Tagig sa tong 2025 General Appropriations Act mga kabiyanan no kag may ara sang 14.4 billion pesos nga infrastructure projects mga ka-K5 no lakip na diri ang flood control projects sa aton sini nga mga kauturan no sadya sa aton sini nga mga ka-K5. Ang kay Leandro Leveste to, Partito sa may solar. Solar project siya. Nga way ko na magtupa nga gipangako sa gobyerno nga nagisulod sa MOA kag agreement ang kompanya ni Leandro Leveste nga bata anak ni Senator Alan, anak ni Senator Loren Ligarda, mga ka-K5, no? Sa atong sunod nga mga kuturan, and during that time, ang chairman, mga ka-K5, sang finance, no? Ang chairman sang appropriations, banwa sa Senado, si Nanaya, si Senator Loren Ligarda. Oh. Amo to nga binilyon, to mga ka-K5, ang pundo nga ginatag to. Sa kay Leandro Leveste, kag binilyon man subong ang multaya, do mga 25 billion pesos. Oh. Ano tungod sa mga deliverables nga wala gin deliver sa aton sining mga ka-K5 sa iya sining mga proyekto sa solar nga gin partner sa gobyerno, mga ka-K5. So amuna nga tiga pangatubang man sila mga kabiyanan ang mag-iloy sa nauna na itong apayag ni Senator Loren Ligarda. Nagpagwa na siya mga ka-K5 sang iya sining statement, no? Sa aton sining mga ka-K5 sang in talikdan nga adlaw may kang tanan sa aton sining mga ka-K5 sa sining iya sining statement, no, sa ginapayag iya sining ginapangatubang nga kaso sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati ti ambalya umpisa nga nagpungko siya bilang senador sa tong 1998. No, mamo 1998, that is the first time nga naging elect siya bilang senador mo. Oh, si Senator Loren Ligarda, nga taga Antique kuno. Taga Antique kuno, gatulo tisting mga magkrekray. Ah, eh, anhon mo kay tinagdaog man tanang kongresyoman dito sa Antique. Pinerde atong mga Javier, nga dugay na nagapungko bilang mga politiko kag mga opisyales. Pag ipadlagan niya congressman, isa lang ka termino, pinabulo siyang iya sining autod nga si Alan A.A. Ligarda. Sa aton sining mga ka-K5 sa pagka-congressman. Kag nagbalik siya sa Senado, mga ka-K5. Tapos nagka-delinche-leche na itong mga politiko sa Antique. Ay nagbulag si Kadyaw. Pagbulag to ni Kadyaw, sa aton sini ni Rodora Kadyaw, no, kay tapos ng termino ya sa pagka-gobernador, ang istorya na yun, matapos termino ko sa pagka-gobernador, ako naman mag-congresswoman. Galing naglaen ng libot sang hangin. Kay pinapungko yan ni Senator Loren Ligarda, ang iya sini dito nga utod, ganig-ganig balo mag-cry out. Dito yan nagdakos Manila. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo to na atin nagkontras Kadyaw sila. Pagkontra ni Kadyaw, tanan nga mga nagpadlagan gobernador Bato nga kontra ni Kadyaw, gipang suportahan sa mga Ligarda, may the best man win. Kontra kay Ligarda. Amo na nga nakabalik pungko ang mga Javier Santique bilang gobernador, si Paulo Javier. Kaysa dyan naman na sa 2028. Malas term si A.A. Ligarda. Malas term siya. Pag last term niya sa 2028, after si natin, ano pang expectaron mo? Madaga naman na sa mga ka-K5 bilang gobernador sang Antique. Pero balik kita, anay kay Senator Loren Ligarda. Aryo, ang iyasin nga statement, mga kabiyana, no? Ang ambalya, mula nang magsimula akong maglingkod sa bayan noong 1998, hindi ako kailanman lumihis sa landas ng integridad. Isang katangiang lubos kong pinanghahawakan. Ang aligasyong ito ay isang hindi makatarungang pagdungis sa aking pangalan at dangal. Wala pa kaming natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga aligasyong ito. Ngunit buong katiyakan kong sinasabi na ang mga ibinabalitang paratang ay lubos na hindi totoo at walang anumang batayan. Walang pondo ng bayan na sangkot. Handa kaming ilahad ang katotohanan. Grabe doon, na-feel ko magbasa. Nananawagan kami sa publiko na maging mapanuri lalo na kung isa alang-alang ang panahon at konteksto ng paglabas ng mga aligasyong ito. Buo ang aming paniniwala na kapag nailahad na ang buong katotohanan, mapapawalang sala kami at malilinis ang aming mga pangalan. Ambalya. So amuni ang pahayag ni Senator Loren Ligarda, mga kakipaib. In short, nagapanindugan siya nga wala sang anuman nga bayad sang korupsyon sa iya pagpamuno kag pagpungko bilang senador sang pungsod Pilipinas sa malawig na nga panahon. Oh? Sa aton sini nga mga kakipaib, may nagambal diri, di mo sure. May nag-comment, maya, di mo sure. Good morning, Ma'am Annalyn Panis Agrabante. Good morning, Nim Patahala. Good morning, Betty Darnilia. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning, guys, sa tanan-tanan. Thanks God, it's Monday. Grapasalamat natin ang Ginoo for giving us another day and another life to live, mga ka-K5. Ambali, Ma'am Ning Ilumba. Good morning, Jesus. Thank you for the blessing of another day, another week to celebrate the gift of life and the gift of families. This week, Lord, let your peace reign in our homes. Please remove every misunderstanding and replace it with love, patience, and forgiveness. Please protect every member and provide our needs. Strengthen our faith and help us support one another. May its home reflect your kindness and goodness each day. Thank you for watching us with your unfailing love and grace. Ambali, Ma'am Ning Ilumba, a blessed Monday morning, ka-K5 Rio Malay. Kag sa tanan nga mga ka-K5. Salamat kid, Ma'am Ning, ha, for sharing the word of God. Salamat kid, good morning, alas 5:11. Sa pagbalik naton, kwaon ta na pila ka mga balita sang aton sini nga mga Unit Field Reporters. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yumay D3.
3: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado
8: epektibo
7: aramis
8: mo. TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na?
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagihungod sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na.
5: para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
11: Mighty C,
3: mamagal sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggod,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulog.

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Ere.
3: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
1: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Nga may Physio.
6: Ang Physio.
5: Nga may D3.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
5: Yung may D3.
6: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 5.21 sa agang. Oras, ginadulog sa Toscal 1 sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial properties nga sa naging makatapta sa mga viruses kag bacterial infections sa tunsiling lawas. Maginom sa Klinika D3 Bio, mga ka-K5, may vitamin D3 na may extra virgin coconut oil ka pa. Napamatunda na sa mga eksperto nga ang Klinika D3 Bio ang sarangkit makabulig kag makatapta sa mga viruses kasubong sa COVID-19. Ang Department of Science and Technology, mga ka-K5, kung DOST, gintunan ni sa kasagsagan sa COVID-19 kung sa din ginpainom sa extra virgin coconut oil. Ang pila ka mga pasyente nga mayara sang mild symptoms ang COVID-19. Ka 100% sa ilat mga ka-K5 ang nag-alalayo matapos ka mag-inom sang extra virgin coconut oil. Tungod sini mga ka-K5, ginapabaskog pag-inini ni Dr. Ramil Itang Uy matapos ka gindugangan sang vitamin D3. Kaya gani mga ka-K5, hindi lang basta vitamin D3, dapat ang vitamin D3 naton may extra virgin coconut oil. Unta tinang pagbakal sang vitamin D3 lang, dapat ang ginainom nga vitamin D3 may extra virgin coconut oil. Ang pangalan sang produkto nga mabakal sa Klinika ni Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy kag sa mga malapit nga mga butika sa aton nga mga lugar, amo ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio sa aton sini nga mga kakipa. Sa may mga diabetes, hypertension, high blood, mga kakipay mag-inom sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, himo sa ampalaya, kag-sugar-sugar cane extract, kukulunhalin sa panit sang tubo, ginkakasang matamis, ginpabili ng mapait. Napamatunan na sa mga eksperto sa Estados Unidos, sa Amerika, nga ang antioxidants kamakitan sa ampalaya kag sa panit sang tubo. Ang mabaskog nga pagtapna kag pagpanubo sa aton sini nga blood sugar level amuman sa aton sini nga hypertension. Ginapat nami ang blood circulation, ginatunaw ang mga malapuyot nga mga dugo sa aton sini nga mga kakipay. Magud malikaw kita sa balatian nga heart stroke kag mga cardiac arrest, no, sa aton sini nga mga kakipay nga nagadulot sang hindi manami nga resulta sa aton sini nga ikaayong lawas. Kaya gani, mag-inom sang Klinika DTX 500 ang suplemento ni Oting Guanson sang Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo, kag ni Tatay Koroy Poras sang Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Alas 5.23 sa aga, oras sa aton sini nga pagpangalagad. Naka-standby na sa linya ang aton sini nga patrol with ka-K5 Karen Vanilla kag ka-K5 Jason Talaron sa mga nagapanguna nga mga balita. Ka-K5, Karen, sa report, Gwen.
5: K5 Ray, napakamagagas ang kaso ang mag-utod nga nagsulong kag nagsaputi ni sa gwardiya sang Save More sa GT Town Center sa Banwan isang pabuya, K5 Ray, no, sa Barangay Ungka 2 kadtong Hulyo 31 sang kaagahon, K5 Ray. Kun madumduman ang ining gwardiya nga 24 anyos naging kilala kay Windel kag tumandok sang tapas kapis, K5 Ray, naka on duty ini siya sang ginsulong ni siya sang mag-utod nga Sanday alias Toto, amo ini ang driver sang motorsiklo, then ang iya ang cash nga si alias Junjun, K5 Ray. Nagsulod ining mag-utod sa vicinity sang mall, ang nagadto ni sila sa subang sang podyong sang gwardiya, K5 Ray, no, kagin sita o din kumprontar ang ining si alias Windel. Akong sabiin, pahinali lang nila ginsumbag ining ni alias Toto, sinumbag nila K5 Ray ining si alias Windel, kag ang si alias Junjun gintayaan yan isang pusil ang gwardiya. Amuna nga una-una K5 Ray, wala ni nakapalag ang gwardiya sa ila, pero nakapangita ni siya sang tion nga matikwang ang ining si alias Toto samtang ginasaputi K5 Ray, no, kagamuto nga nagabot ngayon si alias Windel sang iya nga issued firearm. Kaya napakuntani nga agawon ni alias Toto sa iya ang iya nga pusil K5 Ray, no? Pero naunahan niya ni Tiro ang ining isa sa nagsaputi sa iya nga si Toto, si inaigo ini sa Jan K5 Ray. Kaguli nga nabalaan sunok man sa kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe sang pabiya K5 Ray nga ang pusil nagintaya ni alias Junjun sa kay alias Windel pilit gangali K5 Ray.
4: Pusil-pusil ah. Pusil-pusil kung sa aton pa.
5: Oo, pusil-pusil.
4: Ang balay ang bilog na nga plastic.
5: Oo, nga gaming.
4: Oo. Sige.
5: Oo. Si sunod diri sa kay alias Windel.
4: Kakipahib ka rin. Ano ang rason nga agin sa puti nila?
5: According diri sa kay alias Windel K5 Ray sa allegation niya, sa tinanikdan ng mga inadlaw, antes sinatabo ang insidente or ang pagsaputi sa iya, may ara man siya sa isa kaupod nga diver dira sa may GT Mall man K5 Ray, nga ginlagas man isang mag-utod. Kaya ang ining diver, dumalagan dito sa kay alias Windel kag nagpangayo sa bulig. Sigin sita ni alias Windel ang ining mag-utod. Kaya ang bal sa mag-utod, nga naga-intra siya kaginambalan kagid siya nga isang bana ka lang K5 Ray. Amo to nga pagkasunod nga adlaw binalikan siya kagin sa puti or ginpulian siya sa puti sang ining mag-utod K5 Ray. At kung mahibaluan man nga ang ining mag-utod sa natabo to ang pagsaputi nila sa kay alias Windel kag atong paglagas nila sa una-una gid sa dicer K5 Ray sunod sa kay Major Alabe, ari ni sila sa impluwensya sa makahulubog na ilimnon K5 Ray.
4: Okay, sige. So,

0: naan sa kaso nga atam sa homicide sang kapulisan ta kag sa part sang victim gipasakaan ni manis ang magutod sang physical injury kay 5 Ray.
1: Di priso man ang magutod.
0: Ang si alias Junjun ng angkas priso siya. Then ang ining si alias Toto naka-hospital arrest kay 5 Ray kay bangod nga ginoperahan.
1: Take up the night sila sa prisoan nga duwa eh.
0: Yeah, up the night pero separar ang carcel nila kay 5 Ray.
1: Mm, okay. Sige. So, as of this moment, siyang san ogan ini tabo?
0: July 31 kaagahon.
1: Di August, July 31, ang data sa July 31 ano na ang Sunday, Friday, di ba? Friday?
0: Yes, yes. Mm,
1: tinatuon gid sila sa weekend?
0: Mm-mm.
1: Oh, natuon gid sila sa weekend kung wala nila may ngagaw dayon pagkahapon, laban-laban priso pa ni sila subong. Kay ti August,
0: yes,
1: August 3 kita subong mo. Kay 5 ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat
0: like pwede din.
1: Oh. Ang reglementary period la.
0: Mm-hmm. Yes, correct.
1: Mm, go ahead, kay 5 ka rin.
0: So, no, kagidere sa kay Major Alabe, eh, ang ining si alias Tot, or ining si alias Windel, ya kay 5 Ray, natala na ini siya nga mag-apiansa. Kay kahapon, nag-process sila sa mga documents kay 5 Ray para maka-piansa ini siya kay 5 Ray.
1: Hmm. Amo na blag na siling tabla nga sagi ka mo kapaisog-isog, di ba ka mo kaubo, sinamo nyo blag ka K-5 ka rin?
0: Oh. Mm.
1: Tapos, why gig ka mo mag-huna-huna, no? Napadala-dala ka mo sa inyong kalain sa buhot, kitungod lang nga suya ka mo, gisino yung ay ka mo, ka K-5 ka rin. Hindi din sila kay life personally, di ba?
0: Yes, hindi K-5 Ray.
1: Suya lang yung magutod?
0: Yes, kay ang ano ni ang ginaubrahan ni sang magutod nga talyer ara lang gid sa kilid sang GT Mall. Kag according sa allegation sang isa sa mga suspect na si alias Junjun nga dati siya nagaubra sa Save More K5 Raid or nagwardya man pero according sa kay Windel wala niya ni kaagi nakita dira sa Save More ang ining si alias Junjun so posible basi bla kung pag-start dira ni Windel.
1: Siya nagbulos?
0: Nagatrabaho.
1: Ah, hindi. Pagwaya siya nagbulos?
0: Posible kay 5 Ray. Kaya hindi sila kinalahay.
1: Si Windel, amuneng gwardya.
0: Yes, si Windel.
1: Oo. So, tupaday lang, kay lapit lang kumo ang talyer nga ginobrahan sa mag-utod. Permini sila makita, magkilita ay eh.
0: Yes.
1: Oo. So, dito na nag-umpisa ang ilasin nga sino yung ay?
0: Ang at nag-umpisa gid ni ang atong nagbulig si Windel sa Dicer K5 Ray nga ginlagas una-una sang mag-utod.
1: Mm. Atong ano ya Dicer ya anong sala nila to sa ano sala ya to sa mag-utod?
0: Oh, wala ni na detalye gid sang aton nga kapulisan kag ni Windel pero suno sa iya dugya tripping bala kumbaga kay 5 Ray kaysang ginlagas to nila ang Dicer hubog man sila ni ang ining mag-utod hubog man.
1: Mm. So after sa todo gidumta na nila ni si Windel ining gwardya?
0: Yes, correct. Bigyan ng balan pa na nila si Windel na isang bala ka lang ang mutong pagkasunod niya at loud dinalika nila ang gwardya.
1: Isang bala ka pa lang, lang pero ang ila bit-bit pilit gun.
0: Oo.
1: Di kung ako si Windel ang balon ko, ah, amo mala na bit-bit nyo. Bisan pila pakpala itiro nyo. Oh. Kaya di pilit gun mo. Oh. K-5 ka rin. Pero kung ako ganit kabot sa armas ko, aray ito tuod gini isang bala lang kamugin. Oh. Di kundi kalamay kay naiguan sila. K-5 ka rin. Oh, why naman na ginatolerar nga muna? Pero ti, sa bahin niya sa gwardya, why masasang sala mo? Why ito sa may makita nga sala? Ya, K-5 ka rin, Badilya? Oh, magluwas na din sa duwa kamag-utod ni nga why ubraho, no? Sa tunsinin ng mga K-5? Oh. Di tapos ang ending, kay Kumo nga nakatiro ang gwardya, priso pa. Amo na bla, sa itong sining mga kakipay, mayroon na ni ganing gwardya kay may instinct pa, nga imbis niro niya sa ulo, sa din niya tunigo. Kakipay ka rin?
0: Hindi, suno to sa iya, K5 Ray. O yun, wala yaman eh, hindi yaman tuyo nga patyon bala.
1: O gani, pero namin ko, din niya na igo? Din niya na igo?
0: Oo.
1: Din ang igo?
0: Self-defense.
1: Din ang igo, kakipay ka rin?
0: Oh, sa Tian K5 Ray.
1: Oh, amo na gani ang balko mayo na ning gwardya kay tungod nga hindi sa prehas blas ang ibang mga gwardya na kay baluan mo. Mm. Nga pataliko doon ka lang kag lutangonaw. Oh.
0: Oo.
1: Ibang mga gwardya ni bla nga na balita naton de. Sa aton sini nga mga kakipay.

0: yung iban gani patulugon na nila kontra nila kag tiruhon or de gani patalikod doon kag tiruhon may paning gwardiya kay instinct man nga itungod nga hindi ya gusto nga matumbalay maning duha dahil lang kay sa chan niya lang gid na iguan kay K5 ka ren
1: yes K5 Ray
0: pwede man to tiruhon dayon sa ulo mo kung ginit init ulo ya galing kay ti gapanumdo maguroning si Wendell nga ti why man kuya siyang di makuya koon nga manugpatay tawo tawag ni tungod lang gid nga ti kung hindi ko pagdepensahan ko gulingon ko ti basi ako paya madulaan sang kabuhi ka K5 Karen ti gintayaan sang pusil mo galing kay tabuan lang pusil gintaya siya ang panganan Ano ang bulig why may managa ano sa bulig ang agency sini siya kay Wendell?
1: Sa subong mo na ang i-follow up ta K5 Ray kung ano man nga bulig ang ihatag sa agency ni Wendell sa iya. Ito isunod to sa kapulisan ta kahapon K5 Ray may ga-process na ni sila sa ano documents para sa iya nga ano ning kitawag nga pagpiansa K5 Ray.
0: Sige. Daton sini nga mga ka-K5 lang tawablan ning perwisyo nyo sa trabaho ya sang iban nga tawo nga nagaobra sang insakto. Saton sini nga mga ka-K5. Bago kita magdiretso sa gintiro to blas lapas sa gintalikdan nga adlaw. Ano ni siya ang natabo ni siya motorista niho nga nakabunggo ido sa San Miguel?
1: So, according dere sa aton nga kapulisan K5 Ray sa San Miguel Police Station, ang ining victim si Irvi Jan, 22 anyos, K5 Ray, residente sa among lugar. Manihalin ini siya sa proper at papuli na kontani iya sa ila K5 Ray. Ugaling, tama ni Kadasig ang iya nga pagpadalagan kay kung ang investigator pa kung magsaysay K5 Ray, daw nag-trace lang niya ang pagpadalagan niya sa motorsiklo. Isang naglabot na ni sa may dalan na sakop sa barangay San Jose, K5 Ray, na gulpe lang tumabok ang ido. Tikay bangod niya dasig na ang pagpadalagan or pagmaneho ni Irvi Jan sang iyang motorsiklo na bungguan niya din ang ido K5 Ray. Kagdugang pati rin nga wala ni naka-helmet ang driver sang natabo ang insidente. Pero swerte niya lang suno sa kapulisan ta kay wala ni siya napuruhan. O galing kay bangod sa mabaskog nga impact di ang ido na amuyang napatay K5 Ray.
0: Ang ido. Pero
1: ang
0: delikado man ang ido sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti kung kaysa mo ningin tunaan sa mga major nga mga aksidente ka K5 Karen Badilla sa Dalanon. May mga layi kita na actually nga ti kung ikaw ya ang pit owner no sang sini nga mga kasapatan sa sining mga ido responsibilidad mo ina ka K5 Karen.
1: Yes.
0: Ti mayo lang kay way mapuruhan ining rider.
1: Yes, wala K5 Ray no. Nakaangko lang ni siya sang minor nga pilas sa iya nga ulo. Then ano ang fractured sa iya ni nga ibat nga parts ng iya nga lawas K5 Ray. Pero ari naman ni siya subong sa establing nga kondisyon suno sa aton niya nga kapulisan K5 Ray.
0: May helmet man?
1: Wala ni siya sang helmet according sa aton nga pulis.
0: Okay. Sige. K5 Karen, anong latest ni sa natabo nga shooting incident das lapas?
1: Sa subong pagdayon ni no ang investigation sa police station 2 sa pagtiro patay sa truck driver sa barangay Panuya
0: lapas. Nalabot mo si ano? Siya ang hepe sa police station 2 kapon.
1: Negative gid K5 Ray no wala pa ni siya na nalabot.
0: Si police
1: Major Sunny Boy Garnace.
0: Police Major Sunny Boy Garnace. Garnace.
1: Yes.
0: Si Major Garnace. K5 Karen. Bag-o ni siya nga ipe sa police station to.
1: Yes, correct K5 Ray. Halin ni siya sa Carles.
0: Sa Carles. Tiwain mo yung panawagan. Basi gusto niya panawagan sa Blau. Kay para at least maging aware siya. Kagapanawag ka siya kapon pa. K5 Karen. Pili ka panawagan. Panawagan ka si Bong. Okay? Atag ko si Mong Chimpo. Manawagan siya.
1: na-text sa liwat. Kaya sa pa Sunday, basi mala may importante nga ginimo si Major Garnace.
0: Pero grupo ni.
1: Yes, grupo ta na siya.
0: Tinamin ko blaba si siyempre busy bala si Police Major Garnace. Hindi siya dayon makasabat sang hotline. Pero ang hotline ni isang police, hepe ning kakapot mo. Kaki 5 ka rin? Mm. Hepe na dapat ang kakapot. Kaya para kung ano mga concern sa mga pumuluyo, may mga reklamo, may mga emergency, masabat nila dayon. Oh. Mamu kay hindi man itanan mga ka-K5, aware pa sa 911 na pwede ka 911 call. Oh. Tapos no, dapat mag 911 ka, may load ka?
1: Wala, hindi man kinang LAN, K5 Ray.
0: Hindi man kinang LAN?
1: Hindi man, hindi. Oh.
0: Basta mag 911, no, tawag ka, no? Pero yes, kung mga yes. Diri ka ganin sa Iloilo, at siyempre, labi na kung ang imo area, sakop sa police station, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, edi sa hotline ka na lang sa police, tawag. Amo na nga dapat ang hotline, kintawag na nga hotline, ka K5 Karen Badilla, kay tungod nga, ano?
1: K5 kung Karen. Ano ang mga emergency, makaresponde na yun ang atong na kapulisan, K5 Ray.
0: Awabi ko masabat ka kay tungod nga mainit na nga, ano? Mainit na nga linya. Hotline mo. Kaki 5 ka rin.
1: Samo ganit.
0: Oh. Pero, why kasabat si Police Major Garnace?
1: Yes, negative kay 5 Ray.
0: Negative. Oo. Di pro expectaron niya tanin ni Police Major Garnace. Dugay naman siya sa pagka-police. Basta ganit may madlag ko ng mga balita. Kasubong siya ni Damo Giniya Manawag. Kaki 5 ka rin.
1: Hmm.
0: Oo. Oh. Good morning, nada kay Police Major Garnace ah. Tamiya, walang sada sa mayong aga?
1: Mayong aga, landa kay Major Garnace ah.
0: So, anong latest sa sining natabo nga shooting?
1: Sa subong, ang sinamention sa P5 Ray, ongoing ni ang investigation nila kay kung madumduman ang ining si ang victim na si alias Sunny, 49 anyos na siya kay 5 Ray, kag 2 years na da, nga nag-maneho sang truck sa Gale Trucking na nag-garahe dira sa may barangay Banuyaw, pero tumandok ini siya sa Miyagaw. Based there sa investigation, ang ining victim kay 5 Ray, antes ni siya ginpatay, nag-inom-inom pa ni siya kay 5 Ray, no, dira sa may garahe nila, upod ang iba niya nga mga katrabaho. Pero since nga ang ining biktima, nag-iini siya sa pag-inom kay 5 Ray, natulugan siya dira sa may lamisa nga ginaplastaran nila. Pero ang iba niya nga mga upod, di man siglakat niya.
0: Ano
1: niyong
0: obra niya, Hao? K5 Karen, anong obra siyang biktima, Hao?
1: Truck driver.
0: Truck driver. Tapos ang garayan, da, anong, anong business na da?
1: Ang ano ni siya, ginakargahan ni sa mga simento kay 5 Ray.
0: Okay. Sige, dasiga lang. Go ahead. Kay ara na nga itong bakulod.
1: Oo. Then nakitaan sa CCTV sang aton ng mga kapulisan nga ano na ni pasado na ni mga alas 2 sang kaagahon Agosto 1 may isa ka lalaki nga nagsulod sa likod sang garahe, ginpalapitan ang victim kag gintiro dayon kay 5 Ray. So ang patay ni nga igo, duha sa ulo then isa sa abaga. Kag sa subong may person of interest na ang police station 2 kay 5 Ray.
0: Sige, dugangan tara karon sa ato sa dinga mga pila ka mga public affairs program. Salamat kid ka kay 5 Karen Barilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX COVID-19 sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jess Montalaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kay Kalingaawan sa Iloilo. K5 News.fm.
2: Katuwa na to ng Iloilo, kunara ng Iloilo, Iloilo.
0: Ari na ang Iloilo, nagapangapina sa Klinika DTX Coffee Mix upod kay K5 Jobert Lago sang Capiz, no? Mainit ang amon sini nga aga subong ni ka K5 Jobert kay mainit ang mga grasya nga nagasulod sa amon mga kamot. Good morning.
2: Amon na bintaha da basta may grasya mainit-init ginaya mga ka K5 na. Salamat gid Sir Ray. Katuwa na to mga ka K5 ang antike o kon ang Capiz Sir Jobert Lago Capiz.
3: Good morning, Sir Babe, Sir Robert, Sir ABP, kag mga kaobanan naton sa bahin sa probinsya kag antike, Sir Melmalan, Sir Nestor. Maayad-ayad nga aga sa tanan-tanan kay tisubong adlaw. Una nga adlaw sa bulan sang Agosto nga nagirerimaw kita sa kahanginan. Aga pa naka mighty sea kag DTX Coffee Mix ng mga taga Capiz. Bastos signal sa Bacolod. Back to you, Sir Babes.
2: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 kwadto na to nang aton sininga Kalibo, Sir Michael Kalibo. Ah, why pa? Wala internet. Wala internet sa Kalibo. Sige, sige. Check that on mga kakibib. Okay, Garila, ilan sa internet to? Oh, sige, katuan na to mga kakifarb, ang kapis, Sir Jobert Lago, ng mga dalagong mga balita sa kapis, sir.
3: Good morning once again, mga kakifarb, Sir Babes. Mga nagapanguna nga balita, kag impormasyon, dari sa amon sa probinsya sa kapis. Masubo nga balita, isa ka pamatanon mga KK5 ang nagpatigayon sa pagjogging halin sa Barangay Manika pagkato sa Baybay area sa tinalikdan ng adlaw. Pagkatapos ang ining biktima mga KK5 managdudalagan sa Baybayo namon diri sa siyudad sa Rojas, ining si alias Angel nagsulusan di ay mga KK5 sa isa ka bakante nga lute nga may balay mga KK5 sa kilid nga may aras ang ginatawag naton babwire. Masubo na rin, nakatandog siya sa babwire nga may ara nga live nga kuryente mga KK5. Wala gid matabangan, kiti wala tawo mo, wala sang ibang mga utod na ito, malayo lang yung ibang nag-jogging. Siya sa mga pila na karoon, imagine, alin ka sa Banika, pabaybay, malayo ng lugar ang imugin dalaganan. Siguro, mga after pila ka minutos, ini siya nag-uy-uy na gid lamang. Matapos nga suno sa report ni former Kapitan Atel Artillero nga may live wire ang isa ka pader mga KK5. Dito, naibaluan nga madugay nagrigin na reklamo sa mga pumuluyo dira nga dapat kakasun inang live wire dira sa ginbutang nga may ara nga ginbutang ang aton sini nga mga tag-iya o kung nagbakasun nga pumuluyo tag-iya sining area nga ini. Namuning rason nga ginkapatay sang senior high school student kababayi nga si alias Angel. At ginpanginwala sang tag-iya o kung bantay sang balay mga KK5 kagsang lute. Apang suno sa report mga KK5, madugay na ini nga ginreklamo ang nasambit iya nga nagapanag-iya sa nasambit nga lugar. Ay, why? Maliami na nga bangkay ang bata mga KK5 sang mabuligan kag makatuan sang aton sini nga mga pumuluyo mga KK5. Dugang pa nga mga balita diri sa amon sa Kapis, nagwa na after pila ka semana antes malubong si Police Captain Ampuyos ang napatay dito sa Pontevedra mga KK5 sa video kihan. Kaligad ngadlaw, nagpagwa na ang Kapis Provincial Command kag ang Pontevedra PNP sang CCTV mga KK5. Nga nagapakita nga nagtambag ang ining nasambit nga pulis sa nag-inaway nga mga grupo o galing nagbato ang isa ka suspitsado samtang ginapasipay ang pagbinaisay mga KK5. Ining si alias Boy, amo ining at large sa karon, amo ini siya nakitaan sa CCTV nga nagbira sa nasambit nga pulis mga KK5. Amo nang latest update diri sa amon sa Kapis. Back to you, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Kapis mga KK5. Kadto na to lang Iloilo, Sir Ray Espia Umala, Iloilo.
4: Good morning gid KK5 babes gantalaw sa mga nagapanguna nga mga balita na Mondri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Maghatag sang 20% discount ang Iloilo City Government sa RPT, no, sa aton sini nga mga KK5 o kon sa real property tax sa mga panimalay nga maga-install sang solar panel. Maghatag sila sang 20% nga diskwento sa sining mga balaydan sa real property tax sa syudad sang Iloilo. Ini ang isa sa paagi sang pagingganyo sang Iloilo City Government sa mga panimalay nga mag-install sang ila solar panels agud makabulig sa pagpanubo sang bill sang kuryente. Sa idalom sang City Regulation Ordinance number 2009-358, ginahatag sini ang 20% kadiskwento sa basic real property tax o kun RPT para sa mga kwalipikado nga mga homeowners nga mag-install sang solar panels. Samtang sa dugang pagidnaton sini ka mga balita, padayon ang investigasyon sang Police Station 2 sa pag-imbestigar sa kamatayon sang isa ka biktima nga ging tiro patay mga KK5 samtang nagakatulog sa investigasyon sa mga kapulisan sa ging talikdan ng adlaw sa mga sa barangay Banuyaw Lapas. Alas 12 ang kagahon, natulugan ini sa lamisa ang biktima nga ging kilala kay alias Sunny, 49 anyos, tungod sa ila sining pag-inom-inom o purang iya sining mga kopdanan. Apang naging kakibot lang sang iya sining mga upod, sang makita nini sang aga nga wala na inis ang kabuhi, kag may igo sang bala. Sang in-review ang CCTV footage, nakita ang isa kalalaki nga nagsulod gikan sa likod gabahin sang garahe, nagpalapit sa biktima nga nagkakatulog kagintiro ini. Sa karon mayara na sang person of interest ang kapulisan sa suspect nga nagtiro patay sa kay alias Sunny gamit ang ginapatihan 45 kalibre nga armas luthang. Amon ang mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira ka K5 Babes Gantalaw.
2: Salamat kid Sir Ray Espia Humalay sa Iloilo. Katuan na to ng antike ang tambalang ni Smar Antike.
5: Pag nga talalupang doon namon nga balita dyan sa probinsya sa kadyanga weekend, grabe sako ang aksidente dyan namon no. Kaya sa may panuwag kang San Remeo, patay ang diyang driver kang top down ng empleyado kang sang ka-LGU dyan sa probinsya. Matapos siya yung makabunggo kay 5 Western Visayas sa kasugalaw ng motor. Gabi, dyan na tabo, tikunungkun kang kapulisan, uragli tisulo ang top down kag nakainom pa ang diyang nasambitan nga driver. May na-aksidente man nga si Man Lamharon pa, 28 anyos, naglapaw sa karsada. Sus na lapos gid sa bato ang anak kadya nga ulo rito sa may bahay naman kang si Balem, patay man ang diyang si Man.
6: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagatubang kang damlaglang sa sangguniang panalawigan, ang management kang Antique Electric Cooperative Incorporated o Kunanteco agad sa pagpangayo kang suporta sa pag-aprobar kang prangkisa sa Kongreso. Sa diin suno kay Engineer Neil Peter Biniegas, ang General Manager, nga mag-expire ang 50-year franchise kang Anteco bilang electric utility provider sa probinsya sa parabuton nga tuig 2029. Sa diin dyan, ginto ko lang kang prangkisa katong December 10, 1972, mga kasimanwa nga nagaserbe sa 16 ka mga banwa sa Antique.
5: Mo so far mga balita na mo dyan sa probinsya. Balik ka nimo dyan, Daddy Babes.
2: Salamat kay Antique. Tambalang ni Smar, Sir Nestor, and Sir Milma, mga kagifad. Diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Mga balita na aton diri mga kagifad. Again, papanaoga na mga kagifad sa Shukos Order. O ang nagpagwana sa Shukos Order ang Land Transportation Office Negros Island Region, mga kakifayb, kontra sa isa ka public utility vehicles nga wala nagpundo apisar nga red light, mga kakifayb, sa dalan alis morsa sa may barangay alis, mga kakifayb. Ginaserbe sa LTO NIR ang Shukos Order sini kung kahap sa ligad nga adlaw Hulyo 31 sa opisina sang operator sang jeep sa barangay Mansilingan. Nasunod sa LTO NIR, peligroso ang ginhimo sang driver kag nagabutang sa mga pasahero kag motorista sa katalagman.
7: Good news para sa amon sa Negros Occidental, ang Negros Power mag-amat-amat na sa pag-coordinate sa Department of Energy para nga panubuon o kung untato na ang ining system loss charges sa ilang ginasukot sa mga bill sa mga pumuluyo o kung konsumidores. So no, sa kay Engineer spokesperson Engineer Liomel Tambanillo nga handa sila nga magpatuman sang regulasyon nga ipagakuha o kung ipagagwa sang ahensya.
2: Aha, amon ang mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo daw ginakulaabos sa bitas sa panahon, may panahon pa pero hindi na aton.
8: I'm Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
4: Oras mga kakaiba, 5:22 sa aton siringa pagpangalaga dari sa balitang K5 sa umaga. Kaunta report ka K5 Reggie Di Mayo sa bayan naman sang San Rafael, Iloilo, lalaki nga ginserbihan sang warang na pares sa kasong rape na sa banwa sang San Rafael. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report, go ahead.
9: 5 Ray nadakpan sang Police Regional Office o kung PRO6 ang top 3 provincial most wanted person sang Iloilo sa ginpatigayon nga manhunt operation sang San Rafael Municipal Police Station sang Agosto 1 sa Barangay Poblasyon, San Rafael, Iloilo, K5 Ray. Ang nadakpan amo si alias Gino, 35 anyos, isa ka laborer kag residente sang San Rafael, Iloilo, K5 Ray. Ginaresto K5 Ray si alias Gino pinaagi sa warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court o kon RTC Branch 66 sa Barotac Viejo sa kaso nga rape. Samtang K5 Ray no, wala naman sang piyansa nga ginrekomendar ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon si alias Gino K5 Ray ang nagapabilin sa kustodiya sang San Rafael Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka-K5 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kagako naman si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: Salamat gid ka K5 Reggie de Mayo. Good morning kay ito Isyok Elisan, nagapamatigid sa ato sa ding pagpangalagad sa may Barangay Batuan Pototan Ililo, Mernalin Espanyo Confreso. Sali Makuha, good morning ka K5 Ray, pag-greet ko si Nanay Deli Makuha nga nag-celebrate sang happy birthday sa Barangay Igpanulong. Thank you and God bless. Salamat kid. Analina Pagunsan, good morning. Kakipebre Umalay, shout out kay Samantha Faildoya sang San Jose, San Miguel. Nagapamati gid sa imo. Kay to Isyok Elisan, good morning SB. Kag sa tanan ng mga tagpalamati sang K5 News FM, have a blessed Monday. Good morning kid. Kay to Isyok Elisan nga nagaluto na sang pamahaw para sa iya sini nga mga estudyante agapa. Sa kay Totong Labiogo sa Pasig City. Good morning! Sa kay Herinyo Sumagaysay, Genere Siman, mayong aga sa inyong tanan. Ako naman si K5 Ray Espeha Umalay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM Iloilo. Nagapabilin sa mga tinagangan nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotic, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Good day. Magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrigan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
16: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
1: Para sa matinlong na dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlong atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Mabaka butika.
1: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
8: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
28: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
27: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
28: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
28: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5 Ted Augero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Agosto 3, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, nagabutlak ng adlaw. 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
10: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Ted Augero, Francia.
10: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño.
9: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, son kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: The story of the day. The story of the day.
9: COA auditors mag-atubang sa impeachment court sa pagtalakay sa paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa balita lokal, 20% nga diskwento sa real property tax ihatag sang city government sa mga balay nga magatakod sang solar panel.
10: ICPS2 Ocon La Paz Police Station, mayara na sang person of interest na nagpanglutang patay sa truck driver sa Barangay Banuyaw. Motibo sa kinin, hindi pa matutuloy.
9: Sa balita regional sa Rojas City, isudyante nga nagajogging na kuryente patay.
10: Sa K5 Network News, Palawan 2nd District Representative Alvarez nagpasalig nga pagatapuson ang pasakit sa sukot sa kuryente.
9: Balita National, Anay House Speaker Martin Romualdez handa magatubang sa ombudsman. Ginapamilyat nga wala sang ebidensya batok sa iya sa flood control controversy.
10: Pag-authorize ni Presidente Marcos sa tax record ni VP Sara Duterte, santo sa kasuguan, suno sa Malacanang.
9: Balita International, Gaza, liwat gin-atake sang Israel.
10: Sa balita sa negosyo, Petron Gazul LPG nagtaas ang 3 peso sa kada kilo samtang presyo naman sa gasolina kag diesel. Maganumo.
9: Balita sa inampang sa NBA, Gary Payton II magapabilin sa paghampang sa Golden State Warriors.
10: Sa balita sa showbiz, entertainment columnist nga si Jobert Socaldito nagtaliwan na.
9: Sa balitang extra special, bangod sa ginatos ka mga pika, babae sa Grand Britanya, nabudlayan nga magpangita sang obra. Sa estrese sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes sa mga taga-sudad sang Iloilo, kag magapadulong diri sa sudad, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Aro Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Saro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, antes magpadulong sa eskwelahan subong aga, Batomara, Mighty C, Syrup for Kids. Mighty C, Syrup for Kids. Sa managaedad, isa katuig, sa 15 anyos, madalagita kag solterito. Sa imo skin problems, lap-up, whiteheads, blackheads, punggod, acne, magpanghabon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Kag para mahumot ang ilok, kondisyon bilog adlaw. Klinika Deo Fresh.
0: Top story of the day.
11: Top story of the day.
9: Ang top story of the day, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Magasulod na subong asimana sa audit phase ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte matapos i-present sa nakaligad kasimana ang mga testigo nga nagapamatuod sa pagwa kag pag-withdraw sang 612.5 million pesos confidential funds sang Office of the Vice President kag Department of Education. Sino kay tingog party list representative Jude Asidre masunod nga mag-atubang sa impeachment court ang mga testigo gikan sa Commission on Audit o CONCOA agud ipatag kung paano gin-audit ang confidential funds kag kun santo sa mga patakaran ang liquidation kag mga ginpasa nga supporting documents. Inalauman nga una nga mag-testify sa Diana CoA State Auditor Roderick Warmil kag karon Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Masunod naman nga mag-atubang si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Ipaatsag ni Congressman Asidre ngalin sa paghibalo sa ginhalinan kag pag-withdraw sang pondo mag-asilo na karon ang prosecution sa issue kung paano gingasto kag bala na liquidate ini sang maayo. Nasa iskinse na sa aga sa mga natrangkaso kung gani hana nga trangkasohon magtumar na sang D3 Bio Mighty C kag DTX 500 the power trio effective
28: DTX 500 morning newscast balitang
0: lokal.
9: Ang balita lokal ginadulong sang D3 Bio maghatag sang 20% ng diskwento sa real property tax o kung RPT ang Iloilo City Government sa mga balay nga magatakod sang solar panels. Inang isa sa paagi sa pag-inganyo sang Iloilo City Government sa mga panimalay nga magatakod sang solar panels agud makabulig sa pagnubo sang bili sa elektrisidad. Sa idalom sang City Regulation Ordinance number 2009-358 sa din maiyara sang 20% ka discount sa basic real property tax akon RPT para sa mga qualified nga homeowners nga magatakod sang solar panels. Sino kay Mayor Raisa Chu nga hindi kinahanglan nga dako nga solar panel ang i-install bangod sa rangman makasugod sa simple nga solar panel o kon solar lights kung sa din dako na ini nga bulig sa pagkinot sang kuryente. Samtang ginainganyo man sang alkalde ang mailonggo nga magamat-amat na silo sa renewable energy agud makakinot kay makabulig man protekta sa palibot.
10: Sa dugang balita lokal, liga ng mga barangay sang Iloilo City nagapanghanda na para sa paghahiwaton ng annual Liga Day. KK5 Jenny Kaunyunan sa report.
3: Ginapanghanda na sa karon sang Liga ng mga Barangay Iloilo City ang pagpatigayon sang ila annual Liga Day 2026. Sunod kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong, highlights sang ila aktibidad ang mga pagpatigayon sang Rescue Olympics nga magpaindis-indis ang pito ka distrito. Samtang ginpahagman sa natungdan nga posible naman mabato na sa mga barangay ang ila 200,000 pesos nga cheque halin sa bawat barangay makikinabang program nga programa sang national government kung mag-abot na ang deed of donation halin sa Malacañang. Naibaloang hiwaton sa Agosto 15 ang Liga Day sa Iloilo City. Samtang nagpahanumduman ang natungdan sa mga barangay officials nga dapat kompletuhon na ang mga kinahanglanon nga dokumento agud makuha ang cheque.
4: Report ng Gikan, siyudad sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampiyon ng balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Lasays 10:08 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa distrito sang La Paz, may person of interest na ang Iloilo City Police Station 2 sa pagtiro patay sa truck driver sa Barangay Banuyaw, La Paz, siyudad sang Iloilo. Sunod kay Police Captain Sunny Boy Garnace, hepe sa Police Station number 2, nga apisar nga maiyara na sila sang person of interest, hindi pa nila mahingadlan bangod nagapadayon ang investigation. Dugang pa ni Captain Garnace, maiyara sila sang inasundan nga angulo hapang wala sang maatag nga motibo sa likod sang krimen. Banumduman nga gintiro patay ang driver nga si Sunny, 49 anyos ang edad, tumandok sang Miagaw, Iloilo, samtang nagakatulog matapos nag-inom kaupod sa iya mga kaupod sa trabaho, igo sa ulo kagabaga ang naagom sang biktima, gagintunaan sang iya kamatayon.
10: Sa piyak nga bahin, naging turnover na sang Iloilo Provincial Government ang bagong Family and Youth Development Center o FYDZ sa Banwa sang Batad. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. upod sa Iloilo Provincial Population Office o PPO. Sa pagpanguna ni Provincial Population Officer Attorney Von Superio, ang turnover ceremony sang pasilidad. Ang FYDZ ang mayara sang balor nga 5 million pesos nga ginpunduhan sang Iloilo Provincial Government paagi sa Provincial Population Office. Ini ang ikatatlo nga Family and Youth Development Center nga nakompleto sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ang nasambit nga pasilidad ang magaserbe bilang luwas, kag-angay nga lugar para sa mga kabataan, pamatanon kag pamilya sa diin. Pwede nga pagahimuan sang seminar, training kag iban pa nga mga programa nga nagasuporta sa mga pumuluyo. Suno pa sa PPO, kabahin ini sang padayon nga programa sang Provincial Government sang Iloilo, agud mapalig-on ang pamilya kag mahatagan sang mas madamo nga mga kahigayunan o kon oportunidad ang kabataan kag mga pamatanon sa Iloilo Province.
9: Lasays 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Magutod nga nagsulong kag nagsapote sa gwardiya sang GT Town Center sa Pavia na kasuhana. Karen Badilla sa report.
12: Napasakaan na sang kaso ang magutod nga nagsulong kag nagsapote sa gwardiya sang Save More sang GT Town Center Pavia sa tung Hulyo 31 sang kaagahon. Madumduman nga ginkilala ang gwardiya nga si alias Nonoy, 24 anyos kag ang magutod nga sanday alias Toto, driver sa motorsiklo nga natiruhan kag alias Junjun ang angkas nga mo ang nagtaya sang pellet gun sa gwardiya. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pavia Municipal Police Station nga kaso nga attempted homicide ang ginfile sa Pavia Police batok sa magutod. Physical injury naman ang ginpasaka sang gwardiya batok sa mga natungdan. Apang bangod nga natiruhan sang gwardiya si alias Toto matapos ini nga nagdepensa, ginpasakaan man siya sang kaso nga frustrated homicide. Samtang nakahunong na sa karsel ang gwardiya subong man si alias Junjun, kag naka-hospital arrest naman si alias Toto.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Sa dugang balita lokal, lalaki patay matapos nga malumos sa Saisaka Beach Resort sa Barotac Viejo. Reggie Di Mayo sa report.
12: Patay na sang gindala sa ospital ang isa kalalaki nga ginaaligara na lumos sa isa ka beach resort sa barangay San Roque, Barotac, Vejo, Iloilo pasado las 12:45 sang udto Sabado, Agosto 1. Ginkilala ang biktima kay alias Jem, legal ang edad kag residente sang sitio Balabag, barangay San Rafael, Iloilo. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Francis Bataliones, hepe sang Barotac, Vejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakabaton sila sang reporta nga may natabo nga drowning incident pasado la 1:30 sang hapon kag gilayon nga nagresponde ang kapolisan. Sa inisyal nga imbestigasyon, nagpaligo ang biktima upod sa iya pamilya kag mga abyan sa San Roque Beach Resort. Apang pagkaligad sang pila ka minutos, wala na ini nakabalik kag makita sang iya mga kaupdanan. Sang ila makita ang biktima, gintingwaan pa nila nga ma-revive. Apang wala na ini nag-response kag wala naman sang pulso. Ginaaligar man nga nakainom sa makahulubog na ilimnon, ang biktima antes nagpaligo. Sa karon, ang bangkay sang biktima ang yara pa sa ospital kag ginaulat pa sang kapolisan ang resulta sang autopsy agud mahibaluan kung ano gid ang gintunaan sang iya kamatayon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
9: La 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang pre-bio coffee. Sa San Rafael, Iloilo, arestado ang top 3 provincial most wanted person sang Iloilo sa manhunt operation sang San Rafael PNP Station sa Barangay Poblacion San Rafael, Iloilo. Ang suspect amo si Gino, 35 anyos, mangunguma, residente sang San Rafael, Iloilo, kag may kasong rape by carnal knowledge. Wala sang piyansa nga gin-recommend sa kaso.
10: Sa dugang balita lokal, nagpabutyag sang pagkabalaka kag pagkadismaya ang isa ka concerned citizen bangod nga nagbaha sa ila lugar sa barangay Suhoton kag Igbong sa Barotac Nuevo sa sang tilakdan nga adlaw sa labing una nga tion. Ginatudlo nila nga rason sang pagbaha sa ila lugar amo ang quarry operation sa Rabukid sa nasambit nga mga barangay. Base sa post ni Jill Osteke, apektado sila sa pagbaha sa ila barangay Kabangdanan nga nagapangabay sila nga kun mahimo unta to na ang quarry operation.
9: La 6:24 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Update sa final sang DC Open sa tennis. Naluto sa unang set si Alexandra Ayala batok sa top seeded nga si Jessica Pegula 6-4 sa final sang Mubadala DC Open sa Washington. Sa karon nagapanguna si Pegula 1-0 sa set samtang patas sa gyapon sa second set pero temporaryo nga ginuntat ang hampang subong gila mga matinyon bangod sa mamunog nga ulan dito sa Washington DC. Ang magadaog sa DC Open Finals nagabaton sang 15 million pesos. La 6:25 na sa aga sa Pilipinas.
28: DTX 500 Morning Newscast Bitang Regional.
9: Ang balita regional ginadulong sang The Power Trio Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Isodyante nga naga-jogging sa Rojas City na kuryente patay. Roldan Villarreal sa report.
1: Wala makasalbar sa kamatayon ng isa kababaeng minor de edad matapos ini na kuryente sa gadsang baybayon sa barangay Dumulog, Rojas City, Agosto 1 sang hapon. Ang biktima ginkilala kay Elias Angel, isang estudyante sa senior high school kag residente sang barangay Banika sining syudad. Suno sa mga residente sa lugar, nasapo na lamang wala na sang kabuy ang biktima samtang nakasandig sa kudal nga human sa barbed wire. Ginapatihan nga wala sini may baluhan nga may kuryente ang kudal rason nga nagsandig ini agud kun tani magpahuway sa pagjogging. Suno naman kay anay punong barangay Mario Artillero, makapila na sini ginpandaman ang nagabantay sa lugar nga hindi pagbutangan sang linya sang kuryenteng barbed wire bangod peligroso. Ilabi pa ngayara ini sigad sang baybayon kag madamo sang tao sa among lugar. Tuma naman ang pagpalanangison sang pamilya ni alias Angel sang ila Maybuloan nga nakuryente na ini kag napatay. Naglisensya lang suno sa mga imbiktima nga magjogging pasado las 3 sang hapon gikan sa Banika. Sa karon padayon pang imbestigasyon sang Rojas Component City Police Station sa insidente. samtang nadala na sa punerarya ang bangkay isang biktima. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
10: Sa piyak nga bahin ang karangkar kag motorsiklo nagbungguanay sa Antique, isa patay, duha pirason. K5 Jimmy Gregorio sa report.
5: Mga ka-K5, ginsindihan kang kandila ang patakang dugo kasunod kang natabo nga disgrasya kagabi kung sa diin ginbawian kang kabuhi ang dyang driver kang top down.
8: Dead on arrival sa ospital, ang driver kang top down matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga motor ginabantala sa ising kwanta sa gabi Agosto 1, 2026 sa National Highway kang Barangay Nasuli sa Banwa kang San Remeo. Ginkilala ang napatay nga driver kang top down kay Julito, 57 anyos, sa kasado isara ka local government employee kag residente kang Barangay Funda Dalipe San Jose. Samtang ang driver kang motor amo si Emmanuel, 25 anyos, residente kang Barangay Baladhay, ang kas nga babahi 14 anyos, sa residente naman kang Barangay La Union San Remeo Antique. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Major Charles Richard Casalan, ang acting chief of police

0: Balita halin sa Barangay Dasolin sa Banwakan sa Mayor K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingkawan sa Antique, ang kampiyon ng sasyon ng K5 News FM.
1: The 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masana nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Sa K5 Network News, pasakit sa mga Filipino sa sukot sa kuryente. Tapuso na, sunod kay Congressman Alvarez Ray Almudal sa report.
2: Tiniyak ni House Committee on Energy Chairperson Jose Chavez Alvarez ang mabilis na pag-aksyon ng Kamara sa mga prioridad na reforma sa enerhiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng mga hakbang na ito na mapababa ang singil sa kuryente at mapalawak ang abot-kayang enerhiya para sa mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Alvarez, handa ang komite na isalin ang mga direktiba ng Pangulo sa mga konkretong batas sa lalong madaling panahon. Kabilang sa mga isinusulong na reforma, ang pagbuwag sa paniningil ng systems laws sa mga consumers upang hindi napasanin ng publiko ang mga gastusing labas naman sa kanilang kontrol. Sinusuportahan din ng komite ang panukalang Sariling Kuryente Act na naglalayong alisin ang mga komplikadong regulasyon sa paglalagay ng mga rooftop solar panel at battery energy storage systems. Sa ngayon, nakasalang na sa deliberasyon ang mga panukala laban sa systems laws habang binubuo na ang pinal na bersyon ng Sariling Kuryente Act. Na ipasa na rin ng komite sa ikatlong pagbasa ang ilang mahahalagang batas tulad ng Waste to Energy Act at Biofuels Act. Binigyang di naman ni Alvarez na ang abot-kayang kuryente ay hindi lamang isyong pang-ekonomiya, kundi usapin ang pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa dugang nga K5 Network News, drug den operator arestado sa Cagayan, tatlo ka minor de edad na rescue. K. Buscaino sa report.
4: Timbog ang tagapamahala ng drug den at na-rescue ang tatlong minors. Nasamsam ng Perea 10, katuwang ang iba pang operating units, ang tinatayang 34,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug bust operation sa Phase 1, Riverside Villa Trinitas, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Bukod sa shabu, nakumpiska rin ang drug paraphernalia, mga lighter, straw scooper, aluminum needle, foil strips, walang laman na pakete, at buybus money. Kinilala ang suspect na si Roysal, 52 anyos na umani drug den maintainer. Samantala, nasa pangangalaga na ng Social Welfare Services ang tatlong minor de edad na naabutang bisita sa nabuwag na drug den. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: Lasays 32 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Handa si Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa preliminary investigation sang Office of the Ombudsman angon sa ginapayag anomalya sa flood control projects. Sino kay Attorney Ade Santillan Fajardo, abogado ni Romualdez, pagkasabton sa kongresista ang tanan yung aligasyon batok sa iya apang ginpamilit nga ang ginihingyo lamang sini among isa ka patas ka proseso. Ilpayag ni Attorney Fajardo nga wala sang plano si Romualdez nga magpalagyo sa pungsod kag padayon sini nga ginatungda ng obligasyon bilang tiglawas sang una nga distrito sang Leyte. Kadungan sini liwat kag ginpamilit sang kampo ni Romualdez nga wala sang ebidensya nga mag-aangot sa mamalidha sa ginapahayag kinawatay sa flood control projects.
3: Sa piyak nga bahin nagpanindugan ang Malacañang nga legal kag santo sa kasuguan ang pag-authorize ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue o BIR nga isubmit ang income tax records ni Vice President Sara Duterte sa Senate

0: Impeachment Court. Ini ang sabat ni Palace Press Officer Claire Castro matapos ginpamilit sang banas ang Vice Presidente nga si Attorney Man Scarpio nga dapat nga mag-agi sa judicial review ang pagpagwa sang ila tax records. Ginhatagan pagtamod ni Castro nga may kinamatarong ang kampo sang Vice Presidente nga magpasaka sang anuman nga aksyon kung may makita nga issue. Apang sa karon, ginasunod sang presidente ang husto nga proseso kag kasuguan para sa kamatuoran. Dugang pa ni Castro nga kun wala sang ginatago kag wala sang makita nga anomalya sa records, hindi dapat ini mahadlok.
1: 6:34 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Matapos ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address sa Consona, in-file sa House of Representatives ang sariling kuryente act nga mahimo mag-generate sa angkada panimalay sa ila kagulingon nga kuryente pagi sa solar panels kag battery storage systems. In-file ni House Majority Leader Sandro Marcos kag House Speaker Faustino Boje D. III ang House Bill Number 10431 sa proposed law kung ang solar panel o kung battery ginagamit lang sa personal consumption, hindi ini makonsider nga isa ka power generation company. Wala man ginapanugutan nga magpangayo ang power company sang duga nga permit, pag-check, pag-baylo sang metro o kung duga nga bayad para sa among sistema. Hindi man mahimo nga punggan sang Homeowners Association kag developers ang mga residente nga magbutang sang solar panels kag battery sa ila property. Importante nga nasunod ang mga nagkakaigo nga patakaran para sa kaluwasan. Samtang ginsining sang Department of Energy nga magapagwa sila sang bag-o nga policy agud mapasimplify ang requirements kag mas mapadasig ang pag-install sang solar panels kag battery systems.
0: Sa dugang balita national, ginmanduan sang Energy Regulatory Commission o kon ERC ang Manila Electric Company o kon Meralco nga mag-refund sa kabugusan nga 9.5 billion pesos sa mga konsumidor bangod sa sobra nga nakolekta nga sukot sang kuryente sang 2025 base sa desisyon sang ERC nga may petsa Hulyo 31 tuig 2026 kan tugbas ini sang 0.3449 pesos sa kada kilowatt hour nga igabuin sa bill sa mga customers sa sang anum kabulan. Igapakita ang refund bilang separado nga item sa monthly electricity bill kag ginalauman nga magaumpisa sa masunod nga billing cycle. Sunod pa kay ERC chairperson kag CEO Francis Tornino 1, igapatuman ang refund sa tiun nga mabato na sang Meralco ang opisyal nga desisyon sang komisyon.
1: 6:36 na sa aga. Subong adlaw Lunes. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Kung nagabiyahe ka halin sa Haro Plaza, antes or before sang Rob Haro, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch. Kada Domingo, Lunes kag Miyerkules ang free consultation diri sa Iloilo City, samtang sa Miag-aw kada Domingo sa Pasay City branch, kada Webes sa Kalinog branch, kada Martes kag kada Biyernes. 6:37 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, organic nga kape mananam, Pre-Bio Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Gaza, Palestine, 4 ka Palestinians ang napatay sa padayon nga Israeli airstrike sa Gaza sa 2 ka asod-asod nga adlaw. Apesar sa ginapahayag ni US President Donald Trump nga breakthrough nga mapatuman ang Gaza ceasefire agreement sa nagligad nga tuig. Sunod sa Palestinian health officials, nagpatuman ang Israeli warplanes sang separado nga pag-atake sa Gaza City kag Deir al-Balah. Lakip sa manapatay ang mag-asawa sa diin apat naman ang pilason sa pag-atake sa isa ka apartment sa Deir al-Balah sa Central Gaza Strip. Samtang duha naman, lakip ang isa ka bata ang napatay sa isa ka apartment sa Gaza City suno sa medics. Ginpahayag ni Trump nga sa nagligad nga Webes may breakthrough matapos nagpasugot ang Hamas nga mag-disarm sa idalomsang US-backed initiative agon ipatuman ang ceasefire agreement nga naglabot sa isa ka tuig sa Egypt.
0: Samtang naglabot naman sa 13 katawo ang napatay matapos na nagtibusok ang isa ka eroplano sa Peru. Ang small plane ang nagasakay sa mga turista nga halin sa Nazca Line sa archaeological site. Ang tanan nga 11 ka pasahero kag duha ka piloto nga sakay sang eroplano ang napatay sa nasambit nga aksidente. Base sa initial nga investigasyon, pila lamang ka minuto matapos ini nga nag-take off sa Pisco, Peru, nagtibusok ang eroplano sa Pueblo Viejo. Sa karon, padayon nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang gintunaan sang nasambit nga insidente.
1: Lasay 39 sa aga. Kung nagakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar na Klinika Spore Biotics. Lasay 39 sa aga, mga ginikanan. Kabataan nyo parang healthy magpadulong sa eskwelahan. Way ginasipon, way ginaubo. Patumara, Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Para sa managaidad isa katuig, sa 15 anyos mga dalagita kag solterito, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news ginatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Nagsaka sang 3 ka pesos kada kilo ang presyo sang liquefied petroleum gas akon LPG nga Petron Gasol sang Sabado, Agosto 1, samtang ginalauman nga maganubo ang presyo sang diesel kag gasolina subong semana sa noo sa oil industry sources. Inalantaw ang gasolina maganubo sang 1 peso tubto 1 peso and 30 centavos kada litro, samtang ang diesel o kon crudo inalantaw nga maganubo sang 20 centavos kada litro tubto 50 centavos kada litro. Sa reference rate, 61 pesos and 22 centavos ang United States dollar, 70 pesos and 70 centavos ang euro, 82 pesos and 59 centavos ang British pound, 43 pesos and 12 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 70 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 79 centavos ang Singaporean dollar, 75 pesos and 85 centavos ang Swiss franc, 14 pesos and 98 centavos ang Malaysian ringgit, 12 pesos and 5 centavos ang Brazilian real, 16 pesos and 32 centavos ang Saudi real, 198 pesos and 17 centavos ang Kuwaiti dinar, 159 pesos and 29 centavos ang Omani real, 163 pesos and 9 centavos ang Bahraini dinar, 86 pesos and 40 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 81 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 47 centavos ang Panamian Balboa kag 47 pesos and 88 centavos ang Brunei dollar. Lasais 41 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
0: Sa balita sa showbiz, nagtaliwan na ang entertainment columnist nga si Jobert Socaldito suro sa direktor nga si Chops Manansala sang Domingo o kun kahapon Agosto 2. Antes ang pagtaliwan ni Socaldito, nagpost pa ini sa iya Facebook account sang Sabado Agosto 1 kun sariin nagapasalamat ini sa isa niya kaabyan nga nagbulig sa iya sa tunga sang duha ka bulan nga pagpakig-away niya sa anxiety. Ginpakigbahin man siri nga halos isa ka oras kag tunga lamang iya ang iya tulog sa kada adlaw sa sulod sang masobra isa ka bulan.
1: Lasay 42 na sa aga, Mighty C Morning, Jerlan Sumido, Ma'am Raquel Gubatanga, Yasi Hama, Mihober, Christine Bermejo, Alvason, Alaysa Ashley Dabuco, Sir Hardy Dabuco, Sir Danilo Bartolo Salvason, Mighty C Morning kay Punong Barangay, Cap Emerson Talon, Cap Emerson Talon, and ang First Lady sang Barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Mary Grace Talon, ang pinakamudra Cap Emerson sang DTX Coffee Mix. Mighty C Morning kay Mayor Panga Lamasan Pixo, Mayor, good morning, and Engineer Charles Calapardo. Mighty C Morning, Ma'am Christine Cardose, D3 Bayo Morning, Sir Noel Goles, Manong Boy Beramin, sa Roa City Capiz, Tita Ambing Baez Cabasac, Mighty C Morning, Ren Palek, Benny Hermano, Jean Siman, Beth Idarlilia, Ma'am Lovi Pirote Sundia, Ma'am Annalyn Panes Agravante, ang rice magnate sang San Enrique, Tab Diaz, Mamimi, Catalunya, Iriman, and Pastor Bobby. Sa Taft Tapas Capiz, Red Alinsyaga, Aisa Ahmad, Bings PSJ, Ma'am Laura, mga pinakamodera, DTX Coffee Mix. Ang sports news, kinatulong sang DTX 500 sa NBA National Basketball Association. Gary Payton II magpabilin sa paghampang sa Golden State Warriors. Enrico Zurita sa report.
4: Liwat na maghahampang sa Golden State Warriors si forward Gary Payton II sa isang katuig sa balor na 3.9 milyones dolyares. Ini ang ikapito na nga season ni Payton sa Warriors. Nabiluan niya kapila na ma-injured sa nagligad ni matinuig apang sang 2025-2026 season. Nakahampang ini sang 73 games. Si Payton ang may mapaskog na relasyon kanda Stephen Curry kag Jimmy Butler. Ang ining balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong ka po sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Mighty C morning kay Ma'am Rose Kabangalimbagi sa Rose Kalanaan sa managapamahaw dira ipadalundo ng healthy nga kapeha DTX Premium Coffee sa Lomar Eatery sa Sambagharo kay Ma'am Ludi Gulilaw and sa Romar Datoon kay Sir Makmak Hugo sa Idalom Taytay sa Sambagharo sa Tubang Sang Ultra Idea Field Service. Mighty C morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. D3 Bio Morning kay SB Bebot Baez. And the team dira sa East Cove Dingle. Kay Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Ams, nakapangapi ka na DTX Coffee Mix. Ang Gingging Abilosa, Sir William, Mighty C Morning. Sa balitang extra special sa Grand Britanya, napuno sang tatu o kumpika ang bilog nga lawas lakip ang naong ni Melissa Sloan. Matapos nagpapika kada tuig tubtub nga inisa ang nag-angkon sang mga anak kakinanglan niya nga magtrabaho para sa iya kabataan. Subong man wala sang anuman nga company nga ang luyag magbaton sa iya bangod ang yetsura nga puno sang tatu o kumpika kung sa din bangod sa pagka-disparado nag-apply sa bilang manog panglimpyo sang banyo abang ginbalibaran gihapon. Dugang paniya, Manong Nono Araneta, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine. Kaangay ginakahadlukan sa mga tao bangod sa iya mga pika. Isang pa nga hindi man sa delikado, hindi man sa gani preso. Sa unay may pika ka pa kung preso ka mo. Sapyak siniwala sang plano nga ipakakas sang babae ang iya nga tattoo. Di dapat kiman nga mahinlo dapat ang imong itsura. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Leviticus 19:28 na. I said my peace. Period na. Walang nas na dapat ba isan? Ray Maestri Campo, Gene Simon. Magpangapin na DTX Coffee Mix. I say Jane Sarabia and Lucas. Isa ka rin Lucas. What's up Lucas? Yung himos na ho. Love school at 8 o'clock ha? Na 6:47 sa aga. Oras, kinadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Magpamati sa health alert. Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Jennifer Bayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: Detribayo, ang Detri. Yung may BCO. BCO, yung may Detri.
6: Paano gidbala ginapabakod ni Detribayo ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
7: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
8: May mga barikada pa na.
7: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Detribayo nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: Detribayo.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribayo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: Detribayo. Ang Detri. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Detri.
7: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid Detribayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
7: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka Detribayo.
8: Daw import gali ni Doc.
7: Oh, import siya.
8: Yeah. Mm. Import kaya.
7: Your second immune system.
10: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
7: ginakompos. Ang mga trained, gipang train.
10: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa Detribayo.
7: Ang Detribayo import immune system.
10: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
7: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
10: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa Detribayo nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay Detribayo naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
6: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
10: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
7: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
10: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang
7: kagaw. Paborito. Labi na akong palakaong katamis.
10: Oo. So, dapat condition permi ang imong immune system. No? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment. Dasig magluya ang imong immune system sina. So,
7: That gives you more reason nga magtumargid sa Detribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko Detribayo ya. Para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-Detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
11: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
11: DTX 500.
2: Masaligan.
11: Epektibo.
2: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
11: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Masaligan.
11: Epektibo.
2: DTX 500.
11: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
2: Yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
2: Yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio with PCO.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
2: Yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
2: Yung may D3.
11: Malakas, mga butika.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
16: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
16: Garantisado!
2: Epektibo!
16: Ara mismo!
2: DDX 500!
17: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5! New

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Ika nga kon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika
0: sa mga taga Quinto distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas Domingo hasta Biyernes alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition KKB
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: X10 Food Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: DTX 500 E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: E3 Bio
10: with BCO.
12: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3
9: Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Good day. Magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
13: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
16: masaligan
13: epektibo.
16: DTX 500
13: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio, ang D3
16: yung may BCO.
13: Ang BCO
16: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3
16: yung may VCO.
13: Ang VCO
16: yung may D3.
13: D3 Bio,
10: mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio,
16: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indik man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio,
16: ang D3 yung may VCO.
13: Ang VCO
16: yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online.
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
15: Ang oras sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
15: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes na Lunes, Agosto 3, 2026. It's a sunny Monday morning. Dari sa sudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, it's back to work, it's back to reality. After sang weekend nga pagpahuway, naghatag kita katawaran sa managapamati, sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C Morning! Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Ted Aujero, Francia.
1: Mas gin pa basko, mas gin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
15: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Rason tan kag ang nagapanguna nga mga bilyonaryo sa Pilipinas. Sa Sambuanga, sa kaya nagkapan mga manunudlo, maayo lang nakaluwas. Anay Congressman kag Media Executive Romeo Halosos nagtaliwa na. Ang kinalang Ilonggo columnist kag talk show host nga si Jubert Sukal dito sang Santa Barbara, Iloilo, nagtaliwan. Fake doktor dakop sa pagtakod sang bulitas sa kinatawo sang iyang pasyente. Ang pamangkot subong sa imo, no? Kung ikaw lalaki, nga nga dapat patakdan mo pa bulitas, ho? Don't take me wrong, hindi ni Baragal kag hindi ni Linupak ang ako na gina-refine ko na ganing mga tinaga ko di.
7: Pero nga nga may mga priyos ini, di karon may lalaki nga gusto niya nga ma-enhance pagid ang iyang ng iyang kargada. Yin nangita sa sang doktor nga mabutang sang bulitas. Ibilang bulitas niya, ginabutang niya sa doktor kabike mo. Parang magtiyog sa maayo tapos kinabutangan na sa sang ano kundi do lamit bla ano kanina Sir William sa Pantabi Health Panay Paliog, no? Nang parang maghumok. Di ang iba niya butangan nila bulitas. Isuranta na sa mga aga sa Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos. Foro
7: de los Pueblos. Alas 7:07 sa aga sa Pilipinas sa mga magapadulong diri sa siyudad sang Iloilo subong adlaw ingalitili nyo kay subong adlaw Lunes. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa manatrang kaso, magtumar na sang D3 Bio.
16: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
7: Subong Agosto, ang hambal sang kalabanan, bulan sang tikiriwi. Kung matamad ka, kag magulat ka lang sa ayuda sang gobyerno, organihulog ka biabas, halin sa kahoy, tigot man ka gini, makiwi gina ba mo. So, ako mismo, I refuse to believe nga gusto bulan sang tikiriwi. Adlaw-adlaw, yalin iniro uno, hasta December 31, yako matamad ka, makiwi gina ba mo, gutom. Am I talking with science here? So, gupon tayo nining pag-condition bala sa aton nga, basta ay, kwan mo ng lean month, abi, sumung daw tigiriwi ang Agosto, abi, mga makaginhawa kita sini, mga mag-Oktubre doon, Nobyembre, Disembre. Ay, white bulan, tana sa mga mapisan. White rat bulan, mas sa mga matamad. Di sumung aga, help me declare this, Ma'am Nel D. Bidan, Sir Jun Bidan, kay Ma'am Eden Bayas, gawas-awas mga grasya ka na to sa salihid, Barotac Nuevo. Matisige, anang simbawit, nag-untat. I-declare tini subong na mabakara naman ay kinorne naman Ted Franca. Aray lang, ti kung hindi kaya mamati, okay lang na. Bro, we refuse. Sa pag-socom, hindi kita yung mag-surrender, Pastor Bob, Sir Dan Calvo, Sir Norberto Suplico, dira sa San Juan Molo, sa diktaya sa kalibutan nga kung na Agosto, tikiriwi, ti batunong tanong lang na. That way daw defeated lang kita. Yan nga ti, amula ni kay mangutang kita kay tikiriwi, bayran talang ugaring kon tigalani na, no? Ti as we step into August 2026, I declare and we declare supernatural breakthroughs, divine alignment and open doors. Walk in absolute victory knowing that your steps and my steps are ordered and my season and your season of multifaceted harvest and integral wellness has fully arrived.
16: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
7: Di subong nga bulan na K5 Paul, K5 Ella. Welcome to the club, langga. We declare divine alignment. We declare uncommon favor, total protection, faithfulness and speed, and divine health.
16: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
7: Why tigiriwi? Okay, tama na kayo. May na si Ma'am Nildida. Sigo, si Sir Ray Kermintia, tigiriwi. Mati, kiwi, ababaw, timo kung tamad ka. Kung pungkok lang na manghinguto ka lang na kag magkatakata kabilog adlaw, tigot man ka we. So, subong Agosto, we declare divine alignment that our every step that we will be taking is ordered by God. Hamba niyang kadatikang nyo, haling ka mo sa gawa balay nyo, ang inyo buhok na isip ko na, antes ka mo na bunag, antes ka mo ginmabdo sa taguangkan sa inyong iloy, na kilala ko na ka mo, and I've ordered your days already. No? So we declare divine alignment. Nga i-align, Ma'am Neldi, Tita Utang, Bernil Tigihanon, Manong Henry, ang pagpakamayo sa aton, Sir Toteng, Lokdaday to Israel. Uncommon favor, doors of opportunity, ang magabuka sa aton subong nga bulan sang Agosto, why sang gutom?
16: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
7: Napagid, total protection. No weapon formed against you, against me shall prosper, and no plague or evil report shall come near your dwelling and my dwelling.
16: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
7: We declare fruitfulness and speed. Your labor yields a rich harvest
2: Ay mo trabaho bla Sir John, bidan naga sagawak balakan naga rin nagaamak lang Sir John ang blessings bla. Amen Sir John, amen. And you experience supernatural speed, progress, kag promotion in all of your endeavors. Tanan gidya, basta nga maayo lang. And we declare also divine health. Your body and my body functions perfectly according to God's design, filled with daily strength and renewed vitality.
20: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: We declare breakthrough sa bulan sang Agosto. Wala sang gutom sa Agosto. Wala sang kinagamo. And we declare victory after victory, wave after wave of blessings. Amen! Baba ka muna nag-amen, amen. Naman nag-tiraw-tiraw namaste, da? Gina-set lang ang mood kag mode sang Agosto. Kagkakason tani ning beggar mentality kag loser mentality lang ako na gusto gani ate kiwi baba mo tama kay mo daw lock kiwi baba mo gutuman kag ini la 7:23 na sa aga
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos
2: ang ginapaabot nga finals sa patagsang tennis Alexandra Ayala sa Pilipinas versus Jessica Pegula, a multi-billionaire. Gampang ha, no? Grabe nga ginimo ni Alex Ayala at age 21. Sakto gid ang hambal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Nel Dibidan, Tita Ambing Baez Cabasac. Banya, she's just starting, no? Gapaso good pa lang si Alex Ayala. Tikon sa una may Serena Williams kita, may mga iban kita nga mga players sa iba niya nga pungsod nga nakilala sa bilog kalibutan, may mga Rafael Nadal kita. It's time for Alex Ayala ang mag-shine. So sa first set kay Nana Perde sa 6-4 against sa former number 4 and former champion nga si Jessica Pegula nga taga Buffalo, New York. Little of a background, ipa-report ni karon kay K5 Ella Latosa. Si Jessica Pegula, bata ini siya sang American billionaire, billionaryo, pero gampang pa tennis mo.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
2: So ang first set went to Jessica Pegula's favor. Ang second set namin natutani kay nagabansay na si Alex Ayala. Galing kay nag-ulan. Tikiti ara sila sa open court sa DC. O siya sa DC, District of Columbia, sa Washington. Dali sa way nga ginuntat ang hampang. Kaya di madadlog ko kailan niya kung mga football niya kay may studs ka na inayati. Delikado para sa mga tennis players.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
2: Sakto gid ang hambal ni Presidente Marcos nga Alex Ayala is just starting. Ano gapasugod pala sang career niya? Makumo 21. And isa sa mga attributes ni Alex Ayala nga nanamian ko gid because she remains very humble. Bisan pa nga ginperde niya ang former world champion nga si Naomi Osaka. Pero hambal niya, why kisaya sang bisan isa ka pintok nga tinaga nga mababi nga ako pa yameg. Ano na tinikal tikala be? Why gid? No why gid nga na naghabok ulo niya be? Nga nag SBS abi kay balok mo sang SBS nga tawag. Sobrang believe sa sarili. Si Alex Ayala lambal niya it's a blessing to share the court with her, no? Grabe lang nga humility sang tao. Ti, basta nga nag-remain ka lang humble, ipataason ka sila. Kaya ang nag-panubo, pataason. Ang nag-pataas, panuboon, magaling nag-apok. That is the principle of life mo. Ti, it's beyond tennis. Kung nga gina-promote naton si Alex Ayala dito sa atong program, mabakate na nung pulos na nga top surig mo ng ginaw. Oh, ti, sabong ang bilog na kalibutan, no? Nagabantay sa ngampang ni Alex Ayala. More than her mental fortitude, more than her talent, and more than her skills, and more than what she has already achieved at a very young age of 21. 21 pa lang, ha? What captured my attention sa iya? Ang humility, Sir John Lee Sarabia. No? Very humble nga bata, very humble nga atleta, no? Kag uagid sang any sign of airy or tinikal, no? She remains humble, she loves the crowd, and she respects sa ang iyang mga panguntra.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
2: Ano nami, ang kong ginakayamba niya, it's an opportunity to share the court with Naomi Osaka. Si Pigulang ini hindi nilawglaw kay bata ni sa ni Terry Pigula nga isa ka American billionaire.
21: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
2: Speaking sa mga bilyonaryo, Sir John Lee, Sir Paul, Sir Noriel Diada, Sir Ali Caballes, pila na ka bilyon na tipon mo da? Headline naton, ang rason ang kagtan. Top 3 billionaires sa Pilipinas as of July.
21: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
2: Napangunagin si Enrique Rason. Ano ang mga negosyo ni Enrique Rason? Mga puerto, negosyo yan ang more power. Damo mga negosyo sa iba niya pungsod, no? Ang iyang nga net worth in dollars, $21.3 billion. $21.3 billion. Take note, kung sa Philippine peso na, bilang iya sila nga kwarta? 1 trillion. Grabe, no? 1,304,731,000,000 pesos. Wow! Dari lang ko sa 731, oh. Kaon ko na kay Tito Enrique Rason ang 731.5 million, oh.

0: 1.6 billion pesos. Henry C. Jr., aladro pin yung lagaw sa SM La. Here at SM, we've got it all for you. Henry C., ano pag ina? National University. O, may inyo ng manog bukas nila sa kilid sang SM Iloilo, no? SM City Iloilo. Si Henry C. Jr., may $2.6 billion na net worth or 159.2 billion pesos. Panglima, Manny Villar. Nga may nagpamarinti, maling ay kuno siya, taga-kwan siya, taga-Villar si Balo Mantike, sang nagpadalagan sa presidente, ang ba niya, taga-Miag-Aw man siya. Walang politiko, basta ganun ikon mag-eleksyon na, nga may parinti ako, tubong Miag-Aw ako, tubong may dugong Ilonggo ako. Oo, papatihan niyo tawa. Si Manny Villar, may $2.3 billion na net worth or 140.8 billion pesos. Si Andrew Tan. Ano si Andrew Tan? Mega World, Festive Walk, kag ibang pagid yung mga lagko ng negosyo. May $1.8 billion na net worth or 110.2 billion pesos. Si Lucio Co. Walang takibalo kung ano yung mga negosyo pagid. Lucio Co. $1.7 billion or 104 billion pesos. Susan Co. $1.6 billion or 98 billion pesos. Hans C. Si Hans C. SM&A. $1.5 billion. 91.8 billion pesos. Kung sa Philippine peso ni. Herbert C. $1.4 billion. 85.7 billion pesos. Harley C. $1.3 billion. Or 79.6 billion pesos. Si Tercy C. Coson. Tercy C. Coson. Utol ba ni sa mga C? Sang SM. $1.3 billion or 79.6 billion pesos. Kag Elizabeth C. Utod man nila gyapon, $1.2 billion or 73.5 billion pesos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Gati nag-asak ang kwarta nila, no? May amok ka ng asset, anong paggasto mo sina? O doon nga tiyang ato niya mindset, gasto da yun, pero ilaya, investment ka investment mo. No? Enrique Rason, Ramon Ang, kaglusutan ang top 3 billionaires sa Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sir George Ocampo, dra sa Valparaíso, Chile. Din ka nampi, sir. Din nampi gatupong-tupong ang imo, sir, nga net worth. Di gatupong-tupong ni kay Kwan, kay Enrique Rason. Imo, sir Paul, din nampi, de. Din nampi, di gatupong-tupong ang net worth mo, di. Kay sino? Kay Ramon Ang. Ramon Ang, $3.5 billion mo. Ikaw, K5 Alira, di ka nang bigatopong-topong, de. Di, di mo, de. Gatopong-topong ka kay sino? Kay Lucio Co. Or kay Susan Co. Wow, mga 98 billion pesos. Mara! Grabe nga kwarta, Sir Sherwin Marco, no? Ikaw, Sir Sherwin Marco. Sir William Sapanta, di ka gatopong-topong, de. No? Ma'am Gengeng Avilosa, Sir John Nabidan, din ka nampis sa katopong-topong. Di kay sino ka katopong-topong? Kay sino? Kay Harley C. Magustuhin nyo lang, bla. Kaya man yan ibayad ko na kaya kita mag-wishful thinking mo. How we wish nga may amuna nga grabe nga kwarta, no? Bilyonaryo si Enrique Rason. Hindi niya nga bilyoner. Trilyonaryo niya mo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ikaw, Ma'am Adoracion Celeste, Jesse James Garvilles, din ka di katopong-topong. Kay sino ka gatumong topo nga manggad kay Manny Villar or kay Andrew Tan, ha? Si Ma'am Laura sa 77 lang, sa 77 pesos lang. Maria Lorna Alvarez, Ma'am Beth Dalilya, din kaliga topong topo nga be. Ma'am Lodi Gulilaw kay Sir Omar Natoon. Abi bibi Pastor Bob. Din nampigit din ka dampiga ang imo nga manggad din ka topong topong man. Topong topong ha. Ang tinaga ta sa bungaga topong topong. Ini sila yung mga one of a kind na nabugayan sang perte kadamong nga kwarta.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nautang sa Pilipinas, no? Trilyon na. Ronnie Magpusaw, si Jesus yung akon manggad na malisir, no? Si Ronnie, correct na yan. Amo na yung manggad niya, waay nagkakapugis kag eternal.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: 7:33 na saga. Pagbalik naman, kumusta ang totong magutod tong taga Manduawak sa Uniso nga hubog nagkadto dira sa GT Town Center sa Ungka, Pavia.

0: kay ginsulong nilang gwardya nga si Wendell Idio nga taga Roosevelt tapas kapis. Karon pag sulong nila ay tinukapa nila karon kami armas, no, kagati na pe kay ang gwardya. Muna lang inatawag nga kon ibaligya mong isog mo, ha, laban-laban sila may madarawat gid. Kon maglibod ka sang isog mo, si Ronnie Magpusaw, Beth Edarilla, kay Sir Arturo Lilla, kay Noel Goles, may madarawat gid na. Si karon ni gindarawat kay gwardya kon na Tiruan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa 7:34 subong adlaw magpadayon ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Anong isuriyahan sa pagsugod sa isa naman kasimana nga impeachment trial? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3! Mabagat,
6: sumangabot ka!
4: D3 Bio!
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: My
8: family history, ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
8: nga nagapanugo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: mo! DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa among anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka-mabutika.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo ang klaseng nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule.
4: Kau
12: upod. Ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
16: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot.
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang mapanit.
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi.
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Extend Food Superman. Superman.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for men.
27: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
2: ang nagatindo sa imo atay.
27: Mas tagtindo ang atay.
2: Happy kanunay.
27: DTX 500.
2: Masaligan.
27: Epektibo.
2: DTX 500.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift.
28: OT.
29: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
1: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
3: Masamit ka bala gina-allergy?
5: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
5: Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo.
3: Gasamasami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500!
3: Masalrika DTX 500! D3 Bio with Physio!
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
5: ang Visio
3: yung may D3.
5: D3 Bio,
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio
5: yung may Visio,
3: ang Visio
5: yung may D3.
3: Patakas, mga buti ka.
17: K5, News FM, championing the live of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
28: Ang oras sa Pilipinas, la 7:45 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama!
29: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
28: Padayon sa Foro de los Pueblos sa Gyapon, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Gin-reschedule ang championship match nanday Alexandra Ayala sa Pilipinas kag Jessica Pigula sa Dasong Adlaw bangod sang madanlog nga court. Tikon makuha ni Alex Ayala ang kampyonato and we will pray and we claim nga makuha niya ini. She will be receiving $252,000. $252,000 or 15 million pesos suno sa World Tennis Association. Di ang tickets kani sa DC Tennis Open nagmahal. It's because of Alex Ayala, no? Halin sa dito sa Wimbledon, asa sa quarterfinals. Sa ilo sa DC Open after sini. After sa ngampang niya, ang pamangkot sina anong matabo kay may schedule ni sa ngampang sa Canadian Open naman by August 5 mo. Tikon ma-reschedule ini another day, August 3, ti laban-laban August 4. Pag August 5 ya, may ampang naman sa silo naman sa to sa isa naman ka tournament. And she's earning a lot. No, kiti bata pa 21 years old. Ginadayaw gani sa iyang footwork. Yang legwork bakod ti Elia mag ang return niya bla kagang hampak niya considering she is a lefty nga player may ano kun tawag sa basta lefty player may southpaw kun sa boxing ni Pacquiao si Pacquiao tawag siya southpaw SOUTHPAW southpaw kay Wallace. Di si Alex Ayala, walis man. Di kung ikaw gabantay, budlayan kayo sa uli magbantay, kung walis. Bisan pagani sa basketball, panilagi blang point guard nga walis. Ang walis ka point guard, kay budlay sa bantayan. Pero may isa lang dira ka technique para nga makwansa mo budlayan sa. Kung walis gani siya, hindi mo siya pagdipinsan sa wala. Pagkabtoon mo siya sa too, kay budlayan na siya. Magluwas lang ko ti Mayo gimen sa sayang dribbling eh.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
28: If Alex Ayala wins, she will be receiving $252,000 or 15 million pesos nga cash prize sa DC Open. Ang meaning sang DC, District of Columbia dito sa Amerika.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
28: Ang iyang pangontra sini bata ni sa sang bilyonaryo. American billionaire. Background niya sina, ano man ang background ni Alex Ayala, standby sa Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
28: Alas 7:48 sa aga sa Pilipinas, napatay sa edad nga 85 anyos. Ang anay, Zamboanga del Norte Congressman nga kag-media executive nga si Romeo Nonong Garcia Halosos.
30: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los
28: May background
31: Pueblos.
28: Si Halosos, party man to sa pag-rape niya sang 11 years old gabata at that time. Nagligad niya adlaw anniversary sang Itbulaga na the longest running noontime show nanday Tito Soto, Vic Soto kag Joey isa dira sa mga executives nga nagpanugod gid, isa sa mga haligi sang Itbulaga nga noontime show, amo si Congressman Romeo Halosos.
31: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos. Alas 7:49 sa aga sa Pilipinas, binombahan na igyapon si Ping Lacson kag si nang Alan Cayetano. Galing kay si Alan Cayetano ng ini Mambing's Best Day, Ma'am Nene San Presa, kay Genesis Agnes. Dom talaw. sa ganyan garit-garit ng ligat si Senator Ping Lacson. Yung tawag niya nga, imbis nga Panfilo, kung nga lang ni Ping Lacson, Panfilo, P-A-N-F-I-L-O, gintawag niya nga, Panlito! Panlito! Ngayon patalang, kunobla? Huwag ni pang into, Panlito! Na, bango sa mga isobla to sa Senate, halin dito sa pag drama-drama nila to sa kuno to, nang ginatake ang Senado, di may mga statement kag ipagwa si Senator Ping Lacson nga baliskat sa ginapagwa ni Alan Cayetano nga ginapinta niya nga si Tuson karon sa ganya gi kagaris nga gari si Ping Lacson tis Lacson nga naway giyuhom maning budlay sa mga tawo nga way gawag giyuhom kay budlay ni dalom ni amo nang ngalungan nyo mga tawo way gawag giyuhom kay laban-laban sina dalom tama na di blang suba gani kon magahod bosing mo siyam nabaw na ang labaw ga labaw ang mga bato pero kon tinong gani dalom na dalom si Ping Lacson why ni gisol damo ni sa mga issues kang ida pustak sa iya ang isa sa mga ginbira sa iya ni nang ni Cayetano inalika niya ba niya gin po si why sa sige putak putak ni Cayetano gali kay si Ping Lacson may sinugo na tong matao niya binya o si sa anyo to bing blood control no malito sa kwans tagig. Amba ni Ping Lacson niya nagmamalinis ng si Cayetano gali kay sa may ginamos man tinago. Di pa dayon subong nga nagabailuhan ay sa matinagasan dahi Ping Lacson kag Alan Cayetano aparte ni sa Ghost Flood Control Project sa Tagig kag nga ginpahayag ni Lacson ginakontrol ni Cayetano ang DPWH District Engineering Office sa mga syudad. Di may Facebook post naman na may Facebook live naman sa Cayetano may hiling sa mag live bayad guru ni kay Metay niya bisita hiling Tagig niya di nagsabat naman si Ping Lacson aman niya makadto lang ko na kung makaiom mo na ang flood control na kay basi malumos ko. Di mabato ko na kay Ping Lacson. Amo nang basta gani nga garit-gariton mo sa Ping Lacson. May bala gina. Pero na sila ni Antonio Trillanes blang well-researched ang ilang mga movement antes sila magbuga.
31: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: Parte ni sa kontra idea o. Dito sa Zamboanga. Ahay. Subo ning natabo kay Mayara sang Sakayan nga nagkapan na Kap Emerson Talon no pakita tapis ang video bla sa so, diin mayulang gani kay naluwas sila kag daytime natabo ang pagkapan na rescue sang mga reservists sang Philippine Air Force kag Air Reserve Center Arsen ang mga manunudlo sang Annex Campus Manikahan National High School nga nagkapan ang ginasakyan nga sakayan sa kadagatan sang Zamboanga. Sa information, pakadto sa Sakol Island ang mga manunudlo para sa outreach activity sa naguba ang makina sang una kagin sakyan nga sakayan. Nagsilo sa mas gamay nga pampot ang mga manunudlo pero sa kabugaton na Boni, Winifreda Sarmiento, Edgar Badbadon, nasudlan sang tubig tubtob nga nagkapan. Mayroon gani kay na rescue sila.
31: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
28: Ipabati na to nini sa bilipiso sa managapamati sa radyo. Subong may audio ni mo, may audio. No, gasinggitan sila Boni mo, na Boni, Winifreda Sarmiento. Pabati na to ang audio. Mga teacher niti, kay balon naman kamo sang...
4: Sige, pasa. Pasa. Huwag na muna, hawak lang muna kayo, hawak lang. Huwag muna, para hindi tayo maano. Tabingi, hawak lang muna. Ganyan lang. Relax lang. Huwag muna kayo. Yung sila yung nauna kanina. Sige, relax lang. Okay, relax.
28: So, amo nang risgo sang mga manunodlo. Mapalabod man or bukid ang risgo nila, tamang kadako.
31: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
28: Damo trabaho mga manunodlo, overwork pero underpaid. Amo na ang flight subong nga ginasingitan sa mga manunodlo.
31: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
28: 7:54 sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik naman ang mga pumuluyo sa Barangay Soholton kag Igbong Barotac Nuevo nagareklamo sa kapabayaan sang local government unit parte sa sige gihapon nga quarry operation sa diin nagbaha sa Soholton. Ah, ang mga pumuluyo sa Soholton sang una sang inambalan nga may baha. Ini magpating ay insa mabaha diay taas na ding lugar ang Soholton pero ginbaha sila.
31: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
28: Why dot kawayan mo bisan gan ilamon why dot ilamon kay tigin na kwari to sa Igbong area.
31: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
28: May check tani balita nganyo. May lalaki nga nagreklamo kay gintam nan siya sang bulitas sang peke nga doktor. Ang bagali ni Mr. Golden Coco ni Sir Gilbert Abunyawan de la Peña ang ginabutang galing sina sa bulitas kali grasa. Di ba mangkot nga ang kinanglan mo pa magbutang bulitas man? Anong satisfaction yung makuha mo dira sa kung may bulitas? Aw? Laing ginayang satisfaction ang imo na nga makuha? Anong agad-gad no? Iban si kakadlaw ay tinang ara na ginang natural butangan mo imo yang sang dugang paginya panakot. Tiang balga ni Ma'am Beth Edalilia nang nagabutang sang bulita sa Ted mga wala ina sang self confidence. 7:55 na sa aga. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis wow. DTX 500!
13: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
14: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
13: Ay,
14: mula nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP.
13: Mm.
14: Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
13: Correct.
14: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
13: na?
14: Dapat niya wala pa?
13: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
14: Saan o ka mainom DTX 500 gag mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
2: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga atay,
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
25: happy kanunay,
26: DTX 500.
27: Masaligat,
32: epektibo,
33: DTX 500.
14: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
13: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
14: Another secret sa pagpalawig sa Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
13: Ay?
14: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhay mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
13: Okay,
14: imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
13: Uh-huh.
14: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
13: Gusto.
14: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
13: Mga kainit mo, no?
14: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
34: DTX 500 Health Alert with Dr.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX500.

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.